0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Set Living Testimonies.
6: Taas ang sugar maong nga'y bikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
7: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
6: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
7: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
5: Living Testimonies.
8: Nangita ka ba signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka balaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events and uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
0: Rag, rag, radio, bag, bag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radyo Magbating. Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting ug kabalkada mayong buntag ganinyong tanan anian ang BBC Daklit Balita alas 9. Naaresto ang usa ka aktibong pulis nga naka-assign sa Zamboanga City Police Station 2 Kuruana, Zamboanga City. Human gipatuman ang warrant of arrest bato kaniya may kalambutan sa duha ka ihap sa kaso nga rape. Base sa report, ang suspect residente kini sa Purok Patag, Barangay Santo Niño, Dapitan City, Zamboanga del Norte. Nagwalay girekomendar nga piyansa alang sa maong mga kaso. Nga nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat o maayo nga buntag ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

alas 9:02 sa buntag, mga kabagting. Welcome sa tuwang programa ang Tunog Pinoy, only here sa DXBZ Radio Bagting 756 sa dial sa inyong mga radio. And we are also live sa BBC's Entertainment Official Facebook page alang sa entertainment program. And we can be monitored sa Radio Bagting mobile application. Inisada ang programa ang Tunog Pinoy, mga kabagting.

0: kantang Pinoy, mga musikang Pinoy, nga hinimo sa mga Pinoy. Itong ipatugtog din sa ato ang programang Tunog Pinoy with your Atitsan. Unang adlaw di ay karon mga kabagtig, sa bulan sa Oktobre. Tuig 2026, October 1, 2026. Let's welcome together. May this month full of blessings. Anak man na ato ang pangayoon. Anyway, contact number sa itong pagpanag-uban 0909-102-0005. And you can comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Naka-live na ta karon mga kabagting. I-comment lang din ha ang inyohang mga patunog Pinoy, mga greetings, mga patimbaya. And your song request, unlimited ang inyohang pag-request ng song. Karon makapili po tag unsay ato ang i-play. Alas 9:04 sa buntag mga kabagting. Station una, here's our first music this morning. Do you believe in magic? Our first music this morning, Got to Believe in Magic, sung by Juris. Stay tuned, mga kabagting, and just leave your comments, your song requests, and your mga patunog ting.
1: Radio Bagbag. Ding, ding, ding.

inyuhang mga Patunog Pinoy, inyuhang mga greetings. Kaya ato ng paningkamutan nga, basahon din sa ato ang programa ng Tunog Pinoy. And disclaimer lang, ang pwede nato nga ma-play is only ang mga song na gikanta sa ato ang mga Pinoy singers. And pwede rasad nga ka na girevise sa mga Pinoy singers ang mga foreign songs. So pwede nato na ma-play din sa ato ang programa ng Tunog Pinoy with your Ate Chan. Let's taga na itong kanang importance. Let's give importance to all Pinoy singers, sa tanang mga Pinoy ng mga singers, sikat man na or dili. So hindi lang na ninyo mapaminawan sa ito ang programa ang Tunog Pinoy with your Ate Chan. Good morning sa ito mga kaigsunan ng mga mag-uuma din sa kabukiran karon. Nasa maabot ni nga ito ang sibihan sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning din sa may Maguindanao del Norte, diha sa may South Cotabato, if I am not mistaken. Abot po din ha ang ato ang Radio Bagting. So thank you so much everyone for listening. And sa mga nagkadayang lugar sakop din sa Zamboanga del Sur, thank you so much kaninyong tanan for all

0: Don't forget to like, share, and follow mga kabagting. And don't forget to comment your Patunog Pinoy din sa itong programa. And contact number nato sa itong pagpanag-uwan. Once again, 0909-102-0005. Alam sa inyo mga importanteng pabagting. Pwede rin gihapon nato. Mabasa din sa itong programa. Good morning once again sa itong mga standby viewers. JD Balmanado, thank you for watching. Mylene Caballero at Montesa, Sam Rimitor, all the way from Misamis Occidental, Bonifacio Misamis Occidental, Mylene Caballero Montesa from Tabina Zamboanga del Sur, JD Baldonado from San Pablo, Walter Bowles from North Cotabato. Good morning, mga taga Cotabato. Good morning, Asami, Aljo na Mukatka. And of course, si Aiza Maghanoy din na sa Lanao del Norte. Annalyn Kapadngan din na sa may Gunian, Cheyenne, Zamboanga del Norte. Good morning, mga taga Zamboanga del Norte. And of course, si Puyos Elpidios Kiptron. Nani siya karon sa Cotabato City. Good morning and thank you so much ganin yung tanan. Ati Chang pa, patunog Pinoy ko sa tanan ng mga listeners and sa tanan ng mga naminaw ni mo karon. Ati Chang, I am your silent listener and watching sa imong Facebook live karon sa BBC's Entertainment. Good morning and thank you so much. Ate Chang, request lang kong song Tulad Mo by TJ Monterde. Another Patunog Pinoy from Mylene Monteza. Ate Chang, Patunog Pinoy ko sa Monteza family, Bariga family, Caballero family, Tubal family, og sa tanang naminaw ni mo karon, Ate Chang. And of course, Ate Chang, watching here sa Bonifacio Misamis sa Occidental. Patunog Pinoy lang ko sa Remitar family and Tihada family. Request kong song 1251. Nakainomdom ko ani. It's 1251. Mama, siguro na siya. Mara gani ako manunaan. Sige, ito na mga itawa na. Search na ako kung Pinoy ba ang nagkanta po na namin. I'm not very familiar sa mga songs man good. But this Tunog Pinoy and with your listeners helps me makailaan ng mga Pinoy music. Anyway, ang inyo mga Patunog Pinoy, ito nang basahon later on. Pa-music sa ta, another music this morning requested by JD Baldonado. Tulad Mo by TJ Monterde. Stage 1, mga kabagting.
1: Radio Bagbag. Ding, ding, ding.

0: Radyo Bagbagin.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ang mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Radyo Bagbagin.
7: Alright, 9:21 in the morning, mga kabagtingan. You're still there with me, mga listeners, mga viewers. Yeah, this song 1251 requested by Sam Rimirar.
8: In the text you sent me, can the
7: good morning, Gay ni Walter Ball sa Atid Shang. Patunog Pinoy lang ko sa Sanoy family diri sa Libungan North Cotabato. Request kong song Atid Shang, On the Wings of Love or Kay Tagal by Mark Carpio.
8: See
7: later on, ato na yung lantawan kung pwede ba nato ma-play. Stay tuned, una.

0: Radio Bagbag Ping.
1: September is World Leukemia Awareness Month. Ang leukemia ay isang uri ng cancer na nakakaapekto sa dugo at bone marrow. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, mas madali nating makikita ang mga posibleng senyales at sintomas nito. Maging mapagmatsyag sa mga sintomas tulad ng madalas na panghina o pagkapagod, maputlang balat, madalas o paulit-ulit na lagnat, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakaroon ng impeksyon at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nakakaranas ng mga sintomas na ito, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Ngayong World Leukemia Awareness Month, sama-sama nating palawakin ang kaalaman, suportahan ang mga lumalaban sa leukemia at hikayatin ang maagap na pagpapatingin.
2: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayon na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
3: Radio Bagbag Ping!
4: Alright, 9:27 in the morning. Oh, nay, nag-react. Lahi ang caption. Tunog Pinoy na. Na-change na. Just refresh your...

Ayan. Good morning ni. Asa naman kung gabi daganiha nagbasa. Manani si Walter Ball. Sige, ato na pangitaon na iwang on the wings of love later on. Aljo na mo kat-kat. Thank you for watching. And of course, si Poyos Elpidius Kiptron. Ati Cheng, patunog Pinoy lang ko sa akong Mama Mila, Maga Puyos. Sa akong mga mangod, si Michelle, Christopher, Christine, og sa Puyos family, Happy's family, Maga family, og sa akong mga kabarangay diya sa May Francisco, Tabina. Request kong song, Ati Cheng, Paano ang Puso by Bugoy Drilon. Kamsam ni da, Ati Cheng, watching in Notre Dame Village, Cotabato City. And good morning also sa ato ang listener, I mean texter, karong buntaga from 243. Good morning, Ati Chang. Patunog Pinoy ko ni Aljun, Annette, Joy, Sano, Mercy, Madam Glory, Christina, Nancy, Amis, Micah Andalis, og ni MJ Carpio di sa Cotabato. This is Nestor Candia from Mahayag, Zamboanga del Sur. Good morning di ay sa mga taga Mahayag. Good morning, Nestor Candia. Thank you for listening. Aiza Maghanoy, good morning. From Lanao del Norte. Ati Cheng, request kong song, Sanay Magbalik. Alright, breaks at na mga kabagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
6: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta!
9: Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Radyo Bagting!

0: Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundi panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagbag.

Alright, sa mga nangutana, unsay title ani nga kanta. And this is Sana'y Magbalik by Renz Verano, mga kabagti. Radyo Bagbag. Ayan, good morning. And ni Cipriano Abergas din ha sa may San Francisco, Tamina. Ate Cheng, patunog Pinoy ko sa Tatoy family, Abergas family, Bayo family. O sa tanang naminaw sa imong program karon, Ate Cheng. Sa ako ang request, Ate Cheng, ikaw na ibahala sa imong ipday. Amo na ni. Sa way, shorts, gamay na chike ito ang oras. Mas daghan na ako ang music karon kay daghan naman good ang nag-request niya. Loy po kayo di na ako ma-play ang uban. Pero naman d'yo dili ma-play, so ganyan talaga ang buhay. Dapat ka lang masanay. Good morning, usab ni Warvin Tahoy. Naglantos ng Facebook Live karon. Thank you for watching. And to Annalyn Kapadngan from Gunyan, Shayan, Zamboanga del Norte. Lisod bang gubasan niya pangan. Kay sa maning style. Ayang style sa ngalan. Ang text ba sa iyangan. Ate Cheng, unsa po na ang imuhang background music karon? Para siya sa puso ko. Hingkalit lang po nag kuan. Ako nang i-play kay nakainomdom ka. Unsa yung title ng kanta? Ako ang gisulay og search na mangidi.

pato nagpinoy ko sa Maghanoy family o Golgasan family din sa May Balangasan, Pagadian City. Request kog song At Ang Hirap by Angeline Quinto. Halos everyday, nag-play kog At Ang Hirap. Parang nahirapan na talaga ako dito. Pero yung ang puso ko ay hindi naghihirap.

lang na mag-general cleaning mo na yung mga. General cleaning ni Mayugma kay hapit na ang amuang anniversary. Karong October 7, 2026 on the anniversary sa Radyo Bagting and Bell FM. So, masinamoy panghatag diha manok nga buhi. Dayon, utanon. Pwede na po nung hatag mo. Pwede na po doon dili. Pero maghatag ko, siguro na ako eh, kung before October 7 or after October 7, na ako'y question din niya, maghatag ko 50 pesos load if na atay kwarta. Load or Gcash na lang. 50 lang ko. Lingaw-lingaw, kinabuhi. Good morning, Iwarvin Tahoy. And JR Condal, good morning. Thank you for watching from Ginikulalay Dinas. Good morning also ni Ruel Pasigna-Signa. Ate Chang, patunog Pinoy ko sa akong anak si Ruel Jr., Gerald, Eric, and nagpatunog Pinoy si Ruel Pasigna-Signa Dinis Tagig City, Ate Chang. Alright, JR Condal from Ginikulalay Dinas. Tapos ito'y nag-comment si Manusa. Sama niya ako ang kwangod. Ako ang open bang Facebook kay mang-hide man siya o mga comments. Ayan, naglistod naman ko ani niya. Basi na pa yung mga comments. Wala ko nabasa ba kay mang-hide siya o buto siya. Manusa, good morning Ate Chang. Watching here sa Kapisan, Tabina, Zamboanga del Sur. Alright, good morning, Manusa. Ano sa'yo mo real name? Okay, Manusa. Ano sa'yo siya? Manusa. Tabina, speaking of Tabina, katong Tabina nga na ay nag-viral. Ano, nag-viral ganito? Oh, nakapanag-iya siya sa kalibutan. Ito ay problema na namin. 9:52 in the morning. Sa mga nangutana po, doon siya yung title na Ate Chang. Dito sa puso ko by

0: Great, mga kabagting, wala naman tayo igong oras. Dali, hindi kayong oras, no? 9.52 na in the morning. Wala na tayo igong oras, magtabi-tabi pa din, he. Itong programa ng Tunog Pinoy. Thank you so much sa mga naglantas ng Facebook Live. Gikan ganiha hantod karon sa mga nag-like, nag-share and follow and nag-react sa itong Facebook Live. Gadin Agan, Crisilda Algar Aboy, thank you for watching. And sa mga nag-share, thank you also. And sa mga naka-tune in karon sa DXBZ Radio Bagting 756, thank you so much everyone. And see you tomorrow. If pwede ta makatunog Pinoy ugma, magtunog Pinoy ta. Nami general cleaning pero basin day di pa mag-start. Anyway, see you tomorrow or Monday. Thank you so much everyone. This is your Ate Chang. Thank you and good morning. 84 na lang kaadlaw. Pasko na mga kabagting.
1: Radio Bagting.

ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: nagpaminaw ka mo sa Bagayan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya ning takbayan sa Bagayan sa kusog na 10,000 watts. Radyo
1: Pagpili. Oras, alas 10 sa buntag.
0: Radyo Pagpili.
2: BBC Taglit Balita.
3: Kabag di kabalkada, anyan ang BBC Taglit Balita alas 10. Nagpatuman ang local government unit sa Labangan na sa compressed work week arrangement tungo sa nagpadayag energy emergency. Hinalom sa administrasyon ni Mayor John Raymond Yeo, regular ang on-site office operations matag Lunes sa hangtod Webes alas 8 sa buntag at doon alas 5 sa hapon. Samtang work from home arrangement ang ipatuman matag Biyernes sa alas sa mga empleyado sa municipal government. Gitumong sumunglakang ang pagpadayon sa epesyente serbisyo publiko samtang ipaklaro ang responsabling paggamit sa enerhiya. Giawhag ang mga residente nga adunay transaction nga nagkinahanglan og on-site assistance nga mabisita sa mga opisina sa LGU Labangan gikan Lunes hangtod sa adlaw Webes. BBC Daklet Balita alas 10, bagting 17 Flores sa FEMA maayong buntag.
2: BBC Daklet Balita.
0: Radio Magbating.

0: Bagbagbing.
1: September 10 is World Suicide Prevention Day. Kumusta ka? Kumusta ang taong mahalaga sa iyo? Minsan, hindi natin makikita ang bigat na dinadala ng isang tao. Kaya mahalagang makinig, kumustahin at maging handang tumulong. Ngayong World Suicide Prevention Day, tandaan natin na mahalaga ang bawat buhay. Kung ikaw o isang tao kilala mo ay nakakaranas ng matinding lungkot, kawalan ng pag-asa o nahihirapang harapin ang mga problema, huwag itong sarilinin.

0: Pakipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan, lumapit sa isang mental health professional o humingi ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility. Makinig, kumustahin, tumulong dahil ang simpleng pakikinig ay maaring maging unang hakbang tungo sa paghingi ng tulong at pagligtas ng buhay.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa nay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Rock Radio Magbating.

0: Radio Mag-Bang-Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Mag-Bang-Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinungdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Taklit Balita.
4: Maayong buntag, gabagting o gabagades. Ania na ang Taklit Balita, alas 11. Gipalingon sa San Pablo Municipal Health Office ug Margo sa Tubig Regional Hospital ang ilang panagtambayayong binaagi sa pagpirma sa Memorandum of Agreement isip lakang aron mapalingon ang serbisyong panlawas ug mapalambo ang access sa healthcare alang sa mga residente sa San Pablo. Pinaagi sa mga kasabutan gilauman nga mas mapaayo ang koordinasyon sa duha ka health institutions ug mas mapadool ang mga serbisyo medikal sa mga San Pablohanon. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita, alas 11, kinisubagting 28, Kimberly Namuaga. Maing buntag, kanatong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Magbating.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Magbating.

0: Adirico Branch ni Mutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Syudad. Adirico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
1: Said Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yun at nagugos ko binhawa. Nung pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Said Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotong.
1: Living Testimonies.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
7: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Radio Magbating.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
5: Kaubang si Lady Antonia.
6: Ay, welcome na usap sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Kumusta man in tawon mo oy, maayong adlaw sa banitak na ninyo diha kay lalay matag relo. Depende man na kung na-stack up na yung relo kay wala palit na nagbatere. O balik ko ninyo, sudya ka sa kahanginan, kaubas Lady Antonia. Pas ka mo tang nalipay nga madunggan ang hudya ka sa kahanginan. O niya, palihog lang kong takom sa mga kumagko ninyo katong waganahi, ha? Ang importante nga, okay tang tanan karon mga kaudyaka. Okay ra mo di, ha? Oy, oy, kung di mo okay, hala, pag okay, po din taon mo, naunsa man mo, napugsa ninyo. Oy, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time pa-udyaka kani akong programa. Kailangan mag-undi natong joke time ni atong programa. Kaya nga, no? Tibok adlaw mo nga, gikapoy. Why can mo kalimot o katawa matag-adlaw? Balag unsa pa ng problema, pugsa, kuskusa na imuhang ilok o netbag para makatawa ka. Kay ang kinabuhi mga kaudyaka, daghan kay pasalamat o daghan kayo rason para mo smile kita. Bisans kalisod, bisans kapitos nga atong naagian karon mga kaudyaka. O natay kanang gaan nga panguna-una bitaw. O nga kanang maka-decide tag unsay atong sunod nga lakang tungod sa mga sitwasyon nga atong nahiaguman karon. May mani akong programa kay lingaw-lingaw rabaw na. Okay, pangkuha naman is panguna-una nating hudyaka sa kahanginan ba? O ano lugar maghatag sa inyo og mga istorya nga ma-stress mo. Diba? Shout out sa managlahing istasyon. Ako da is Lady Antonia ang magdala og busaw-busaw sa inyong adlaw. Desat ko mo ingon nga gadala og kalipay kay namay mga tao nga bisa unsa na tog palipay mong masuko man. Akong i-mention sa inyo ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation unya taud-taud mga kaudyaka, ha? Pabalik na po sa Lady Antonia.

0: kailangan ako ay tanungin. Ah, hindi na talaga eh, kailangan tanungin, tanawa siyang mga mata. Oh, ang tao mangod mga kaudyaka kung inyong tanawon na mga panahon bitaw nga problemado bisan unsaon niya og pakitang gilas diya mga kaudyaka nga malipayon siya usay makita sa atong mga mata. Makikitas imong mga mata ang tunay na dadarama. Gamit mo sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule, katubitang gusto nga mo. Munindot ang ilang pananaw, hayag ang pananaw. Unya, kung namagaling gabon-gabon inyong pananaw mga kaudyaka, unya sigig katul ang inyong mga mata. Halap-halap ang inyong mga mata. Usay dry ang mga mata. Gamit mo sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Oh. 18 pesos per capsule mga kaudyaka, ha? Labi na inyong mga mamagpapa, inyong mga lulog-lula. Ligaluhin ninyo og Nature's Gift Vision Pro Capsule mga kaigalaan, ha? Adunay bag-o nga produkto ang gihatag sa inyo, ha? Labi na gyud sa Nature's Gift Marketing Corporation. Dili lang manggod ang mga hamtong nga panuigon mga kaudyaka karon ang nagproblema sa ilang mata. Kay apil ang ato ang mga kabataan, labi na tong mga nag-edad 2 to 12 years old. Oh, nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Oh, na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani ana ang pinakabag-o nato nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mao ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Usa ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc. Para sa dugang nutrisyon o pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga naadya sa inyong mga lugar, mga kaudyaka, ha? Nindot kaayo, labi na gis mga ginikanan nga nagproblema sa ilang mga anak. Muna ipagamit sa Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Available sa mga butika. Produkto kini sa Nature's Gift Marketing Corporation, tag 160 pesos. Antonia, mangutana ko nimo, Antonia. Oh, mangutana ko nimo. Nganong 5 na lang man akong kwarta? Unsa may sala na ako? Ay sa unsay sala nimo? Basi wa ka nang trabaho, basi wa ka nang kugi. Usay ba makapangutana kasi mong kaugalingon? Banay mga panahon nga grabe gid kay kapitos. Unya na po yung mga panahon nga nindot kayong dagan sa tong life nga maprovide tanan ni Lord ang atong panginahanglanon. Nga nung man ha? Nga nung na yung mga panahon, mga kaudyaka, nga bisanon saan ni mong paniguro, pitos gyapon. Bago pa ni mo nabayaran ni mong utang? Bago pa ka nagsyuldo? Ibayad lang utang. Kunya, pitos na po. O sa kayo nung danana, basi hindi mo gasimba? O baka kulang kagpagampo? Ay, balik na ako. Pwede nyo ipadangat ang inyong pa-joke time o pa-odyaka. Naman tayo numero, ha? Hindi lang tamang luod ning mga gateks o nga wala. Bito nabasa itong mga nilabayang adlaw mga ka-odyaka. Si matingala mo ba nga, binuang mga Antonia. Wa man nga, basa man namong text din. Amin mo text ni mo, oy. Kalas-kalas, lamig load, loor, loo, nan load na me. Ay, yung tanong pang luod mga ka-odyaka. Ay mo pang luod kayo. Bati na ba nagnawoy? Kanya, ma-stress mo. Pero, abi ninyo kaning mga text ngayon yung ipang text. Narabi, diri, pwede ko rin mabasahan mga kaudyaka. Alam mo, kalain mga kaudyaka. Siyempre, narito yung mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Shoutout niya kaninyo, ha? Kadali lang yun. Kaya ako nang i-mention ang daku, kaayo, ug tabang para sa itong kaayuhan. Natay Verticure Capsule. Katubi itong na vertigo. Uwa ka kabalo nga na ibertigo niya pagpa-check up nimo mga kaudyaka nga gakahilo ka, gakalipong ka. Kaling Verticure Capsule makatabang sa pagpakunod sa sintomas vertigo. Okay, kana bitong para maligo na tong balanse ba. Unya lugag na nalipong ka diyan nagsige og bugsay sa latek Niya, basi nalipong baka ka, sige ra kag congratulations sa comment sa FB. Bisan ni sa wag yun, ang hagad sa imo. Unya, bitaw ka nagkatrabaho po ka. Nabi, kadalasan sa tuwa mga kaudyaka, kapaniguro magitagpa-trabaho. Okay. kanang trabaho nga ato ang gisudlan karon ug unsa man ang nae kahimtang nimo diha karon. Gipangandoy benas uban. Munang digi na to lang alangan nga ato yung buhaton ang tanan nato alang-alang sa tumang trabaho. Pero daw beluga gibirtego ka. Unya timing na imong bossing kay ni tan-aw sa inyong mga trabaho niya mo imong pagkalipong. Muana ginay imong bossing. Oy, unsa man na week malagi kay na di na pwede sa atong kumpanyang kalipong-lipong. Diba labi na gyud sa ato ang oh, kana bitong mga tawo nga naanad na og trabaho? Oh, bisan taas nang edad, bisan hago na pero naanad og kadlawon mo mata. Oh, gabi i matulog kay grabe gyud din taong pagtrabaho nya, dali ra ka malipong. Pagpa-check up unya, i-try ang VertiCure capsule. Nindot kayo kay kaning VertiCure capsule mga kaigalaan. Tag 18 per capsule gini siya. Makatabang gini siya para mapakunod ang sintomas vertigo. Shout out diha sa mga kamulo o gigamo sa ilang panudan. Kung naka dyan sa Cotabato, di na kamotog sultan ko darat kay naman dyan sa Cotabato. O naman diha sa may kung sa Surala, na dyan sa Valcairi Pharmacy. Kung sa Banga, napos Valcairi Pharmacy Banga. O kung naman sa South Cotabato, dyan sa Marbel. Na available nga Productos Nature's Gift Marketing Corporation diyan sa may Ilis Pharmacy Main og Branch 1 og Urmed Pharmacy og Meds Life Pharmacy. Nararagot? Na naman po'y FB page ang atuang Nature's Gift Marketing Corporation. I-search lang sa Facebook. Nature's Gift Marketing Corporation. Maurag yun. I-search ninyo. Makita na din ninyo ako. Actually, dire ko ga-open. Ga-open ko kuan diri mga kodyaka kana bitong ilang FB page. Gusto magod ko kamulo bit ako gindurso sa produkto. Makita na ako ba ang ilang pakete? Makita bito na ako kay purag makuan gina ako ba nga? Tanawa ko inyo makita diri sa Nature's Gift Marketing Corporation FB page. Ipakita gyud, gi-video gyud ang Memo Smart Syrup. Sa inyo mga chikiting, muna na akong giingon. Gabisa naas Pinoy anan, study gihapon bisag isa or duha lang ka oras. Pero abi ninyo, may pagtagaan yung panahon na inyong anak niya ipa-Memo Smart Syrup sa nag-edad 1 to 12 years old. Kating mga ginikanan, kung inyong anak dalira malimot, gisogo ni mo o ganang... gisogo ni mo o kaguran ang gidala gabas.
1: Wala, basta kay ako na inumduman kay Muraman pong nahingipon-ngipon. Unsa man eh, nga kaguran, man ako gingon nga nung gabas man eh. Unsaon manin akong lobe? Imo na yung gabson.
0: Nanlimot imong anak. Mag-Memo Smart Capsule na imong anak. Makatabang kini aron mas dali makasabot. Kay nagyo yung mga bata, mga kaudyaka, maglagot na lang ta kay dali kasabot. Sa buot na imong ipaibot. Nga sagbot. Nayuban. Na yung mga bata nga... Kay magilak na lang tagtanaw mga kaudyaka kay dugay kasabot ba? Basin kulang na siya pagpa-enhance sa iyang memory. Munang ipatumar og Memo Smart Syrup. Onya para uptake og bright iyang future. Basin dahil ka na imong anak pohon, muna yung makasulbad sa problema na tos gasolina. Kami ka kabalo. Muna siya, wala man ang taigira kung wa po na nagmugna aning mga pusil o mga bala, no? O mga missile. Kasi ba kayo po'y nagmugna, ani? Huwag mong tayo gira mahitabo. Bahala na lang tag nilabayan na lang tag toothpick, ani? Magkuhan ba po tag una-una, mga kaudyaka ba? O makapangutana po ta ba nga nung namugna, magod po na yung mga, kanabitang mga pusil, mga bala, mga missile, mga granada, nga naman pong namugna. Kung tibuok kalibutan, wa na nga gamit, mga kaudyaka. Wa matay dapat kadlukan. Gawa sa kutsilyo, kaya ang kutsilyo, mga kaudyaka, kuan man, gamiton man nato pang luto, ang uban lang, gikuanan lang, mga kaudyaka, mura bitong naabusaran, pang tusok na sa uban. Pero kung ba, di yun siguro magira ba kay... Kuwan man mga kaudyaka, imagina gay ninyo, pagpiyong gay mo dihang tanan. Nagpiyong na mo. Pag-imagine din mo nga, unsa ka ba ang kalibutan? Unsa ka ang kalibutan? Walay kuan. O, kanang unsay tawag ana, walay namugna nga mga hinagiban nga pang pabuto. O, di kapsay kayo, unsan mong paglabay sa Israel sa Iran, di yung tatama, di way gira, kay wamay kuhan gamit. Diba? Kasi mga ganyan nagmugna ana, be, kay mangutana ta, ay na pagpalabi. O, napot ay Memo Smart Capsule. Oh, para po nis mga hamtong nga pangidaron. Oh, kaya ang kaning Memo Smart Capsule, kanabitang usay tungod sa stress, kakapoy, lifestyle po nato, nga di masabtan. O niya, dali ra ta malimot, lisod mag-focus, o ginay pag-recalls mga impormasyon, pwede gita mo gamit og Memo Smart Capsule. Kaning mga naadir eh, ay paminaw mo. Pag Memo Smart Capsule mo, kay basta nakaingon mo. Oh, nag-brown out, muna niyong giingon nga tulo ka bulan nga brown out. Naputla naman ikang tulo ka bulan. Nakalimot ka. Mahingon na ka, ay Brad, tinood yun itong, di yun itong fake news tong giingon nga, mag-brown out tulo ka bulan ba? Kaya tulo naman may kabulan, may kurinti, halaka, tinood, hala, oy, kahadlok na sa kalibutan. Mutubag, intawan imong amigo. Ha? Ong siya brown out? Wala may brown out sa amo, Brad. Sa inyo naman siguro, putlan man siguro kag tulo ka bulan. Wani mo na recall. Nga, wala na kay bayad-bayad sa kuwana na kay disconnection. Na, importante kayo nga di talimtanon. Oh, labi na ta mga idaran. Iayo atong konsentrasyon sa tanang butang ginagamit yung atong utok. Bisan pag nagtulog, rakadiha, gagamiton, gyapon nato itong utok. Oh, gagamiton na rabaday nato ang atuang utok mga kaudyaka. Okay, lisod pod. Magpundo ra kasi imong pinuyanan ng diha. Unya, o kung di ni mo gamiton imong utok, di ka kabalo unsay oras, kanusa ka magtakang o kanon. Kanusa ka magloto. Diba? Unang kita tanan. Oh, kailangan bisan pag wa na ta ng eskwela, wa magaling ta ng empleyo sa opisina, ang atong trabaho bisan pag pasan ka diha. Oh, gagamit ang utok atong gahinan og protection og hatag og nutrisyon ang atong utok pinaagi sa Memo Smart Capsule. Oh, bisan pag okay ra Antonia kay kuha naman tigpasan naman ko. Oh, unsay tigpasan daw bilugar? Oh, ma-football ka anang hindi mo gamitin ni mong utok, kapasaan ka, tanan ni mong gipasaan. Apilang sa laing kumpanya, gipasaan. Antonia, shout out! Ay, shout out, Jacanimo! Randy Santisas, nga gauna, pirme, og si Aljun na mukatkats, pagadian. Sa hudyakas, kahanginan, mga hanginun! Si Antonia, hanginun! Charissa Salwaga, Nova Jane Gregoria, Diaz Bugo City, Padayon Bugo. Adilite, Padayon Bugo. Naina po kay. Sorry, masipet akong Padayon Bugo. sorry. O saan na pagpura Bugo, no? Si masuko mo ba? O basin maingon mo, sim si Antonia yaga-yagaan man among lugar. O saan pagpura Bugo? Bugo o Bugo? Shout out ya kaninyong tanan mga kaigalaan na. Ay sabi nga nung nagpatukar mo kong joke time. Grabe po no si Raldo inaglaan. Ay madjong manggiyod. Ay sa tanawon sana kuning text. Daghana maday text. Uy, ang uban mo nang masuko ning uban kay kuan be Antonia. Na ako'y joke. Ama ni mong joke, wama kay gisen. Tanawar, kung ako na siya joke, pero wag gisin, tarong ha. Madlok po sa taan ni. Joke time! Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Soko ka stone niya siyang anak. Bagin ako kakalagutan sa imong bata, ka. Ibis na pasalamat ko nga white klase ka ron kay holiday. Di, pagka ka magpatoon ako! Ganon di magiging kamukaon! Di, tagiging ka tagagbalon og maha. Di, kagkakaon! Di, ginamahurot ng pagkakaon!
1: Busog na lagi ko ma. Busog na lagi ko ma. Busog na lagi ko ma.
0: Suko kay ang anak mga kaudyaka kay busog na lagi ko no siya.
1: Asa magi ka mataa ka? Ha? Di ba giingnan ta na ka? Imo nang hotdo nang imong naa sa plato. Hotdo na imong gi ang kalang ako gusto ipahurot sa imo. Busog na lagi ko.
0: Paminaw to niya, ha? Wala ka kabalo?
1: Daghan kay mga tao, mga bata! Nagipanggotom karong panahuna! Ha? Nakasabot ka? O sa lugar dayon, ma? Kung kaonon, kung hotdon ko niya akong pagkaon, ma? Mga busog na itong mga gipanggotom, ha? Ay, pilosopa ka mataa ka, ha?
0: Pagkataon-taon ni bunalan niya yung anak.
1: Agay! Di na ganita kahurot eh. Ibatiwas yun ta murag mga busog ng mga gipanggutom di haga ako ning utdon.
0: Og sa diyang pagkataon-taon ang inahan nga si Tonya nakahilom bitaw na. Ano na siya? Oh, tuod lagi no? Kung hotdog na niya, di mapun mabusog ang katawan. Katawa kita ng ubang bata ba? Kay, murason po na yung ubang bata niya. Sakto man po. Oh. Dili ang tayo nato, imong pasabot, ante. Imong ingnon nga, hotdog ni, kay, swerte kita ka natay pagkaon. Kaya ang uban gani, maglisod o pangitag pagkaon karon. Oh, niya ikaw, di na ni muhut doon imong pagkaon. Oh, para ranas imong kayuhan. Oh, nahut na eh, kay pa, oh, ang uban, maglisod karon. Pasalamat na nga natin pagkaon. Di kay mo ingon ka nga,
1: daghan kay ipanggutom karon, kabalo ka, daghan kay ipanggutom karon.
0: Sayop, dito yung giingon, te. Ay, sorry, te.
1: Sa tibo, kalibutan, daghan kay ipanggutom. Kung hot doon ko na yung mabusog sila.
0: Makaingon dyan kag maupon. Naay mga panahon nga gapaningkamot bitaw ta nga atua pong barugan ang atong unsay tawag ana mga kordyaka? Ang atong barugan ang atuang karapatan. Labi butay karapatan masuko ba? Di ba naay mga panahon mga kordyaka nga natay karapatan masuko? May karapatan din tayong magalit, oy. Oh, labi na sa pagkakataon na kana bitaw inaapi na tayo. Oh, daw bebe, paglaban nato sa atong karapatan, na may mas isog pa nato. Pertin na atong hadluka. Na naunsa unya ang mupay na problema ka kasi imuhang kabukugan mga kaudyaka kay intawon ang imong ugat lawas intawon nagluya na. May gani kay nay Nerveflex capsule. Ay, naray tayo Nerveflex capsule gikan ni sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Kanay bitong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation? Ang nakanindot ani mga kaudyaka kay ma-avail, mapalit sa nagadaiyang parmasya nga naa dyas inyong mga lugar. Naragyo dya ang pangutana lang mo. Oh, pero di lang ta mga suko kung naay mga parmasya nga wala gyud pod ila. Basi napay sa lain nga parmasya pag pangutana.
1: Mayroon ni ka, binuho ang isto niya ingulas, parmasya, waman lang eh.
0: Uy, malay natong nahurot na kay Indiman, be, kay ning mga produktos ni Church Gift Marketing Corporation. Laliman mo kaning Nerveflex capsule nga pagpaligo ni si imong ugat. Kinsar ko'y tao nga di mo palit, ani, kakita man tanan ay ugat. Kung wakay ugat ay paggamit aning Nerveflex capsule kay maulaw po dat imuhang mga unod. O kana bitong ang imuha bitong pamati si imong kamot og tiil unya kana bitong murag nay kapanusok imong pamani nang binhod imong mga kamot og tiil imong mga tudlo perti na maday sakita maglisod kag lagpalaguto.
2: Hello.
0: Nerveflex capsule ang katapat niya na mga kaigalaan. Ha, para sa inyuha diha aduna essential vitamin B1, B6 ug B12 nga dako jug kay tabang para sa inyuha. Sa atong mga nanay, tatay, kugihan kaayo. O sayo kaayo mumata. Oh, sayo kay mo bangon kay maglihok-lihok na. Oh, kailangan natong protection sa ato ang kalawasan mga nanay, mga tatay ha. Oh, para ang imuhang paglihok-lihok normal o komportable. Oh, inana kanindot mga kaudyaka. Muna gamit mo Nerveflex capsule tag 18 per capsule din gid mo gansi. Wala man ko nag kuan mga kaudyaka, wala man ko namugo sa inyo ha. Pero kani bitong kakasaka ng edad. Ayaw gabosarian yung lawas. Dapat gani proteksyonan pa na ninyo kay madugay nga madugay muwik na mana. Kana bitong muingon kag together as one mga kaudyaka unya ang imong pamahaw gihimo na nimong paniudto. Giusa na lang ba?
1: Adi na gumamahaw together as one. Oh, together as one na atuang akuang pamahaw. Oy, unya na lang siguro tingubon sa udto. Oh, unya. Ay, unsaon ko maneha. Ay, hala, oy, apike maning udto. Together as 3-in-1 na lang. Unya na lang gabi ko magkaon.
0: Nadi, ginamaayo mga kaudyaka ba? Oh, nati, gituwag Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, sa makigsunan na tanan na kanabitang walay gana mukaon sa morning. Di niya feel ang morning na mukaon siya. Ayaw kabalaka kay natin Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, healthy og tasog antioxidants. Pwede ikapulis, mamaw, protektado ang lawas. Bisan wa pa ka namahaw. Ang Purple Corn Coffee mangod kay tasa antioxidants. O niya, maprotektahan yun ang imuhang lawas gikan sa mga free radicals. Suportas kasing-kasing atay kidney og nerves. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kani siya ang presyo ani taga 35 per sachet mga kaudyaka ha. Ay shout out Fernand Trumata, DSTICE Peel, Mike Jan Inoy, Mentibugaw, Abukidnon. Adil pa kalipusan shout out ya kaninyo ingo mani Eli Murga. Murga Balo family, shout out po. Ingon mani Jonas Gravino. Odia sa Nicolas sa Dapitan, siyang asawa Juanita Bunatilan ug siyang tulo ka anak. May Aunt Jane, Gavrino, April Jones. Ingon man ni Cherry Joy. Yung labing Papa Jojo. Yes, kibawi. Shoutout niya kaninyo ha. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nani siya barley grass. Napikin siya psyllium husk. Onya, kanang ang gigamit ani stevia. Ang papadami sa aning kape, digid mo angay mabalaka mga kaudyaka. Okay, kuan siya kanang natural nga sweetener.
1: Sama anak kahit pahiyom si mong maidlot ba natural rasya.
0: Inana kanindot mga kaudyaka muna nga sa katong gusto nga mo avail og daghag pangutana about sa Nature's Gift. Naman po tayo numero, pwede niyo i-text ang kaninga numero. Kani sa Nature's Gift ni siya. I-text ninyo ang 0917-177-4630. Muna siyang Nature's Gift kanang hotline na 0917-177-4630. Basin na mo yung mga pangutanas kabahin sa mga produkto mga kaudyaka. Salamat po na kita yung oras. Aga syempre kini nga oras, kini nga programa. Aga hatod ka nato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang atong pinakabagong produkto ato ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Ingo man ato ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nature's Gift Purple Corn Coffee, Memo Smart Syrup. Ingon man ato ang Memo Smart Capsule, Nerveflex Capsule og Verticure Capsule. Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan. Rock Radio.

0: Rádio Bagbagim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Kaman tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos king na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ngani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapano.

0: pagtik na ko ng duha kapad, mao na tudayan na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilayable capsule ni Lugwa ang dako na bato.
1: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
0: Oo.
1: Uh-huh.
0: Gawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
1: Ah,
2: asin.
1: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
0: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo. Uh-huh.
1: Aha.
0: Tikos man ako, maamay ko an sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at tunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee o paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
3: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
8: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila-Bila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog, dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila-Bila, kaya pertig yung ninduta, 100%
3: yun. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa!
9: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo Bagting.
3: September is Childhood Cancer Awareness Month. Isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbanga upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan. Maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyales tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas, mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak.

Já deu um pisadinho. Rádio Bagbaguinho.

0: Radyo Magbabing.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaog tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag presyo or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angko para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayong Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbabing.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabagdi kabalkada, may hapon, aliyan ang BBC Daklit Balita Alauna. Nikabas sa 154 ka mga kliyente ang natabangan sa DNR Permit on Wheels na ipahigayon sa Gasano Capital Pagadian Baguhay Palaman. Ininay kaunom ng league sa programa sa Department of Environment and Natural Resources or DNR 9 aron mapaduol sa publiko ang mga serbisyo nga may kalabutan sa Environmental and Natural Resources Permitting. Sa mga kalihukan, 120 ka kliyente ang gitabangan sa Environmental Management Bureau, 22 sa Mines and Geosciences Bureau o 12 sa Senro Ramon Magsaysay. Matod pa sa DNR 9, tumong sa Permit on Wheels nga mahimong mas mapaduol o mapasayon ang mga trabahante o mga dumuduog sa pag-avail sa ilang serbisyo. BBC Daklat Balita Alauna, Bagting de Sheriff Florence Afima, maayong hapon.
3: BBC Daklat Daklat Balitang Balitang.
2: Radyo Bagbag. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, daghan yun, akong ulo, magsigo kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na, pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karong naghain natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balati at kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot o di kalidad ng printing services ang imong gipangita?
1: pagpaprinta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Rag Radio Bagbag Ding Ding

0: Bing.
1: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
2: Set Living Testimonies. Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
3: Tinuod yun na Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pagod. Tapos karon giyaplasan ako siya Set Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ning ini.
3: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
2: Living Testimonies.
4: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinungdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, sa aking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatian, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya, nanoy!

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang Digpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa mga Garay. Kaoban ang inyong Kuya Cardo, dili gwapo pero uso, totoki lang di ba dagaton ka? 13 dalias panahon, Oktubre na. Muraman tagilakag perminti sa oras ani. Oktubre na. Unang adlaw sa bulan sa Oktubre, unya kay mo man atong promise kanunay gan. Basta unang adlaw sa bulan, di lang matunog sa badog Domingo, proclamation of winners gina. Sa to ang balak writing contest sa Tudling sa mga Garay. Unang mag-proclaim jugoron. Kining atong programang Tudling sa mga Garay hatod ganinyo sa Haplas kaway kaparehas. Ang Huwander Herbal Oil, hatol ganinyo sa Huwander Animal Vita, hatol ganinyo sa Huwander Banaba Plus, Vitron Drops, Vitron Syrup, o Vitron Tablet. Kompleto ni. Pinanapat ay Huwander Herbal Coffee, dayon naapagid ay Huwander Vitamin C, napat ay Huwander Cardio Care, napat ay Huwander Himuaid. Oh, di ba? Tinaghan ng mga nasa likod aning programang Tudling sa mga Garay. Basta-basta gini. O niya, kay as promise, basta unang adlaw sa bulan, o niya, dili matunog sa wadog Domingo, mag-proclaim kong winner. Magsugod tag third, o niya, second, ayun, ugma na lang na to i-proclaim ang kampiyon. Napoy, triling-triling po gamay ba? No? So, ang atong iunag proclaim karon ang atong third prize winner. Congratulate kay 1,000 bini. Yatag sa mga kababuto ni Congressman Attorney Marlo Bangkuro sa 1st District of Zamboanga, Cebu. Third prize winner, congratulations to Leo Ilnar. Ang title siyang balak sa imong paghidangat. Unya, taga-Misaoy ni siya. Neo Corilia Davao del Norte. Mauni ang iyang entry nga nakadaog sa third prize. Sa dihang midangat kaning akong kinabuhi, dili matukib sa pulong ang kalipay kong gibati. Nunot sa mga saad mong ako lang ang imong gikamithi. Wa nay lain pa, kundi ako lamang ang bugtong mong napili. Sa kamaya og kalipay naglumpat-lumpat kining akong dughan. Nahibalag kuragayod ang taong muagak kanako gikan sa akong pagkapukan. Gipasalig mo kanako nga ako imo gayong unungan ug hulipan sa kalipay ang kanhi kong mga kagulanan. Salamat sa bagong paglaom nga imong gipakita. Di ko gayud usikan ang laing kahigayunan nga kanato gitagana. Ligunon ta kini uban sa pagsalig kang bathala. Ampingan ko gayud ang timos mong pagpangka. Pagkabulahan ko na lang agihatagan og laing higayon. Aron ni ka pasundayag sa makausapa ang mabulokon kong pahiyo. Tungod sa gugma mong gidalit nga pagkatalagsaon, ang pagkamaayo mo kanako dili kabayran sa usa lamang kapulong. Sa bagong anib sa kinabuhi sa akong sugilanon, ang kanhing panid sa kasakit dili ko nabuot pang pakliyon. Ang mahayag nga agianan mo ay akong pagasubayon. Ang kangit-ngit sa kagahapon di naangayan pang linghiyon. Pagkaanindot sa kinabuhi nga magpuyo uban sa kalibay. Dinuyugan sa pagsinabdanay og timos nga pagminahalay. Og paligunon pagayod sa wayutlan ng pagsinaaray. Sa kapitos og kaharuhay kitang duha mag-inunungay. Mauni atong third prize winner sa Balak Writing Contest sa month of September. Congratulations once again to Leo Ilnar, Misaoy Neo Corilia Davao del Norte sa imong paghidangat sa Balak Writing Contest sa Tudling sa mga Garay.

0: Oh, di ba? Perti ninduta kayo ang paano ang puso ko. April Boy Rihino, hatod sa pinaka-the best nga hapla sa buong mundo, ha? Gay ka parehas. Wonder Herbal Oil. Ang uban mo ingon man nga parehas na daw, pero di na tinuod. Walay kaparehas ang Wonder Herbal Oil. Ngunit atong haplas nga walay kaparehas, epektibo kayo. Ngunit atong haplas nga mo gikuan yun, gihugupan yun sa kadaghanan. Kaning ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, mga pinalanggang tigpamilyo. Una katong wapa ka suway, aning maong haplas, mas maayo gyud nga musuway pud mo kay aron nga makatry mo sa Wonder Herbal Oil. Ingon mo nga lahir gyud pud itinuod pud ingon ni Kuya Cards, no? Minawan ning testimonya nagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Ako ma'am si Carmelita Mansano sa Cabinte, Usami City. Nagpasalamat lang ko ka Wonder Herbal Oil tungod sa dibati na ko sa akong lawas ba nga sakit akong tiyan, tapos nagdali-dali ko og init og tubig, dayon akong gipatuluan sa Wonder Herbal Oil. Diya-diya nawala din ang sakit sa akong tiyan mo lang. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga amo ang iyang gigamit nga mahimong instrumento na makatabang sa mga sakit sa mga katawan.
0: Ingon nana, kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Kanang Wonder Animal Vita, aparte nindota pod mga nagbuhig baboy, mga manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Kana atong gamiton, oh, kana ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Proven and tested bi pone. Di po ka magma epektibo oi. Paminawa, na testimonya nagamit ni siyang produkto nga Wonder Animal Vita.
2: Ako dai si Quarcer, Danilo Makabindar. Dan so yakong dagnasir dire sa poblasyon Lantapan. Sa ako raning kasinatian nga nagamit ko, sukad nagbuhi kong manok, baboy ug kanding. Mhm. Nakita ginago sir nga murag maayo ang epekto kay ang akong baboy. Dali ra ni dako, gani sa tulo ka bulan ni abot na siya og 115 kilos. Sa upat ka bulan.
3: Ah, 115 kilos dako na kayo.
2: Oo, upat ka bulan lang. Na tapos ang akong kanding nakapalit ko dito sa purok dosi sa kulasihan, gamay kaayo sir, murag imo og matumbagan nga halos na rin nakabakot tungod sa kaniwang.
3: Unya, gipagamitan din mo Animal Vita.
2: Oo, moya kung gamit ang Animal Vita, sagol na ko sa bahog niya o ganing sa tubig. Kalos ginawa sir, mga kapinbulan, halos na di na ko kaila sa kuwang kanding kay medyo nibukad nagkiling lawas.
3: Dali ra kayo kabusok?
2: Oo, dali ra. Rayon pagkasunod si Mana, nagulag na din siya. Rin hantod nga nakaanak siya, duha kabuok.
3: So, wala kay lain nga gigamit Animal Vita ra gyud?
2: Animal Vita ra gyud sir, kay itistingan lagi na ko bago uno sa gyud siya ka epektibo. Dako ang epekto sa imuhang pagpamuhi, gamay ra gasto.
0: O na nakanindot sa Wonder Animal Vita. Tama gito siya. No? Ang gamay kagasto ba niya, ang epekto niya nindot, eh, tambok imo mga kayo pa niya. Kani atong Wonder Banaba Plus, nindot po ni. Kani mga problema sa pagpangihi, kanang mga kidney problem, uso man tungod dalis pagkaon, di ba? Junk foods, instant foods, no? Sa kapiktahan ng ato ang mga kidney ba? Oh, niya ka ng kidney kay importante man ang apart sa lawas yung mapiktahan na din mo trabaho kung tarong magsakit ka. Munang magamit kag Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni gagamit ni Wonder Banaba Plus.
4: Ni Regine Bautista.
3: Taga?
4: Taga Don Jose Aguirre, Manukan, Sambungad Norte. Sa inyo produkto sa Banaba Plus.
3: Wonder Banaba Plus.
4: Oo, kapag nag-try ni kaya nga kang bana, di sa kalibang kayo, di ka bawas. Ngayon, sanang wasay ka na kayo mukhaon, kay Luya, nandiyos siya, di kayo kapindog sa nawalan sa kusog. Gitryan ko na ko sa upainom ato sa Wonder Banaba Plus. Akong gitryan sa upainom, yan, pwede ko sa butika, kaya ako gusto gituyo, kasura gituyo na ako para painom niya. Ngayon, nato pala kadlaw. Na ulian dito siya, nakalibang na siya. Kaya sige mong kumusta niya o kumusta na, nakalibang ba o. Kwan, yung sa opina, kaya nakalibang na ko. Moto, ako gininten niya. So, narakad daw niya, gininom ato. Na okay na siya.
0: So, ingon na na, kanindot. Kanang ato ang produkto nga kinini ang Wonder Banaba Plus. Pag-aray ko sa among Mama Solidad sa Tindukan, Buko, Banlag, Valencia, Amping, Dia, Kanunay, Ma, from Butsoy, og Bib, sa Purok Size, Valencia. Shoutout, Kuya Cars, de Sitio, Dariangao, Sibulan, Santa Cruz, Davao del Sur. Oya Carl, shout out ra ko sa pamilyang Puntoy Gomez, Pabiliar, Oliveros. Listening from Situo Compound, Barangay Luz, Gihulgan City. Shout out listening from Sitio Simon, Lambusong, Barangay Batang, Tuluna, North Cotabato. Idol Rins Ayuba Pandakan. Salamat kaayo nimo Kuya Carl. Thank you. Kadtong mga kaigsuunan pud nato nga kuan kanini ang naay mga anak nga bagong natawo taman 1 year old, natay Vitron drops. Wala ginagamit sa mga bata nga bagong natawo Vitron drops pa inom ba? Na taman og 1 year old nindot nga vitamins plus iron kanang Vitron drops. Naman po yung testimonya anak, paminaway ang testimonya.
3: Kinsa kanini ma'am palihog?
5: Si Joanna Yaris Lene taga Alihal, Carmen Davao Norte.
3: Sige, sulti Amy, unsa ka epektibo ang Vitron drops?
5: Epektibo gyud kayo ang Vitron drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kayo ang lawas, so niya ganahan na pud kay siya mukaon, labi na ka nang bisan wala gyud kay sudan, mukaon gyud siya niya. Sa una, nga wala pa siya ka-take og Vitron drops, ginagunalan gyud ako siya kay kanang hinay gyud kay mukaon, niya masigi po siya sakit-sakit, nga wala pa siya ka-take kanang Vitron drops, bisan duha lang ka butilya ang nahurot, okay na gyud kay siya niya. Hyper na pud kay siya, labi na makainom kay usay lagi. Maamong kuanan, dili kay maminaw, misasa ra mo kuan ba kay tungod sa yung ka-hyper. Oh, nindot yun kay ang Vitron drops sa mga uban diha nga wala pa yun ka kuan sa ilang mga anak. Mag Vitron drops na yun sila. Kay nindot yun kay Vitron drops.
0: Inana, kanindot ang Vitron drops. Ay, nato slok na kinunda. Vitron syrup, may po eh. Parera man eh, vitamins plus iron man eh. Katong 2 to 12 years old po. Ito mga bata nga, di ka na mo eskwila kay bugo sa klase, Vitron syrup na. O, way ganang mukaon, dali magsakit, no? Paminawa, testimonya na gagamit og Vitron syrup.
3: Datong pangalan?
6: Si Meredith Bautista, Sagat Manukan, Sambungad Norte. Sa Vitron syrup, ako pong anak. Ako pong sa Gilintinan, tay. Hindi kayo siya, hinaon kayo, tay, na presyo ko, tay, namin bataan ni, tay, muna nagpakaon, bisag-unsa, tay, magkaon, eh, kwa tayo, isang kaon, dito sa mukuan siya, tayo, gusto niya, biskuit lang, gatas na yung taunin. Isang kaon tayo, wag na, mag-try, tryan ko sa citron syrup, karon, okay na yung panglawas din. Mukaon na put siya, dahil hindi na put inyo pareso na ikahingaon kayo.
3: Paspas na siya mukaon.
6: Then, oh, dahil ang bata put, okay kayo ang pangutok put, grabiyag lang, lamat et sanan.
0: Inguna na, kanindot, ang Vitron syrup. Vitron tablet na yun. Parero ni, puros mo ni Vitron. Vitamins plus iron mo ni. Kanang Vitron tablet, para po na sa mga 3C ang edad pataaso. Tatay, nanay, lulo, lula. Sila na, para nila na, no? Katong limtanon, nga mga nanay, tatay, na Vitron tablet na. Katong way ganang mukaon, Vitron tablet, no? Katong di ganahan nga matulog, Vitron tablet, no? Katong ubos kay immune system, dali kay magsakit, no? Vitron tablet na. Paminawa o, testimonya mo ni sa gamit sa atuang produkto nga Vitron tablet.
3: Asa to pangalan ni mo?
7: Nasir.
3: Nasir.
7: Kasim.
3: Taga.
7: Taga, Sibugay.
3: Ipil Sibugay. Okay, sir. Nakagamit na mo anang Vitron tablet?
7: Oh, nakagamit. Ang akong asawa.
3: Noon sa man? Ngano man?
7: Kay Luya man kay lang kuang manggod, yung lawas ba?
3: Dayon?
7: Gitis nga na ko ang kanang Vitron tablet. Isulayan na ko. Matay mo rin. Mahal naman yung kuang? O saban? Mahal yung kuang niya. Ayaw, resulta.
0: Mayog yung epekto ang Vitron tablet, mga pinalanggang tigpaminaw, no? Garay ko, pamilya, nga kaso akong anak o akong bana sa Malabagon, Ansiaton. Nagpagaray si Che Acaso from Valencia Negros Oriental. Shout out sa akong anak, si Mika Ilya. Tatay Jiri, nga always kapamati sa imong programa, Kuya Carl. Salamat. Garay ko akong bana si Johnny Sumika o Basis o akong anak. Johnny Jr. Obasis o si Julius Obasis o si G-Mark Obasis, it's me Julina Duhig Uyamot. Shout out Kuya Carl sa Kakanog family and Duma Lauron family, Sitio Landing, Barangay Liluan. Salamat kaayo nimo Kuya Cardo. Thank you so much. Kuan pod ba kanang katubitong na ay mga almoranas na matay huwander himuin. O na gamiton kung nakay almoranas huwander himuin. Oh, nindot na. Unay, mayang ipainom gud ato na yung mga almoranas. Kanang ato ang produkto nga Huwander Himuaid, mga pinalanggan, di ba? O niya, kung hayblaron ka, ang Huwander Cardio Care po may makatabang ni mo ana, no? Kanang Huwander Cardio Care. Muna'y makatabang kung nakay high blood. Taas kag blood pressure. Mag-inom kag Huwander Cardio Care. Yang atong kape, nga di kita magmahay kay lamia po ning kape. Eh? Kaning ato ang kwan ba? Kaning ato ang Huwander Herbal Coffee. Di lamia nga kape. Kaya dili mag taas imong sugar, dili maghapdos imong kutukuto. Lamigit siya. Kanang ato ang Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpaminaw. Dayon, ato na lang po na ipakapi ng atong Huwander C+. Nay drops, nay syrup, napoy kapsul. Huwander C+, baka na imong imnon, aron ni ka mahilantan, subawan, di ka magbalatean. Huwander C+, ang pangalan na. Oh, unay nindot nga gamiton, pwede ka magkabalatean. Shout out ko sa mga Siso family and Casas family from Kaangayan, Mahayag, Sambuanga del Sur. Salamat sa pag-greet kanunay minaminaw ni Mordi sa among dapit. Matimbaya ko sa Il Camil family, Yabo family and Gumyal family from their pretty genes. Shout out with this Muan, labi na kay Quisi, Carlo Taytay, Dudong Joram, Girly, nagpa-shout out Auntie Lynn Nila. Shout out Kuya Cars, kay always naminaw sa imong programa na ako diri sa Minline Lilyungan. Carmen Victor Asiro Trapo dai ko Kuya Cars. Sige, salamat kayo ninyo tanan ha, mga pinalangan tigpaminaw. Basi na mo yung mga balak, di ba? Pagpadaan mo, balak. Oh. Dari ba sa tudling sa mga garay, pwede mo nung makapadaan din. 3,000 ang first prize, 2,000 second prize. Anya, skalibo ang third prize, kamay na lang anak. Arita sa second prize winner, congratulations sa makadawat og 2,000 pesos. Ihatag sa mga kabubuton sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Sunya Aldiriti, Mati City Davao Oriental, ang title siyang balak naguluhan. Luha sa pag-inusara. Mao ni atong second prize winner. Agong pag-inusara, gumikan sa pagkapukan sa una kong gugma. Nagdungan sa pagpangambak ang luha ning akong mga mata. Naulipon sa kamingaw sa kanhiimong paghigugma. Upadayon sa pagpangutana kung karon hain ka na. Abi ko kang imong pagbiya, sayon lang kining dawaton. Kay lagi dili ko man kapugngan ang nakab-ot mong desisyon. Giam-aman ko na lang sa hilom ang akong kaugalingon. Dili gayud ikaw ang gihatag nako sa labang makagagaw. Bisan ba man sa akong pagpakalig-on sa tanang panahon. Dili ikalimod nga magabakho ako panahon sa kagabihan. Dili kapugngan sa mga luha mahumod ang akong mga bukton. Sa dangoy-ngoy matugaw ang akong katulogon. Hangtod kanus-a ba ako kanimo maghahandom? Maghulat pa ba ako nga imo pang balikon? Pansalaing binuhat nakita ko man nga ikaw nagmalipay. O ba kini ang nakalatid sa kapalaran ko karon? Pagkasubo palandungon nga giusikan ko ang maayong kaugmahon. Nagpaanod sa gugma mong tugob sa pagkamalimbungon. Nalingla sa bayhon mong buutan apan nagpahipi ang pagkamaluibon. Sa ikaduhang higayon ani ana usab ako nagmagulano. Unsa ba gayud ang angay kong buhaton? Aron sa gugmang tinud-anay ako in town makaangkon. Asa ko mang dapita kini subayon aron akong pangitaon. Maghulat na labang ako kung kanus asa gugma swerte. Kung ang paginusara man ang badlis sa akong kapalaran. Dawaton ko na lang bisag sakit sa akong balatian. Pangayoon ko na lang kang batahala ang tanan. Sa dugang kaligunon ta ako iyang paghatagan. Luha sa pag-inusara, Sunya Aldiriti, Mati City, Davao Oriental, sa balak writing to a contest. Pero siya ang second prize winner. Siya ang second prize winner sa balak rating contest sa month of September, mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Oh, alang to kanino yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Ikaw lang yun, Sinta. Ako, nakinanglan may akong mga interest balak na di ba si magpadala mo ba? Sayang mo po ni kay magkuhan naman ka, igura man ka ni magpilarago na Dave, di ba? Suwat-suwat lang ka ba, no? Suwat lang kagbalak, ana. O niya, ang importante mga gudani nga, na kay lima ka istansa. Mao gina ato ang kuan minimum ba? Lima ka istansa imong balak unya. Kada istansa nga atong minimum kay 4 sentences. Dayon, maghimo kani po kag balak, ayaw po nang di ta kasabot sa imong buhat ipasabot. Buhatan po nimo ba og direction ba? Napoy direction imong balak ba kung unsa imong buhaton? Hapay ngon ang storya, sugilanon niya ana ba? Kung gisakitan ang imong storya na consistent, no? Nya nalay rhyme. Mao na pinaka-importante kaayo kay mao ni atong i-judge. So, niya ato ang judges mo gudan eh. No, atong judge di aya. Karoon, murag, si Dave na giyo si Ate Jean ang mag-judge ani kay ilahanan ni punto di vista nila ni. No? So, sila kay, ako dari, kung sa i-proclaim nga winners, mo po na akong ginabasa kay di na ko gapil-apil kay si Ate Jean mo. Siya may in-charge sa nigon. No? Kay, ang atong first prize, 3,000. Alimang ka na, 3,000. Ako na po na eh. Huh? Plano mo ko mag-increase pero basig next year pa mo panitibang timbangon. Atong second prize 2,000. Ya atong third prize 1,000. Ya hay nabi ana, no? Mga dawat ka ana nya. Pila ra mo na? Sara mo ko karon dali ra man kaigod kay mag-type ka dito sa Messenger. Na i-forward nimo atong ato ang kuan Facebook page nga Richard Soriano Villaron din ana pangalan. Nagabutang sa atong Facebook account. Mao na nga pangalan niya. Na dili na to wonder man, no? Ako ano lang ng Wonder Man ng Facebook, no? Facebook page sa Resville Broadcasting Network Incorporated niya. Pwede po ng Facebook account Richard Soriano Villaronte. No, mautala na yung bantong ko na itong mga silingan ako ni reklamo kay di daw mo reply mo. Di sila napunta siguro ng account. Wala sila ng account napunta siguro ba? No? Ana na lang. Padala mo kay aron sigurado nga mahatagan na tuog pagtagad ng inyong mga entry sa Balak Writing Contest. No? Ugma, akong i-proclaim ugma ang kuan kininiang kampiyon sa Balak Writing Contest sa month of September. Mga pinalanggang tigpamino. For the meantime, manamilit lang sa ko kay ano mong oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran pinaagis tinuray nga pagserbisyo sa iyang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Radyo Magbating.
2: Oras, alas dos.
1: Radyo Magbating.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC.lit. Balitan.
6: Maayong hapon gamagtiyong kabalkadas, aniya na ang Daklit Balita alas 12. Nikabat sa 36 ka-empleyado sa Rural Health Unit sa Lapu-Yan ang miapil sa CPR Caravan 2026 nga gipahigayon sa Philippine Red Cross sa Zamboanga del Sur, Pagadian City Chapter. Sulod sa duha ka adlaw, giyatagan ang mga partisipante og lecture og hands-on demonstration aron masangkapan sila sa batakang kahibalo sa cardiopulmonary resuscitation kon CPR og gustong pagtubag sa mga emerhensya. Tumo sa kalihukan nga mapalambo ang kahibalo og gahanas sa mga health worker aron mas andam sila sa paghatag og unang damang sa panahon sa panginahanglan. Inyo na bati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini si Bagding 28 Kimberly Namuag. Maing hapon kanatong tanan.
5: BBC Daklit Balita.
1: Radyo Magbating.
7: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili tangin na buhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radyo Magbating.
8: 13, DATV, and our live streaming channels as a Facebook at YouTube for 15 minutes of good vibes and lucky prizes. Pero reminder to all our players, only players 18 years old and above can participate in any of our games. At kahit sulit ang ating tickets, maglaro lamang ayon sa ating kakayanan. Let's all play smart, play safe, and most importantly, play responsibly. All right, let's get this show on the road by welcoming our lottery draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. Your Lotto family will always strive to uphold the utmost fairness for all our players. That is why we conduct our ISO-certified pre-draw procedures every morning. For the highlights of the activity, please watch this.
9: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
8: Lotto Philippines, ito na ang highlight of everyone's afternoon. Game time na! Let's play Lotto!

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, maglapag yung doon at mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na, tapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa ano Kuya Boy.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
8: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
7: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
8: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sub ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbang Ding.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Kakahinaan sa awa pa ito magamit. Kapoy, kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman pagin mo? Niya, magkasaka ko. Magkalagsag, ang bukid turawan eh. Gani ay. Nag,
2: ha, sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Bukid sa
3: ganing.
2: Sundan?
3: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka ganit ko, mag-listo
2: ko. Saka ka sa bukid, ikaw ka saka?
3: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga ihayo.
2: Pwede na, mag-cut ka tayo ka sa bukid.
3: Mag-cut ka ba?
2: Ay,
3: mag-rapag ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Sige pa ka na limulay?
3: Siyon.
2: Lido?
3: Alberto.
2: Tuloy mo edad?
3: Ay, ito anak ko, 90 na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoodyo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
8: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
9: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.
9: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Tigas ng yakal at bitong natara ang mga kaaway.
1: Malututo ba kaya ang punong may puso?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC Taglit Taglit Balita Balita.
7: Maayong hapon mga kabagting o kabalkada, sanay ang Daklit Balita Las Tres. Palgang patayang sa kamabdos nga gikat ang gidunggab sulod siyang mini multicab sa Purok 8B Barangay Sudapin Kidapawan City kagahapon sa Kadlawon. Pibiyaan ang biktima sulod sa sakyanan human sa insidente. Nagpahigayon na og imbestigasyon ng mga kapulisan aron masayran ang posibleng motibo. Lakip na ang hold up og personal nga panagbangi. Padayon ang imbestigasyon og pagkuha sa dugang detalye sa insidente. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay sa Balakam o Radyo Bagting.
6: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Bagting.
6: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
7: Maayong hapon mga kabagting o kabalkada, sanay ang Daklit Balita Las Tres. Palgang patayang sa kamabdos nga gikat ang gidunggab sulod siyang mini multicab sa Purok 8B Barangay Sudapin Kidapawan City kagahapon sa Kadlawon. Pibiyaan ang biktima sulod sa sakyanan human sa insidente. Nagpahigayon na og imbestigasyon ng mga kapulisan aron masayran ang posibleng motibo. Lakip na ang hold up og personal nga panagbangi. Padayon ang imbestigasyon og pagkuha sa dugang detalye sa insidente. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay sa Balakam o Radyo Bagting.
6: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
7: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwede.

0: hindi magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
4: Tinuod na ang Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
4: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
2: Living Testimonies.
5: First week of September is Obesity Prevention Awareness Week, hindi lang tungkol sa timbang kalusugan. Tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas, at alagaan ang kalusugan.
6: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: Nahinambam ka pa ba? Ngadtong salunita nga, wala patay anak?
1: Yes, Dudong. Ngano ikaw, Dung, nahinamdaman mo ang atong timsong?
0: Oo.
1: Maunay.

0: I love you, Dai.
1: I love you, Dudong.
0: Oh, matulog na ta.
1: Sige, matulog na ta.
2: Radyo Magbating.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage! Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sub ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.

darling, bakit ako na may disente? Ako'y dehings, jumijingle sa kalye. Pero bakit pinagpalit kay Brownie? Hindi ka pa ba niya nang

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Magbating.

0: Rádio Badim.
1: Said living testimonies.
2: Taas ang sugar mao nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Taas siya na nabastidan na tabangan.
3: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas lagi itong bato.
1: Living testimonies.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling na akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo
3: Bagting. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ting.
1: Horas a las 5.
0: Radio Bad Ting. Radio Bad Ting.

0: o karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha.
1: You're my fantasy.
2: Kuy, ilike kang Shane.
3: Ha? Sa ato pa na gisundan yun may muhang to sa skina?
2: Ay, all again. Unsa mo kinibuong ko ng kuyo kang Shane. Di mo paingon na to.
3: Ay, dito may sabag kong puyana ni Shane.
2: Oh, ha? Ay, bago puyana ni Shane? Buti may pasabot nga. Mabalhin na siya puyo.
3: Oh.
2: Aha. Pero, ano man?
4: May isugot ka na ko?
5: Lingkod lang, diha.
4: Ha?
5: Gusto ko nga ni Akasa Sud sa kong opisina, kuyogi ko.
4: Unsa? Pero, nga naman?
5: Dili ko mahimutang. Gusto lang ko magkakita ni mo.
4: Rina, mahi mo ba? Binuang na ni imong gibuhat.
5: Mabinuang man, uun sa pay itawag ni mo ni akong gihimo. Basta kay maon ni akong gibati. Dili ko mahimutang. Dili ka mo sugot sa kong gusto?
4: Rina...

0: kadakan aning gipamaliit.
1: Dili ko gusto nga makaingon kang ako kang gipapuyo niya pagkahuman. Ako lagi pasagdan. Di ko ganahan nga mahayan nimo.
0: Pwede naman tingali nga ako rin mo palit ani. Uy, personal naman kining akong mga gamit.
1: Okay na, okay na. Ako nang gusto. Mga ayaw balibari.
0: Nanawag na ko si Apple.
1: Ibao ko. Nanawag sa sina ko.
2: Imong gid siyang giayo sa pagpahimutang?
1: Natural. Ako ang mida niya na dapita.
2: Unsay bukti?
1: Mayo mo ba? Dili ko kanahang maminaw ng pangutanaha.
2: Kung mapakyas ka sa imong tuyo, unsay imong patiun? Ha? Gary?
1: Kung wa kay kasultig mayo, mayo mo ba og? Di na ta maghisgotan na. Asa imong giingon nga atong laing kliyente?

0: Asamblea.
1: Gusto ko makatultol sa inyo.
0: Unsa? Unsa imo pasabot?
1: Dad, ako sa inyo.
0: Rina.
1: Sige na. Gusto ko makatultol sa inyo.
0: Para unsa man?
1: Gusto na ko makakita sa inyo.
0: Pero...
1: Ngayon ba? Mauwa ka makakita ko sa inyo? Hay, kapila ka. Ay, kasabot ko. O, huwag ko magpaabot ka mansyon ang ako makita inig-abot ako sa inyo.
0: Pero, Rina...
1: Gusto ko makatabang ni mo. Doon na kayo gikinahanglan nga dili ni mo maabot sa ibang sweldo. Mao nga, gusto ko mo tabang.
0: Pasailo ako. Pero di ko masikot sa mong buhatan.
1: Randy...
0: Di ko gusto nga mula akong ka, Rina. Huwag padulungan ninyo mong gibuhat. Sayop ni.
1: Randy...

Ming hoy siyag na wang amin saka. Nakasabot ko, nga no. Ay, naluoy naman noon ko niyang nagunauna. Pero, nakasabot ko, kung nga no si Randy agihag na pila. Nakasabot ako.

0: Doon ang resulta niyo.
1: Ano sana?
0: Shane, mubiyaan ni sa ato.
1: Ha? Huh? Unsay mubiya siya din sa ato? Ha? Huh?
0: Balihan siya po yuk. Doon siya maung kapuyan.
1: Unsa pa'y?
2: Si Rolly Aureo nakasinati og pagpanlipong og na-diagnose nga adunay vertigo.
3: Year 2016 sir, nagdunan daan ko sa kitita ang finding sa ko vertigo. Bisitahan ko sa doktor, sige ko tumaro sa ito. Maglipong manggapong ko. Muto ni try po ko aning kuan, tumasid pa niya herbal capsule. Okay man, mas okay ang tog garon. Okay na,
4: wala na kay dito karon mo ang vertigo.
3: Maanap, Rolly Aureo sir. Barangay Sanuan.

0: Abang sa Kalawasan. Karon magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tulumanon. Sed alam sa kahimso.
1: Magigalay, suon ang atuang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Tinuod gayon nga na pamatud ang makatabang sa atong mga kalawasan. Daghan na kayong mga Pilipino ang natabangan niini. Munang ikaw, igsoon, kung ikaw, doon na pa kayong mga ginahambin ng mga balatian, may pang magtumar na kakaroon sa atong mga produktong herbal nga kapsula sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, o kusabang Sed Kogon Herbal Capsule. Igalang, igsoon, nagtaas karon ang bilang sa mga taong nangaigo ang ilahang mga liver kung atay gumikan lamang sa ilahang pagkahilig sa pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Sayon ba kay Galang Isuon nga way ikatanya nga kayuhan kining amatang sa bisyo? Importante nga atong gin nga mampingan ang atuang atay gumikan kay kining atong atay na kung ikatabang sa atong mga kalawasan. Mao kini siya ang naga-filter sa atong mga dugo aron mamahimo kining limpyo nga magtuyok-tuyok sa tibok natong kalawasan. Kung ikaw mahiligon sa pag-inom, drink moderately o baka mas maayo pa nga imo kanang undangan ug usab tarungon nimo kanang imong kinabuhi pinaagi sa exercise, pagkaon sa mga masustansyang pagkaon ug usab maglikay sa pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Pagtumar sa atuang Sed Panyawan Plus, gumikan kay kining atong kapsula na pamatud-an gayud nga dunay daghang ikatanya kakayuhan sa atong kalawasan. Sed Panyawan Plus, ginama ka na sa Sed Marketing. Tatak magaling!
0: Inyong nabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa Sed Marketing. Agtighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix.
2: Sed, alam sa kahimsog.
0: At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa Kaping Adunay Panyawan. Kape nga na isaktong timplada o kalami. Ah, adunay saktong kaisog o kapait. Ah, ang kapeng adunay paglaban. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa Panyawan Herb o katamis sa mangosteen. Number one sa mga health benefits. Sed Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hinimo sa Sed Marketing.
4: Ung anong iyam na buhaton?
5: Awa kong ibawa na. Si Patricia may sultin ako. Ako sila nakita ang nagkuyog sila yung sakay itong auto pagbalik. Spakart naman lang nahibuloy taon. Mga itong nagkaigayon ko pangutan na. Ung mauna iyang sulti.
4: Saan? Puno sila mabalin?
5: Oo, saan? Sultis Patricia na ko, ana?
4: Unsa?

0: Sakay na.
1: Nganong karon man kita manglakaw?
0: Unya na pangutana. Sakay na.
1: Sento baga ko. Ngaron karon man tang lakaw.
0: Dili ko gusto nga daghan ang mga kita sa tong pagbiya. Og labaw na dili ko ganahan nga kuhaon ni Gary. Dili kalikayan nga daghan gyud makabantay nato.
1: Gamay ra man ni akong gida nga mga gamit.
0: Pwede na man ko bubalik ka. Ang ako lang nga di sila kabantay nga nagdakog mga gamit. Daghan king mahibong.
1: Kang buang nga, wagid ko magdaom nga maabot ko ng dipita. Mura lang kong nagdamgo. Kasi magtuo, nga usa ka adlaw sa akong kinabuhi, makapuyo ko ingon ani kanindot.
0: Bisag ako, wadyo ko magtuo nga maabot ko ning akong kahimtang karon. Ay, sige ninong, ipahimutan na imong mga gamit para makapahuway na ta.
2: Kaganina, sa iyang pag-abot, minghoy signawang. Out natural, naibaw na ko gungayan na. Mga wala lamang kung sugat niya, ma'am. Ako lang si Gitanaw nga may sulod si Ekwarta. Naluo na lamang noong kong natanaw niya ay. Nalipay man unta ko, atong higayon nga, muabot siya nga. Saya kay Dagway. Usahay gani, ako pa to siyang sungugan. Karan, naguol ko nga natanaw niya ay.
3: Wala ko mahibago nun sa akong buhaton. Wah!

0: Ikaw dai. Sayo mo ka.
1: Wa na sila Shane.
0: Unsa? Unsay wa na siya sila?
1: Plano yun ta ko nga magsulti niya. Pero naibawa mo gyud siya nga di ko ganahan ng mga tubag ni mo. Abi pero karon ako naibawaan nga nibalhin sa pakat.
0: Pagitaon na to sila bay. Kinahanglan nga makatultula ko hain sila mo balhin upuyo.
1: Sige lang bay. Ngita ko paagi. Nga ako mahibawaan kung asa na sila karon.
0: Sige. Buatan na dyan ko.

0: Wa ko magdahong ni ano mo? Di pagkalitan man ko nimo.
1: Ay, naikog lang ko nimo. Nahibaw ko nga gusto na kang mubalhin ako.
0: Kayo. O, ang ako untang gusto nga ako mismo ang mukuha nimo.
1: Usa sa ginas akong gilikayan.
0: Hmm? Kunsa?
1: Maikog na kaayo ko nimo. O, ang uban, lainon pagsabot sa mga tao nga makakita na ako.
0: Maikog ba? Ako nang gusto. O ganang sultis lain, din ko gusto nga maghuna-huna ka na. Bisan pa o kunsa imong buhaton. Noon na ginikasulti ang mga tao. Muna nga, sugod ka ron. Din ko gusto maghuna-huna ka na. Makadisturbo na nimo. Sabot ka? Oh. Ano man ka?
1: Oh, kuan. Nahuna-huna lang na ako nga mong kahimtang din niya.
0: Kaya nga no? Doon na ba'y problema?
1: Ako lang nahuna-huna, kuan.
0: Di ko gusto maghuna-huna ka o bisan unsa diha. Karon imong buhaton, abi na mag-unsa? Mag-enjoy ka. Muna karon ang panahon ngayon mong pahimuslan ng imong kahimtang. Kalimti ang bisan unsang bati nga miyagi ni mo. Niyana ka nining imong kahimtang karon. O gusto ko nga maglipay ka kada adlaw. O monitiman eh. May kwarta ka na. May mga proyekto na ka. O daghan pa unya ang muabot ni ini. Timan eh na. O samtang niya ka uban ako. Di ka na ko pasagdan. Ako nang ipasalig ni mo.
1: Gary.

0: Malipayon kayo kaugnaw.
1: Inspired lang.
0: Unsa to? Usbaragot? Wa kaya ko makaklaro. Unsa to ang imong gisulti?
1: Bisa naman tingali o ikaw ang niya sa kong kahimtang. Mausa na imong bateon, di ba?
0: Unya, mausa may sunod imong buhaton.
1: Oh, natural. Akong ipabati niya ang ka-enjoy sa kinabuhi. Nasukad. Wa pa niya masway.
0: Sama pa ng nit sa unsa.
1: Oh, basta. Bisan unsa nga makalingaw niya o akong ipatagamtam niya. Hmm. Nga nung tanong man kanako.
0: Wa lang.
1: Asa naman ka?
0: Mga papers pa ko nga ipaandam.
1: Si Shane ang kinanglan ngayon mong i-priority sa mga mukuha ni mong mga projects.
0: Ako pa. Nalukay ko sa mga kipuhat.
1: Ha?
0: Diyak ka na.

0: Huwag ko magtuwang mo abot ni Higiyon. Nga malayo na ko si Shane. Nawa na ka ang iyong gusto na ko. Posible ka nga. Dili na lang ni pang pangluod ang iyang gibati karon.
1: Ako si John, usa ko ka millennial. Sa una, dili jud maayo ang akong lifestyle. Inom dire, inom didto, sigarilyo dire, vape didto. Until nagsuffer ko og ginatawag nilang lifestyle disease nga sobrang nakapaluyan ako. Tungod sa inom, nagka problema ko sa akong hubag sa liver. Sa akong sigarilyo, na ako'y problema sa shortness of breathing. Ug ang pagbilar-bilar nako, nakasinati kog kanunay nga pagkakatulgon. Maayo gani kinay nakasulti nako nga mag-sed kogon herbal capsule. Pinaagi sa change sa akong lifestyle ug pag-undang sa bisyo. Maayo na akong pamati ron. Makatulog na kog sayo, maka-exercise na ko, dili na ko ubhon din maayo na sad ang akong paminaw sa akong lawas. Busa ka mo mga pareha na kong millennials? Amping tagamay sa atong kinabuhi, mag-set kugon na ta. Kay lawas na to, bas kugon.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpayin ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Alduin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Sikretso sa maayong paglawas.
3: Kung ikaw nagkakape sa SED Panyawan Coffee Mix, parisikini ug SED Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.
4: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan. Ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: So, ingon ana paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede mo, hindi ko makaduty sa na ako sa planta ng trabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
8: Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Rádio Bad Bing.
1: Zen Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustine. Ugusab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Taas siya na nabastidan na tabangan.
3: Uwan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
1: Living Testimonies.

0: oras, alas 6 y media.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Magbating. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
6: September 26 is World Environmental Health Day. Alam mo ba na ang ating kalusugan ay may malaking koneksyon sa kapaligirang ating ginagalawan? Ang maruming hangin, kontaminadong tubig, hindi maayos na pagtatapon ng basura at maruming paligid ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit. Kaya ngayong World Environmental Health Day, sama-sama nating pangalagaan ang ating kapaligiran. Itapon ang basura sa tamang lugar, panatilihing malinis ang paligid, magtipid sa tubig at kuryente, at iwasan ang mga gawaing nakapipinsala sa kalikasan. Tandaan, ang malinis na kapaligiran ay mahalaga para sa malusog na pamumuhay.
7: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.

0: labi na sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko. Radyo Bagting.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E.
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
5: buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan na Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. At din siyempre sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo na Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623. Sa Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. At tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Pwede kayong magpaabot ng inyo po naman mga mensahe sa ating po namang numero 0969-226-9623. Maging sa ating po namang Facebook Live na matatagpuan po ninyo sa ating po namang Facebook account, Rice Brand.

0: Tawag po dito po naman sa ating numero 0969-226-9623 ang ating po namang numero. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan.
1: Sige boy, wala kahari.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si sir po, magtatanong na sana ako kung saan makabili ng ice coffee.
0: Ano pong pangalan?
1: Taga Ginsan po. Cesar.
0: Cesar, taga?
1: Ginsan.
0: General Santos City?
1: Opo.
0: Okay po, Mindanao. Ano po, Mindanao?
1: Mindanao.
0: Apo, ilang taon na po si Tatay Cesar?
1: 65.
0: 65. Okay po. Tatay Cesar, hindi pa po kayo nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa. Okay po. Diyan po sa General Santos City, meron po tayong pwedeng mabilhan po dyan. South Cotabato yan, di ba, tatay? Diyan po sa Jensan, diyan po sa Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy. Opo. Esrin. Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe. Lahat po yan dyan sa General Santos City. Alam niyo po ba yun kung saan yun?
1: Opo, sa ano po, sa bayan.
0: Sa bayan, opo. Sa bayan. O tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi po.
0: Tatay, sa paghahanap po ng ating rice coffee. Opo, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin niyo po yung kulay gintong dilaw na karton, tapos RISE po yung spelling. Meron pong meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo nang sa gayon ay hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating produkto, tatay. Okay po?
1: Okay,
0: tapos tatay, Tatay Cesar, kapag nakabili na kayo, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Okay.
0: Kung halimbawa naman tatay, wala po kayong nakuha, nalibot niyo na yung mga nabanggit po natin mga butika. Wala pong ating rice coffee, na ubusan na kayo. Tawagan niyo po ako muli, tatay.
1: Okay po.
0: Okay po, Tatay Cesar. Salamat po sa inyo. God bless po. God bless po, Tatay Cesar. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Sa atin po namang kwentuhan kalusugan pa rin. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman.

0: Tawag po muli sa ating walawang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Okay po, Kuya Boy. Kumusta po? Advance Merry Christmas po.
0: Okay. Nanay, sino po sila?
1: Nanay Vanjie po, dito po, Tagkawayan, Quezon po.
0: Nanay Vanjie, opo, ng Tagkawayan, Quezon. Okay po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, Nanay Vanjie?
1: Ay, Kuya Boy, wala po talaga akong makuha ng 25 in gram na sinasabi nyo.
0: 25 in 1 po, Nanay, hindi po 25 in gram.
1: 25 in 1. Wala po talaga akong makuha po. Hindi ko pa po natitikman po yun.
0: Sa Tagkawayan po, Nanay?
1: Opo, wala. Kahit po dito sa Calawag, Quezon po.
0: Nalibot nyo na po yung mga butika?
1: Napuntaan ko na po, Kuya Boy.
0: Okay po. So, ngayon po, yun po yung hinahanap po ninyo. Wala pa po hanggang ngayon. Nanay?
1: Po?
0: Wala pa po hanggang ngayon?
1: Wala po, Kuya Boy. Hindi ko pa po natitikman yun. Sinasabi nyo na gano'n. Pero nagre-rescopy na po ako, matagal na po. Siguro po ay may isang puntao na po.
0: Opo, yung pong 25 in 1, ang hindi nyo pa na, kumbaga na
1: nakikita. Opo, hindi ko pa natitikman po yun. Opo, Kuya Boy.
0: Ah, okay po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries. Itatanong po natin, although nasabi na po natin ito sa kanila, pero i-follow up po natin para sakali po ay malagyan na po dyan sa inyo. Tatanungin po natin kung bakit po wala pa rin hanggang ngayon ang ating po namang rice coffee, yung 25 in 1, dyan po sa Tagkawayan, Quezon. Sige po, Nanay, hayaan po ninyo at babalitaan po natin yung ating po namang mga deliveries na hanggang sa ngayon wala pa po ng 25 in 1 dyan po sa Tagkawayan. Okay po.
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat po. Advance Merry Christmas po.
0: Yes po, Nanay. Maraming salamat. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kay Nanay Vanjie.
1: Sige po. Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Nanay. Thank you.
1: Okay po.
0: Mga kaibigan, si Nanay Vanjie ng Tagkawayan, Quezon. And speaking of Quezon, may tayo po yung napapakinggan din dyan sa radyo natin, Bonpen. Ganon din po dyan sa 102.9 G Radio San Miguel. Maraming salamat po. Yung mga nakatutok po naman sa atin dyan. At dyan po sa 96.9 radyo natin, Calapan City. Maraming salamat po sa inyong lahat. And dyan sa Radyo Bandera Katarman, hello po naman sa kanilang lahat dyan. Likewise, tayo po'y napapakinggan din dyan sa WGQ 93.3 Radyo Servisyo. Maraming salamat po sa inyo at yung mga nakadudok po naman sa atin dyan sa radyo natin, Buwak, Marinduque. At syempre pa mga kaibigan, dyan po sa 1188 DZLT Radyo Pilipino, Lucena. Sa lahat po ng mga nakadudok po naman sa atin dyan sa Lucena City, maraming salamat po sa inyong lahat. Ganon din po dyan sa radyo natin, Calawag. At dyan po sa radyo natin, Rojas. Maraming salamat po sa lahat po naman ng mga nakaantabay po naman sa atin. At sa lahat po naman ng mga kaagapay po natin, mga radio station sa buong Pilipinas. Natulong po natin para maipamahagi po naman ang mga kwento, mga impormasyon patungkol po naman sa ating po namang produkto. Maraming salamat po sa inyong lahat.

0: Araw-arawin po natin yung pag-iinom po nito, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ano po ba yung 14-in-1?
0: 14-in-1, yung ating rice coffee po, nanay?
1: Oo.
0: Apo, paano po ninyo nalaman yung tungkol po sa ating rice coffee, nanay?
1: Nakikinig po ako sa radyo.
0: Yes po, nanay. Nanay, sino po ito muna? Pangalan po ninyo, nanay? Nanay, pangalan po ninyo?
1: Leia po.
0: Leia, taga saan po si Nanay Leia?
1: Taga dito po sa Camarines Sur.
0: Saan po sa Camsur?
1: Sa ano, Tigaon.
0: Tigaon, okay po, Tigaon. Ilang taon na po si Nanay Leia?
1: 63.
0: At kayo po, Nanay, may iniinda rin karamdaman? Wala?
1: Wala naman po, gusto ko lang pong high blood lang, oh.
0: High blood. Opo. Meron po ba kayong maintenance?
1: Hindi po. Tinigil ko yung maintenance.
0: Bakit po ninyo tinigil?
1: Wala po. Nainom na lang po ako ng herbal.
0: Ah, okay po. Pero po, nanay, ha, wala po tayong sinasabi dito na kapag iinom po kayo ng ating rice coffee, ititigil nyo na po yung maintenance po ninyo. Bagkos sinasabi nga po natin kung may maintenance po kayong iniinom na galing po sa doktor, kasi yung mga reseta po ng doktor, yan po dapat yung sinusunod din natin, dahil sila po chine-check up tayo, tinitingnan po yung problema ng ating katawan at kung ano po yung ireseta po sa inyo. Pag sinabi po kasing maintenance, habang buhay nyo po yung iinumin, araw-arawin nyo po yan. Pero kung iinom po kayo ng ating rice coffee, wala po tayong sinasabing ihinto nyo po yan. Ituloy nyo lang po yan habang umiinom po ng ating rice coffee. Kasi yung ating rice coffee po, tulong po sa atin. Kung napapakinggan po ninyo, nanay, yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee dahil po ito sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito. Nakakatulong po yung ating rice coffee, nanay, para po naman mapunan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan na isa po sa mga sanhi kung bakit po tayo nagkakaroon ng mga karamdaman. Kasi po yung ating rice coffee po, nanay, ay sagana po sa nutrisyon. Ito po'y binubuo ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal na kung saan po pinagsama-sama at pinag-aralang maigi po yan bago po yan mailabas. Mahabang panahon po, maraming taon ang ginugol po dyan para po makuha yung 15 na yan ng mga herbal na sangkap na pagsamasamahin para maging epektibo para po panlaban sa atin po namang mga karamdaman. Nakakatulong po ito ang atin po namang rice coffee para po naman linisin yung atin po namang katawan. Kasi po, nagsisilbing cleanser po yung ating rice coffee sa atin po namang katawan dahil po naman sa kailangan pong malinis yung atin po namang katawan. Kasi kapag yung mga kinakain po natin sa araw-araw ay hindi po natin na ilalabas sa tamang panahon o kaya sa araw-araw, nagiging lason po yan kapag nai-stack po yan dyan sa loob ng ating katawan. Nagiging lason yan at pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Hindi po natin mailabas yan, nanay, kasi po sa kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kaya kinakailangan po natin ng sapat na nutrisyon para may flush out po yan yung lahat ng mga toxins, mga impurities po sa loob po ng ating katawan na pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po kayo, kung kayo po magsisimulang iinom ng ating rice coffee, mararanasan nyo po yung tamang pagbabawas, araw-araw na pagbabawas. Ilalabas po kasi yung ating mga toxins niyon sa pamamagitan ng pagbabawas, pagpapawis, pag-uutot. Magandang tulog po ibibigay po sa atin ng ating po namang rice coffee. Kaya sa araw-araw po na pag-iinom po nito, makukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee para po naman sa ating kalusugan. Kaya araw-arawin din po natin yung pakikinig sa ating po namang programa, kasi napakarami po, bawat programa po natin, iba't ibang tinig po ng ating mga kababayan galing po sa buong Pilipinas ang nagpapatunay po, nanay, ng bisa at galing ng ating po namang rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po, nanay.
1: Ano ba po yung 14-in-1+1?
0: Ano po yun?
1: Yun din po ba yun?
0: Yun po yun, nanay. Rice meron coffee po tayong dalawang uri ng kape. Yung pong ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1, at meron din po tayong rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Halos pareho lang naman po yun, nanay. Ang pagkakaiba lang ay yung lasa tsaka yung content po noon, yung 25-in-1, 25 herbal po yun na pinagsama-sama. Perfect combination din po yun ng mga herbal na nakakasama.

0: nakakatulong po sa atin na ganun din po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 po, nanay.
1: Ah, ang iniinom ko po, 14-in-1 plus 1.
0: Ah, umiinom na kayo ng ating Rice Coffee po pala.
1: Opo.
0: Matagal na po ba, nanay?
1: Hindi po, ngayon laang.
0: Ah, ngayon, mga ilang araw na po kayong umiinom ng Rice Coffee?
1: Isang linggo pa lang, ho?
0: Isang linggo pa lang, opo, nanay. Dapat po tuloy-tuloy at araw-araw po yan. Huwag po nating puputulin dahil yun po yung makakatulong po sa atin. Kasi araw-araw po tayong kumakain. Tapos may proseso po yan. Hindi po kasi yan magic na kapag uminom ka ngayon, balik ka na sa dati sa pagkabata. Hindi po yun ganun. May proseso po yan at dapat po tuloy-tuloy. At yan po yung magiging protection po natin sa araw-araw na hindi tayo agad-agad papasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. At remember po, nanay, ang pagkain po ng ating immune system ay nutrisyon. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, hihina po yung ating immune system at hihina din po yung ating resistensya at madali tayong papasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po dapat araw-araw tayong umiinom ng ating po namang Rice Coffee.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Sige po, opo.
0: Saan po kayo nabili ng ating po namang Rice Coffee?
1: Diyan po sa Tigaon. Sa may grocery.
0: Sa grocery po sa Tigaon?
1: Oho.
0: Ah, very good po. So, hindi naman po nauubusan dyan ng ating po namang Rice Coffee?
1: Hindi naman, no. Madami eh.
0: Madami, opo. At kasi po, minsan problema po ng ating po namang mga kababayan yan na nauubusan ng ating po namang Rice Coffee yung iba natin mga kababayan dahil nga po sa dami po ng mga umiinom po nito. Kaya po, pasiguro din tayo lagi ng ating po namang Rice Coffee, nanay. Okay po?
1: Okay po. Salamat.
0: Bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng Rice Coffee sa bahay po ninyo?
1: Kami lang po mag-asawa kasi kayo may arthritis po. Siya eh.
0: May arthritis si tatay?
1: Gout.
0: Gout, opo. Kailangan po ituloy-tuloy po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee dahil makakatulong po ito. Marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating po namang Rice Coffee sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito.
1: Opo.
0: Okay po?
1: Opo, salamat po.
0: Maraming salamat po, nanay. Ingat po kayo. God bless po. Thank you very much po. Maraming salamat.

Dali-dali tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan. Padilang natin si Tatay Giancarlo Peralta na nakikinig po sa atin from Jones, Isabela. Maraming salamat po Tatay Carlo, Giancarlo.

Tawag po kayo sa ating naman kayo, numero 0969-226-9623. Yung ating naman numero, mga kaibigan, na pwede po ninyo tawagan dito sa ating baladudunan, mga kaibigan, kung may mga kwento po kayo. Itawag na po yan sa amin. Dito po sa ating programa, na kung saan ginawa po ito para po sa inyong lahat, mga kaibigan, ng inyo po namang mapakinggan ang mga testimonya, mga patutuon ng ating mga kababayang umiinom na po ng ating rice coffee.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mga numero. Itawag lang po dito sa ating programa ang inyo po namang mga kwento. Kwentong kalusugan pa rin. Hatid po naman sa atin ang ating po namang ipinagmamalaki. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag lang po kayo dito po naman sa ating programa 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

0: Available din po ang Aribo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, mga kaibigan. Itanong lang po, ang ating po namang 25-in-1, mga kaibigan, ay nakasilid po yan sa isang box na kulay dark brown ang kulay po niyan, mga kaibigan. Kung yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay nasa dark brown naman na kulay na karton po yan, mga kaibigan. 10 sachet din po yung laman po niyan, mga kaibigan. At syempre pa available din po yung ating po namang sabon. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Jane de la Cruz po from Barangay Tinurungan, Sangay po.
0: Jane ng Sangay, Camarinesur. Tama po?
1: Opo.
0: Ilang taon na po si Nanay Jane?
1: Opo. 61 po.
0: 61. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Jane?
1: Hindi pa po, kaya nga po magtatanong po.
0: Opo, ano po yung tanong po ni Nanay Jane?
1: Saan po makakabili ng rice coffee po?
0: Diyan po sa Sangay, Kamsur. Kamsur, ano po Nanay, di ba?
1: Opo.
0: Teka lang po, Sangay, Camarinesur. Malapit lang po ba kayo ng ano, malapit lang po kayo ng Tigaon?
1: Opo.
0: Malapit lang kayo ng Tigaon, di ba? So, dyan po sa Tigaon, makabibili po kayo Nanay ng ating rice coffee dyan po sa Our Lady of Mount Carmel Pharmacy. Meron din po sa Forest Drug, meron din po sa Amisis Pharmacy, meron din po sa Nix Pharmacy, JC Atienza Pharmacy, Generic Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Dane Natalia Supermart and RCM Store. Lahat po yan sa Tigaon po, Nanay.
1: Opo.
0: Okay. Nakakita na po ba kayo? Nakakita na kayo ng rice coffee, Nanay?
1: Hindi pa po. Magka-try pa lang po.
0: Okay, Nanay, sa paghahanap po ng rice coffee, hanapin niyo po, tandaan niyo po ito ang sasabihin ko. Hanapin niyo po yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, ay R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po. Diyan po sa karton, makikita po ninyo, Nanay, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. At may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin po ninyo, Nanay, para hindi kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Ano po? Nanay? Naputol na si Nanay. O Nanay, kung nakikinig po kayo, ha, yun po yung hanapin po ninyo. Diyan po naman sa Tigaon, doon po sa mga nabanggit po natin mga butika. Diyan po sa Tigaon. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. By the way, Nanay Jane ng Sangay Kamsur, kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli parehong oras. Maraming salamat po, ha? Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na magsasama-sama po natin sa ating balado ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sapagan sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
0: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyo. Rock, rock, rock.
3: Radyo Magbangking.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsan lang diyan naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, og ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon. Ayaw na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisa yun. Gisiwaya na ako. Nagparagis ko. Kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban. Og nanambok na gani po. Karong naghay na tingay. Anong nanambok na daw ko. Labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo. Kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis. Sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
10: For DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
11: Seth Living Testimonies.
12: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
13: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
12: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
13: Eric ko, yung basa ng gani.
11: Living Testimonies.
8: September is Prostate Cancer Awareness Month. Ngayong Prostate Cancer Awareness Month, paalala sa lahat ng kalalakihan, alagaan ang inyong kalusugan. Ang prostate cancer ay isang uterine cancer na maaaring tumama sa prostate, isang maliit na bahagi ng katawan ng lalaki na tumutulong sa paggawa ng similya. Ilan sa mga maaaring sinyalis nito ay hirap o sakit sa pag-ihi, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, mahinang agos ng ihi, o pagkakaroon ng dugo sa ihi o similya. Pero tandaan, maaaring iba rin ang sanhi ng mga sintomas na ito. Kaya kung may napapansing pagbabago sa pag-ihi o iba pang hindi pangkaraniwang sintomas, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar. Huwag mahiyang magtanong. Huwag baliwalain ang mga senyales. Mahalaga ang maagang pagpapakonsulta.
14: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, magkaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
15: Rock, rock, radio.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
6: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay ko na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Pino? O diyak, Diyos.
4: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
0: Radyo Magbating Ting!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radyo Magbating Ting.

0: horas, a las 8:30.
1: Radio Bagbagin. Radio Bagbagin.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Nay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa gamit sa atong kape.
4: Katuhinan sa awa pa to magamit kape kaya unya nalagi magsakit sa kong lawa. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kaya mo? Nya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid to rawan eh. Gani ay. Nag...
3: Ha, bukid sa kulian?
4: O kato kaneng ama nga mo rin na...
3: Bukid sa...
4: Kaneng...
3: Sundan?
4: Oo. Nya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
3: Taka ka sa bukid, di ko ka saka.
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nga yahay.
3: Pwede na, makakat tayo ka sa bukid.
4: Makakat ka ba?
3: Tanong mo yung
4: sa mga nga. Magrapag yung atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Sige pa kanan yung mulay.
4: Siyon.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Pilay mo idad.
4: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
7: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sub ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
0: Radio Bad Bad Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Super Lotto players, this one is for you. Pabuhay naman ang chance na maging next big winner. Handa na! At dahil walang jackpot winner sa Super Lotto last Tuesday, tonight's jackpot prize is... 30,902,608 pesos and 81 centavos. Sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. Super Lotto fans, kayo ang unang may chance ang manalo. 49 draw balls numbered 1 to 49 ang hinahalo sa loob ng draw machine. We will be waiting for 6 lucky balls to complete tonight's Super Million combination. The first number is... 39. Sa lahat ng Lotto winners, may 1 year po kayo para mag-claim ng papremyo. And in claiming your prizes, magdala po ng inyong 2 valid IDs. The second number is... 3. Exciting ang mga papremyo ng Super Lotto. 50 pesos ang panalo pag naswertehan ninyo ang tatlong nanalong numero. The third number is... 43. Sa mga makakakuha ng 4 super winning numbers, 1.2 million pesos ang paghati ang papremyo. And to win, pwedeng rambol ang mga numero. The fourth number is 4. 1.3 million pesos naman ang paghahatian among those who got 5 Super Lotto winning numbers. Ang game na ito ay tuwing Martes, Huwebes at Linggo. The fifth number is 42. Sa mga nais sumali sa Lotto, available po ang tickets sa authorized Lotto outlets, Lottomatic and Suki Lotto Shop agents. And for the sixth and final number, we have 15. Again, tonight's Super Lotto winning numbers are 39, 3, 43, 4, 42, and 15. In any order for the jackpot prize of 30,902,608 pesos and 81 centavos. The excitement keeps on rolling, Lotto fans! More Lotto action ang hatid ng OG Lotto game na Lotto 642 sa aming pagbabalik.
1: Pwede po ba akong tumaya sa Lotto?
2: Iho, bata ka pa. Di pwede.
1: Ah.
2: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa Lotto. Minors are not allowed.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
0: Pilipinas, ready na ba kayo sa papremyong dala ng Lotto 642? Wala pa rin pang nanalo ng jackpot noong Martes, kaya ang jackpot ngayong gabi ay umabot na sa 71,399,823 pesos and 97 centavos. Once again, sir, please press that button and let's play Lotto 642. Lotto fans, this time, 42 draw balls numbered 1 to 42 ang nasa loob ng draw machine. 6 na bola pa rin ang hintay nating piliin for the official Lotto 642 winning combination this Thursday evening. The first number is 40. Ingatan po ang inyong Lotto ticket. Bawal mabasa o mainitan yan. Tandaan, kailangan readable ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong papremyo. The second number is 13. Huwag pong maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mga mananalong numero sa Lotto. Scam po yan. The third number is 35. Got 4 winning numbers sa Lotto 642? Congratulations! Dahil 1 million pesos ang paghati ang papremyo among the lucky winners. The fourth number is 10. 1.1 million pesos naman ang paghatian ng lahat ng makakakuha ng 5 nanalong numero sa Lotto 642. This game is every Tuesday, Thursday, and Saturday. The fifth number is 15. One more lucky number to complete our Lotto 642 winning combination. Sana nga, kayo na po ang susunod na maging Lotto Millionario. And the sixth and final number is 14. Recapping tonight's official Lotto 642 winning numbers, we have 40, 13, 35, 10, 15, and 14. In any order for the jackpot prize of 71,399,823 pesos and 97 centavos. A big shoutout po sa lahat ng mga nanalo. But hold on mga kalaro, because the excitement is not yet over.
4: That's right, Eve. More exciting prizes are coming your way courtesy of our Digit Games. Kaya naman, don't miss the fun. Ako po ang makakasama nyo sa paghahakot ng Digit Pa Premyo sa pagbabalik yan ng BCSO Lottery Draw.
5: Gusto mo ring manalo? Madali lang! Pumunta sa www.lotomatic.com/reward. Share the luck, earn more rewards! Pumunta lang sa profile, invite friends, i-share ang inyong referral code. Refer, earn, win! Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend! Scan more, earn more! Makaikaw na ang susunod na winner! Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang become an agent. Nice to check ang ticket result, i-scan sa QR-matic! Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
4: At syempre, pampa good vibes sa ating Digit Game players. We have 3 lucky first prize winners sa ating 6D Lotto draw last Tuesday. Bawat isa po sa kanila ay makatatanggap ng over 600,000 pesos each. Ang tatlong ticket po ay nabili sa Lucky Circle Corporation, SM Mega Mall, Mandaluyong City. Sa ating lucky prize first prize winners, congratulations po! Samantala, itutuloy natin ngayong gabi ang swerte mula sa 6 na masaswerteng numero. Tara na and let's play 6D Lotto!

0: Ting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.

0: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot?
1: Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
0: Tambal usap kini, alang sa sakit sa ngipon.
1: Pagbutang o bilabila sa gapas. O isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon.
0: Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Maski pakusgan pa, tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Pilipod og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
1: Ginama sa GFMQ Marketing.
2: Si Nanay Sean at

0: El puerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, ganyan eh. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hayahayang maglapag yun ko atang mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagan man na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, naglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
6: Dili.
5: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
7: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
5: Nganong maoman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni kanan.
8: Paidigo! No. Banda!
5: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktang sa tadino!
8: Isamot ka ba ti imong naong gamihilak ka ba jigaw?
5: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo!
5: Silan ko.
9: Di mo na ko check ko. Pero, bakas liyon ako. Gato na agwit ka.
5: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
9: Bunsa?
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kung dili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
5: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
10: Jeko.

0: board o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Bud-bud o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit. Apan, sa dihang gisuwayan niya ang Paragis Bilabila Coffee, nawala ang iyang UTI.
4: Abot na ming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ron nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala. Kana na lang yun. Sa kape na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na no, nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Siyempre ato ba nang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige giinom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: May gabi o mayo pag yung kadlawon. Niya na sa inyo higalas kang inan Ray Arellano uban ni Lloyd Gabiana nga mo pinakagwapo nga technician sa DYHP. Mo sindi siya promoter karon sa busato.
1: Paragis Bilabila Bilabila Plus Herbal Capsule.
0: Nga no magyo ng Bilabila. Bueno mga higala, ayaw sa inyong kalinti ang Paragis Bella Bella Herbal Coffee. Mas lamig kaya mabuntag labi ng mga parisan ni Mugpan. Sus langsi kaya itong lawas ang itong kabuntagon nindot kayo. Bueno mga higala, sa dilipas shout out diha sa Cantabaco Sitio Alimango. Si sila si Pulen Gonzales, Berto Paran, Tony Natad, si Butchoy Natad, si Boy Baljala gikan ni Pedro Pungasi. O gingoman usab niya ni Edith, nila si Edito Armada, Cindy Boyanas, Abad Boyanas Babida, si Jun Sino Pinaso, si Manny Alberio Jr., si Adon Abalo, Jonas Ramirez, si Vilin Gitis o Gitis Bakayan man eh. Si GC Francisco, gikan kini sa atong BSI founder, bangag sa ilong. Hindi paggagod na. Mukailain ko na yung atong writer-director, si Oji Kumpokrakasa. Okay, unia laing shout-out niya si Alvin Arda sa Katmon, Cebu, si Josie Briones, si Anga Briones, Lucia Buloy diya sa Sitio de la Rosa, Calatrava Negros Occidental, gikan sa muang way laing bangis nga nag-birthday karon nga na bilib kayo daghang kay dara mo pagka-birthday busuga na mo ang iyang snack nga panaw kape gikas buntag hangtod sa gabi. Buhi pa ba ini tawo. Anay litson at ang iliga. Bueno mga igala dito maglangan gikan to ni Ricky Bangis no. Bueno dito maglangan atong minumunan na nangagi. Ha? Atong ninumunuman ang nangaging nga malipayon kaayo si Hari BBT sa kalambuan sa pagbukod ni Raina Tara og nausab ang unahuna nini. Dili na siya kontento nga madakpan na lang ang Raina kundili iya yung kining ipapatay. Wow! Kuyawa ni kunya misukol si Raina Tara sa mga sundalos og nangahibong bakiyang niyang mga kontra nga mitira kaniya. Malasa! Kunya sila yung bayan usab dito sa limutangan nila ni Jigo samtang padayon sila nga nangita sa Magic One secret usab sikrito usab nga nagsulti sila si Bogart og Lalat. Plano ni Bogart nga manguha og daghang bulawan og brillantes dayon mo palayo agi sa sikrito nga giyanan. Ingon nining na itabon niya dahil nisumpan ni ngatong sugilanon burbod o bibingka.
2: Natabangan dayon ta sa iganting mga ripulto.
3: Tuo magaad to. Charchara to
2: Bogart!
3: Ang importante, nga makapalayo dahil kita din eh. Da ang dagang brilyantis o bulawan. Kamantay ka na.
2: Kung buhaton pa na, tingali og may daw tang mahitabo nila ni Chego.
3: Who cares? Huh? Si who cares?
2: Pero,
3: unsa naman? Huh? Unsa na sa blot?
2: Dinios pi atong pagpanumpa sa Diyos, Bogart.
3: Lagi.
2: Di ka tagabaan ini?
3: Gaba ba uri?
2: Bogart! Narating naman lang ito magpaabot na mulang pusta sa itong misyon.
3: Misyon?
2: Matagan mangyapon tayo ni Raina Tara o dagang brillantes, di ba? O dagang bulawan kung mulang pusta sa itong misyon, di ba?
3: Klaro ko na yung insultigod.
2: Ikaw, Bogart!
3: Slide mandila rin mo. O niya lagi, ha? O niya, dita mulang pus. Saan na lang?
2: Ha?
3: O dita mulang pus, be. O madakpan o mabilanggo sila si Raina Tara. Ha? Mahatagan pagkatag bulawan o brillantes.
2: Okay.
3: Isip.

0: Inay ko, inay ko, pagagak. Aray, aray, aray.
1: Oo nga naman ka.
0: Sakit pa nga kung tiyan asawang kukak.
1: Mahal na haring din.
0: Wait. Sagabal kay ning ni as akong tiyan.
1: Natural ra ka na. Maanad ka ra ana.
0: Oja. Sa lain lang na tong party sa akong lawas kinigibotang.
1: Pasalamat ka, ni kang diha. Kaya gusto sa doing this nga doktor sa aktang ni mo ibotang.
2: Pangang kailong.
1: Laina ka, no? Kung sa aktang ka mo pagawas sa imong hugaw.
0: LRG.
1: Unsay LRG?
0: Lahi ragyod.
1: Pangag sa ilong.

0: unsay sunod nga mahitabo.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Ako ang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos sa tambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate nga na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
0: Ikaw
2: was good siya, gabi ka dako. Tapos ako ba siya gigo na asin man dahil ito na nabuo.
3: Ya, sa karon, o sana'y gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nag-piti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
3: Aha.
2: Kaya tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
1: Pungsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di ka katulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di ka kalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
5: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Taba Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule?
5: Sige kog palit og Paragis Bila-Bila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila-Bila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayog bintaha yun ang akong gibate sa kong UTI nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot yun sa lawas yun, paminahon.
3: Sa may gibate mo, sakit mong hawak, ana?
5: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni.
3: Sa pa murag magpangita na ka.
5: Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bila-Bila kay pertigyong ninduta. 100% gid sa akong gibati gyud, wala gid siya.
3: So karon gimintin na lang nimo.
5: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
1: Usa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy kayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang uma. Kanang gikan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio, sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.

0: Yes! Yes! Woohoo! Yes!
1: Bendigo! Ano, Bendigo?
0: Nakakita na kong Magic Wand!
2: Masakay ko ang Og. Maapod at ang tanana.
3: Oh! Bumanayo dos pagpangita sa Magic Wand! Usa na lang!
4: Usa na lang yun! Og makapalayo na ta din he!
0: Sige, okay! Okay, yun ang tanan! Patayon ta! Patayon!

0: bàn tay ta. Các bàn tay ta. Sige na. Lihok na, lihok na. Usap mo yung gihwat yan. Lihok na.
1: Magay. Napalak ako.
0: Ha? Napalak yan sa unsa?
1: Tingari ko si Mahita po na ginila.
0: Palalat.
1: Dili ka makonsensya kung doon ay daotang Mahita po nila. Tingari, ipang namoy sila sa higanting bitin. Oh, kita na lang ang mahibilin. Di ka makonsensya, anak Bogart?
0: D-I-L-I.
1: Unsay D-I-L-I?
0: Dili.
1: Unsa?
0: Busa lihok na diya. Panghitaw kasudlan sa mga bulawan o brillantes.
1: Oh, may plastic din eh. Huh?
0: Kung mo, ipanuksok na to sa itong mga bulsa. Ani, kabantay ka. I-insert na to ng itong mga sinina. Aron ipanuksok na to sa itong sinina. Kabantay ka.
1: Insert, manggut ka?
0: Aron na itong ipanuksok ba sa t-shirt ng itong kuwaong bulawan o brillantes? Samayin ni ba? Tara mo. Ops. Kini, kini. Oh, ini duta ni. Kini, kini.
1: Kadaganan ni mong nakuha ng bulawan ng brillantis mo, guard.
0: Ano, magkatagay ko. Siguradong dato alaw niya ko. Lihok na niya.
1: Oo, Bogart. Kini.
0: May mong naon niya kong Don, Bogart.
2: Si An-An Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni An-An Nebres.
3: Ako si An-An Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuhan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
4: Ingon ana paragis bila-bila.
3: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad ni mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: Unsay sunod gamay tabo? Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Lita Glinogo nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kaya kung pag-atake na ako, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magsilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon magkuko ato, sa pag-atake na ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
5: Oo.
4: Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian da yung kuhan ng pagkagabi, eh, pagkapuntag, nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya kanod, daghan ko gipang bati sa unang, kay kada gabi, magbikog akong batiis, maghawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas. Nya, okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, among mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Radio Magbang.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyaan sa Radyo Bagding ug Bell FM, alas 5. 106.0
2: Bell. Radyo Bagding.

0: Agarian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang API ng Zamboanga Peninsula.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ana oh.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Mga magulang, handa na ba kayo? Ngayong Oktobre, magsisimula na ang bakuna eskwela. Ito ay programa ng Department of Health at Department of Education para protektahan ang ating mga anak laban sa sakit na kayang pigilan ng bakuna. Siguraduhin kumain ang inyong mga anak bago pumasok sa paaralan. Dalhin ang kanilang vaccination card at ibalik ang signed consent form. Tandaan, ang bakuna ay proteksyon, hindi problema. Suportahan natin ang bakuna eskwela para sa ligtas at malusog na kinabukasan ng ating mga kabataan.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
10: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
11: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patun na yahari ang dawa. Magrapag yung ko atang mga gulo yun.
10: Sa Paragis Bila Bila, dili na

0: Ka, mag-agwanta pa.
1: 106.3 Radyo Magbating.
2: Nagpaminaw ka mo sa Langong sa Bantingan.
1: 106.3 Radyo Magbating.
3: Alas 5.31 na mga kabagting og kabalkada sa ikaduhang bahin sa itong pagtunol sa mga balita o impormasyon. Kini nga itong tulumanon of course, di gini mamay mong kompleto kung wala ni mga naghatag o kinabuhi mga kabagting og kabalkadas. Augusana ni ini ang said panyawan coffee mix. Naguol ka ba kay dili ka pwedeng makapangapi kay acidic ka or diabetic? Aniana ang kape nga para nimo ang said panyawan coffee mix tungod kay ang kape kini ang kape nga dunay mga epektibong sagol nga puro natural kape nga bitter apan makapa better ug matapang na kape nga kaya kang ipaglaban gumikan kay produkto kini sa Said Marketing Incorporated. Basta Said Marketing tatak magaling.
1: 106.3
3: Nagamag usab nini nga tong tulumanon suban sa pagpahimangnos kanunay sa mga mag-uumang kuno galing aduna moy mga mahinungdanon kaayo nga reklamo o di ba ka sugyot o guban pa mga concern about sa irrigation na kung tabang na para sa niya kuno galing kamo ang makigutay ngadto kanila. Una, isumiti na inyong reklamo nga ito kanila dahil i-acknowledge man nila ang inyong mga reklamo. Sulod sa usang ito na sa duha kaadlaw, paibalon kanila nga, oh, nadawat na namo ang imong reklamo. Unya, aksyonan na nila ang imong reklamo. Sigun, usab sa unsa po kadako ng imong reklamo. O gadiin, naghumana ana, unaana dahil na ipagsulbad sa problema step 4. Pagkali, ikalimang nga steps, ana, isip, paibalon na ka kung kanini, okay na ba, noted na, or baka nahumana, or ongoing pa. So, ang iyong pagkabuhato ni padangat na dito sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Moga Peninsula Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City. Pwede kayo ninyo dahil sa ipadangat po sa ilahang Facebook account sa page nila is NIA sa Moga Peninsula. Pwede ba ka sa email nga r9@nia.gov.ph. Pwede ba ka silang telephone number nga 0629474014 o ilang cellphone number nga 0985-824-4566 mga kabagting o kabalkanes. Aron nga diin ka na noted na dayon matagan o pagtagad ang inyohang mga gipadangat nga mga concern. Nandito maglangay.
1: Radyo Magbating.
3: Anita sa round 2 sa itong pagpanag-uban mga kabagting o kabalkada. Standby, gumikan kayo naho na to kung unsa may mga natala. Labot ni ining mga report nga nakalap ni Bagting 29. O Cheryl Onyot Lirazan, kadako ba ni mga kabagting o kabalkada? Sti aw man ni kabat nga to sa kinibitong 56.8 million mga kabagting o kabalkada sa timani ang figure 56.8 million nga smuggled nga sigarilyo gitaguan sa underground na kumpis ka pag sa Zamboanga City o bisan pag itagawan ang sa underground na tektikan ragid gyapon may noon ang detalye sa report atong Sairan gikan ni Cheryl Onyot Lirazan.
4: BBC Live Report.
5: Nakumpiska sa mga otoridad ang 377 ka karton o 90 ka rims sa gituang smuggled nga sigarilyo nga gibanaban ang mukantidad og 56.8 milyones pesos human kini na diskubrehang gitaguan sa underground nga bahin sa usa ka balay sa Sitio Tala, Barangay Lumbangan sa Zamboanga City kagahapon sa hapon. Gipahigayon ang operasyon pinaagi sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG, Bureau of Customs kon BOC og Zamboanga City Police Station 5 Division. Din tulo kalain-lain klase sa sigarilyo ang nakumpiska. Gilusad ang mga operasyon humanusab sa pagkadiskubre sa daghang karton sa smuggled nga sigarilyo sa usa ka budiga ni Atumiaging adlaw, laki pang usa ka container van nga nasakpan nga gikargahan usab og mga sigarilyo. Padayon ang pagproseso og imbestigasyon sa mga otoridad aron matino ang nanag-iya, gigikanan og posibleng koneksyon sa maong mga gituhang kontrabando. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Balafam o Radio Bagting.
1: 106.3 Radio Magbating.
3: Daga salamat sa mong mga kasayuran ug sa mong mga accomplishment diha sa nasangpit nga dinaghan og minilyon nga mga kantidad sa smuggled nga sigarilyo. Tabok na punta sa lain na pong smuggled ni. Mikad kay 30 ka master cases nga gituho ang smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad og 1.719 million. Nasakmit usab sa Sambuanga, Sibugay. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
4: BBC Live Report.
6: Na-recover sa kapulisan ang 30 ka master cases sa nagkadaiyang sigarilyo nga gibara-barang nagkantidad og 1.719 million pesos ato sa intelligence driven operation sa Barangay Tiayon, Ipil, Zamboanga, Sibugay niadto September 30, 2026. Gipahigayon ang operasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office. Inabagan sa ubang operating units humanay kadawat og impormasyon kabahin sa pambot nga giingong nagdala og nagdiskarga og mga kinahon sa gituuhang smuggled nga sigarilyo. Apan pag-abot sa mga pulis sa lugar, wala na dito ang pambot o mga tawo nga giingong nalambigit o gibiyaan na ang shipment. Lagip sa na-recover ang 14 ka master cases sa San Marino, 12 ka master cases sa Mavis o 4 ka master cases sa Premix sa Menthol. Ning kasamtangan ang mga ebidensya na nakaroon sa kustudiya sa Ipil Municipal Police Station o itugyan kini nga doon sa Bureau of Customs sa Pagadian City. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
3: Nagang salamat sa nasangpit ng mga balita o tabog-tagat dos report to sub sa accomplishment kini. Agi ka ni Bagting 27, Daryl Ayaay, 3.4 million nga shabu nasakmit sa Bungaw. O siya ka high value target arestado sa joint bypass operation. Ani ang kompletong detalye sa mong balita.
4: BBC Live Report.
7: Mukabat sa 3.4 million pesos nga standard value ang gikatahapang shabu ang nasakmit sa inyosang puwersa sa mga otoridad ubos sa pagpanguna sa PDEA Tawi-Tawi Provincial Office atol sa bypass operation alas 7:50 sa gabi nito Miyerkules, September 30, 2026 sa Barangay Tubig Tana, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakuha gikan sa suspect ang pulo ka Hitzel plastic sachet nga dunay gibadaban ng 500 grams nga gikatahapang shabu. Gibanabana mukabat sa 500,000 pesos ang street value ni ini, samtang 3.4 million pesos ang standard value. Na-recover usab sa operasyon ang saka tricycle, national ID o saka itong mga plastic cellophane o 5 ka bundle sa budol money. Ang suspect anana sa kustodiya sa PDEA Tawi-Tawi o magatubang sa kasong paglapas sa Section 5 sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.3
3: Alas 5.38 na mga kabagting o kabalkada. Susap po ito kadako kayong accomplishment mga congratulations mga operating team na ito mga kabagting o kabalkada. Not only the smuggled sigarilyo but tinapil usab ang mga ginadiling drogas. Sa laing bahin sa mga balita, dirita sa ato ang ngaysayran sa BBC News Center. Nga mga kasayuran, nga diin na nakastandby si Bagting 17 Florence Afima, former Dumalino Mayor Speed Cerilies o ang One Sweet Day Foundation, nakigimamat sa mga opisyalis sa LGU Gipus. Mga nga nakahanay nga mga programa, planong ipatuman. Ani ang detalyes balita ni Bagting 17 Florence Afima.
4: BBC Live Report.
8: Personal nga gibisita ni former Dumalinaw Mayor Sweet Cerilies sa kauban ang grupo sa One Sweet Day Foundation ang buhatan ni Mayor Dodo Cajita sa lungsod sa Gipos kauban usab ang uban pang mga opisyalis dinaron na alang kini sa paghisgot sa mga plano o programa nga ngayang ipatuman sa nasangpit nga lungsod nga dunay kalabutan na sa inisiyatiba or advokasya ilalom sa One Sweet Day Foundation. Gilauman nga ang ilahang paghimamatay kagahapong adlaw makahatag kini og dakong kalambuan sa nasangpit nga lungsod ilabi na nga si Mayor Sweet Cerilies na ila nga usa ka awardee sa dihang siya pa ang nangatungdanan sa lungsod sa Dumalinaw og diin daghang programa ang napahimusla sa makatawhan sa Dumalinaw og kini ang buot usab nga mapadayon ni Mayor Sweet Cerilies alang sa tibuok kabahin sa Zamboanga del Sur. Gawasan niini plano usaba sa One Sweet Day Foundation nga dili lamang ang lungsod sa Gipos ang makapahimulo sa mga programa nga ngayang ipatuman sa foundation sa One Sweet Day, kundi apil na usab nini ang tibuok kalungsuran na sa Zamboanga del Sur. Bagting 17 Florence Afima sa BLFM o Radyo Bagting.
3: 5:40 na mga kabagting o kabalkada sa dinis tumpag panaguban mo itong mga balita gikan sa BBC News Center. Ayan, sa mga nakanay nga programa o kalihukan nga lauman o samba gikan sa mga foundation nga dunay pagpakabana nga ito sa pag atag o servisyo nga ito sa publiko mga kabagting o kabalkada. 5:41 na. Kini nga itong tulo manoon, nagipaluyan na subkinin sa mga produkto sa Nature's Gift, mga kabagting o kabalkadas. Kalit o kalipong, murag gatuyok ang palibot, ayaw tuguting ang vertigo makasamok sa imong adlaw-adlaw nga pagpanlihok-lihok. Verticure Capsule, kauban sa pagatiman, batok sa kalipong o problema sa balanse. Muna ang sus mga produkto sa Nature's Gift, ang Verticure Capsule. 106.0
2: na. Nagpaminaw kamo sa Salsalano sa Bantingan.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow.
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
11: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
13: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
14: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
15: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagyo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
14: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: 106.2 Radio Magbating.
2: Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bantingan.
3: Pailuna na mga kabagting og kabulkada sa Lasigo 48 na og naka-standby na usab ang mga angay na tong may balaan labi pag prutas. Ang isgutan mga kabagting og kabulkadas nga available diya ito ang bagsakan. O kung sa pay mga pwede nga itong makitaan, mangat-ngat na ito diha. Okay, naka-hanay na, naka-plastar na si Bagting 27 Daryl Ayaay. Oh, kumusta man di ayang sa bagsakan o kung sa mga prutasang imong nakitaan o tagpila man, nandi na to, langay-langay yun. Pero makapadayag pa nis mga presyo. Naka-standby na, client. Sa Bagting 27, Daryl Ayaay sa Market Report.
1: BBC Market Report.
3: Maayong buntag yan.
16: Yes, maayong buntag. Bagting Bisitay, salagyan na sa ito mga kabagting o kubelkada. Sana yung kita dyan karon sa may bagsakan. Particular mismo sa may prutasan nga bahin. Ang mga oras ato, ito na lang kasanta ang presyo sa mga prutas. Karoon natong sa Iran, pinia 50 ang kilo, saging lakatan 40 ang kilo, saging tundan 25, saging saba 23 ang kilo, kapayas 40, watermelon 25, mangga bisaya 25, mangga paho 30 ang kilo, mangga roso 50, o andorian puyat 60 ang kilo. Rambutan 30 ang kilo, mangustin 50 ang kilo, 1,000 baybak, lansones 30 ang kilo, 600 baybak, grapes 150 ang kilo, 600 baybak, so sa green nga grapes, 700 baybak, apple 15 ang buok, 1,400 baybak, peras 30 ang buok, 1,000 baybak, ug ang orange 20 ang buok, 1,500 baybak. Mga katawang kasamtang presyo sa prutas din sa bagsakan nga naimutan sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Lutat, Ayaay sa Balatem o Radio Bagting.
3: Nagan salamat sa mga presyo sa mga prutas sa bagsakan kadto mga kabagting at kabalkanes. Kung wapanapil lang yung mga prutas pero available, bagsakan lagi among giingon. sa bagsakan. Pero kung naay mga available din sa mga fruit stand, very good. So, at least nga namoy makapilian mga kabagting o kabalkadas. Okay, dugang pang mga kasayuran, tabuktang at tas BBC News Center kay LGU Kumalarang o ang Consulate General of Japan. Nagpirmahan ay alang sa Rice Post Harvest Facility. And ang detalyes mga balita ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
4: BBC Live Report.
17: Usa ka na kong lakang para sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura sa Kumalarang ang pagpirmahanay sa grant contract tali sa LGU Kumalarang o Consulate General of Japan ni atong September 29, 2026. Mipirma si Mayor Will Balungji Molina uban ni Consul General Uno Hirotaka para sa proyekto nga The Project for the Construction of Rice Post Harvest Facility in Kumalarang, Zamboanga del Sur ubos sa Japan Official Development Assistance on ODA, pinaagi sa grant assistance for grassroots projects. Ang maong project grant kay maoy gamiton para sa pagtukod sa usa ka rice post-harvest facility o paghatag og rice milling machine. Tumong sa LGU Kumalarang nga mapalambo ang sistema sa pagpalit o pag-apod-apod sa lokal nga humay o bugas aron masiguro ang mas ligon nga supply sa hygienically dried o milled rice para sa mga residente samtang makatabang sa pagpauswag sa panginabuhi sa mga mag-uuma. Human sa seremonya sa pagpirma, gihatagan usab ni Mayor Molina si Consul General Uno ug mga local products sa Kumsor sama sa banig, inawi nga malong lakip ang preskong seafood nga produkto sa Kumalarang. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BilFM ug sa Radyo Bagting.
3: 106.0 Dugang paghapon sa mga balita gikan sa BBC News Center, nag-standby usab si Bagting 28 DMW9 or Department of Migrant Workers 9 magpahigayon og serbisyo karaban karong adlaw sa Dipolog City. Ang detalye sa report ni Kimberly Namuag ani atong sayran.
4: BBC Live Report.
6: Gidapit sa Department of Migrant Workers kon DMW Region 9 ang mga residente sa Zamboanga del Norte nga moapil sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa, National Reintegration Network, OFW Employment, Skills Development and Reintegration Caravan 2026 nga ipahigayon karong adlaw, October 2, 2026, alas 9 sa buntag sa 5th floor atrium Top Plaza Hotel, Dipolog City. Sa maong kalihukan, adunay oportunidad alang sa local o overseas employment, skills training, serbisyo sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno o mga programa alang sa reintegrasyon sa mga OFW. Gidasig usab ang mga nangitag trabaho o mga OFW nga nagplano sa pagsugod o negosyo o panginabuhian nga mutambong aron makabenepisyo sa mga serbisyo o programa nga gitanyag sa karavan. Gipahinumduman ang mga aplikante nga magdala o daghang kopya sa ilang resume o CV, valid ID, certificate sa guban pang gikinahanglang dokumento, lagi pa ang kaugalingong ballpen. Ang mga interesadong katawhan mamahimong magpa rehistro online pinaagi sa registration link na nakalatid sa social media post sa DMW9. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BilFM o Radyo Bagting.
3: 5:53 na mga kabagting o gabalkadas, dinis ito ang pagbanag-uban o ang gamit ang logo, Clint. Yan ang akong gi-text. Oh, ayaw na daw tong isa. Ayaw na daw tong nai-trading. O, oh, kana daw nai-life care. So, kining ito ang tulumanon, ang giabagan kini. Siyempre, ito mga kabataan, diha nga dili kayo hinga unon. Ngayon, dilipod kayo hinga tulgon. O, diba ka, nanakad, sakto na kagidad, pero di gihapong ka hinga tulgon. O, oh, niabot na sa punto nga mabilar na kapermente. O, diba ka, nang dako na yung ibag, ay di dyo ka katulog. Pag Vitron Vitamins Plus the Iron. Hindi makatabang kay with iron, manggod. Mga kabagting kabalkada. So, mga edad diha, mga edaran. Diba ka, mga nanay, tatay, lulog, lola. Di mabalaka kay pang pamilya ni siya ng Vitron Vitamins Plus Iron. Gikan sa puyang 0 to 11 months Vitron Drops. Para sa mga nag-edad o 1 to 12 years old Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Di ka angay nga mag-uol mga kabagting o kabalkadas. Kay kining maong produkto FDA approved o ginamakinin sa RSB Life Care Marketing Incorporated mga kabagting o kabalkadas. So, safe na safe sa inyong pag-take. O sa pamay inyong gihulat, evitro na yan ng imuhang anak o ang imuhang tibok banay. Sa pikasbahin ni Abag, usap nini nga itong tulumanon kung galing na hotda na mo dihag tubil sa inyong mga LPG. O di ba kaha kay gusto mo mapalit o bag-o? O di ba kaha gusto mo mapalit kay kuan? Sige gaulan no niya nang kapoy na kayong sigsugno na mamhubag atong mata. Okay, nabasa. Sige, pag ato na mo dito sa Petron Gasol Station, mga kabagting o kabalkadas, kay andam sa tagana niya muhatag sa inyong mga kikinahanglan. Oh, pero inyong bayran, hatag mo nang naibayad. Of course, naidagko, gagmay, depende sa inyong gidakon sa kinibitang LPG tank. Ang Petron Gasol Station, anakin ni Mahimutang, diha sa may Barangay Santiago, tapad sa Dibim, ikaduha nga branch na Mahimutang sa Dalang Duterte sa Gatas, o gayon man na atbang sa Adol sa Shell Gasoline Station o atbang. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta o gano'n na sa mga branches sama sa SMC College o gano'n ay dool sa SMC College o gano'n ay mga branches sama sa Dumalinaw, Aurora o Tukuran. Kaya nagipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o gangiang anak nga si Clarissa Iza Bahamonde. Alas 5:56 na! Abagting o kabalkadas, dinis ato ang pagpanaguban sa Sibian paghihapon. Ala sige, plastar mo dihas dugang pa mga greetings kay kagahapon, rabawa, rabagin ako na ba sa pagkan. O, murag nakalitan ko ato eh. O, nakatawa ko si Clint kay nakalitan ko, binasa itong daghang kayo, may nagkaroon, i-arrange ta ni. Anita sa ito ang ngay ngatagan o pagtagad. Siyempre, ang resulta di kalimtan 429 kabagting o kabalkadas. Ayan, sige. Kamikan kay ang resulta ako namang nahatag anita sa inyo mga greetings mga kabagting o kabalkadas. Ang importante di ha makadungog mo sa inyongan. O di po madunggan ang inyongan. O, sa sunod na po adlaw. Ito, good morning. Ito muna ako nang nasa Radyo Bagting page be. Eh, duha man ang mga page nga gigamit ang BBC Entertainment o Radyo Bagting kinibitong page. Unahon na to ni si Ma'am Juanita Sasil Calderon Tilaon. Okay, good morning, daslungsod sa Mulabi, Purok Malinaon. Sa Kulo, wala ba ni si Ma'am kagahapon? Busy guro kagahapon, Ma'am, no? Then si Merly Templado po de sa Purok Golden Flower, Lumad, Pagadian City. O siyempre akong sister-in-law, kinakusgan de sa may, kuan, sa may Malintubuan, Labason. Labason sa Buanga del Norte. Mayong buntag ni Modeha Giselle Lakiao. O lakip na usab ni Mama Lily o Papa GC diha tumakmol sa may Kalawit sa Buanga del Norte. Apil na dyan ding mga... O si Jack po deh, apilon. Eh, basi niya, di na ninyo mutingog. Ginigabot na mo dito, di na mo. si Kyle o si Princess usab. Mayong buntag ninyo diha. O ingon man si Kuan diha. Kanang... siyempre ni, usan man na, i-junior? i-junior na lang nato ni. O si Kuan, nakalimot, tumukos ang ngalan ni mo eh. O ang kinibitong mga naadya sa Zamboanga del Norte, o glakip na sa, tigad sa, ato sa aning basahon, G-Chris, di ay si G-Chris, good morning. And then, another one, na ako'y nalimtan, and on. Rosalie, saludo, daliripin, may buntag, usap ni mo diya. Sa lungsod sa Lapuyan, sa Zamboanga del Sur, Vanix Mucha Abamunga, Impalmado, Ginandal, o Jojo Ramos Malong, may buntag, Lanog Sbagtingan, listening here in RER. Ayan, nasa Lapit Village. Patag COD Misamis Oriental. Ano ng COD? Cash on delivery. Cagayan de Oro City. si Diogor, no? Aon sa ba? Dayon Juan Elga, morning, Vani Ate Vani from Barangay Puguan, Mahayag, Zamboanga del Sur. Jocelyn Bargayo, watching from Poblacion San Miguel, Zamboanga del Sur. And Jean Riolin, may buntag, Rigla Gipos, Jonathan Tigo, ayan, oga, ingon man, ni Justado Navarro Inodio, Niori Corbo Sahulga, oga, Eric Butchoy Liete, Mayo Elric, Elrid, ay, may buntag ni mo diha, Choy. O, dayon, ingon man ni Nori Amor, Mang Monita Sasil Calderon, naghapon, ma'am, uy, wala ay absent, basta na ay signal. Aw, na, di ay, ako ra siguro miwa na kakuano. Sige, may buntag ninyong tanan diha. Okay, ingon man, good morning ni Isa Maghanoy, and Maghanoy Family with Love, Jomar Diam Takugdoy, sa Binuay, Johnny Cuba, diya sa Don Jose Dinas, o ingon man ni Rene Relativo, diya sa may Barangay Lower Dimurok, Mulabi, o Jojo Ramas Malong, may Buntag, Landog, sa Bagtingan, watching, listening here, and lagi diya sa RER, Village, Patag, o Cagayan de Oro City, giday. Misa, Miss Oriental. Kaya salamat ka ninyo. Bueno, wala may igong oras sa pagpadayon pa mga kabagting og kabalkada sa toang pulo nga ipambit nga na kaninyo din sa toang tulumanon. O gani ah mga kabagting. Nasa Proverbs 12 verse 20, deceit is in the heart of those who devise evil, but those who plan peace have joy. Ako sa bagting, this is Ice, Vanessa Cagas, Tumakmol. Kaya salamat og maing buntag. Ganatong tanan. Oras, alas 6. 106.7
1: FM. Radio Magbating.

0: Rádio Barbinho. 106.5 Rádio Barbinho.
1: Alas sa 6:08 atong oras sa kabagdig Balgadas, may buntag ganinyong tanan adlaw karon nga Biyernes na gayon. Dapit sa dos na sa buwan sa Oktubre 2026 kabagdig Balgadas. Mosugotag sa dili paspas gayud kayo ang mga adlaw nga mulabay. Mao na ang kinahanglan usab nga paspasan natong atoang mga lihok aron nga paspas usab nga mahuman ang atoang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton matag adlaw. Dilita nga yan nga magpalangan-langan, maglihok nga pamatay oras. Kaya maikog punta kabagdig Balgadas, ilabi na kung ugaling kita ang giswilduhan sa katawhan kanang mga empleyado nga nagtrabaho sa gobyerno. No? Sa unang mga buntag, ang uban kay nagpahatuman paghihapon sa 4-day work week. So karong adlawa, dunay uban kay na work from home. Ilabi na ang LGU Labangan, no? Ang LGU Labangan kay nagpatuman sila og 4-day work week kabagdig Balgadas. So karon kay doon na paghihapon mga empleyado nga nag-work from home basta matag-adlaw nga Biyernes. Pero katong gilibkas na, no, gitangtang na ang 4-day work week. Kala sige, back to normal na mo, di ba? Padayo na ang inyohang pag-trabaho. Gikan Lunes, paingon sa Biyernes. Gawas lamang kung ugali nga dunay holiday kabagdig Balgadas. Dasig lang ta sa kanunay, no? Ang importante kay dunay tay trabaho. Morgan ay pinaka-importante. Pag-unsa man ang magkapahulay mo, pero pagkahuman, ano, pahimi mong pahulay, kiwa dahil mo'y trabaho, maglabad po ang inyong ulo. So muna, kinahanglan ta magpabiling magmadasigon o magpasalamat sa kanunay sa tuwang lamang makagagahom nga taliwala sa mga problema, mga pagsulay, nga giatubang. Ano na paghihapon kita yung mga trabaho, ay baka ano na paghihapon kita yung mga ginagmay ng mga panalangin. Sa mga nangapi karon, may pagpangapi kaninyo. Ingon man kabagdig Balgadas, mga nagprepara silang lutuunon para pamahaw. Hala sige, may pagpreparar diha. Ubanik ko ninyo hangtod alas 7 sa buntag. Aron tong hisgutan ang mga angayng hisgutan nga dunay kalabutan ang katilingban kabagting og Balgadas. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting or di baka mga katuyuan ay kalimot, pwede mong upadangat sa itong text line 0938-2077-614. At ang usbo itong text line ha, 0938-2077-614. Mao na ito ang text line. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or di baka mga katuyuan, kabagting o kabalgadas.
2: Mula ban sa katawahan.
1: Alas sa isa, just na itong oras.
0: Radio Magbating.
1: Kagahapong adlawa kabagdig Balgadas, no, ang Philippine Statistics Authority Zamboanga del Sur or PSA Zamboanga del Sur kabagdig Balgadas, dunay activity nga gipahigayon kay mahitungod ining provincial product account sa dissemination forum, no, ang sa mao nga kalihukan gipresentar sa tuang head sa PSA Zamboanga del Sur, no, sa tuwang chief statistical Dimna Biennes, ang kasamtangan nga ekonomiya sa Zamboanga del Sur, no, or way back 2005 rather, 2005 man siya nga ilahang kining provincial product accounts gikan sa 2018 ngadto na sa 2025, no, pero ang tanan nga data gigather is ana sa 2025 naka-focus kabagdig Balgadas. Aron nga masayod tang tanan, no, kung kumusta ba? Paspas ba ang pagtubo sa ekonomiya sa Zamboanga del Sur niadtong nakalabayng tuig kung i-compare niadtong 2024 kabagtig Balgadas. Kaya doon naman ganyan siya comparison nga mahitabo. Karon nga masuta, kung kumusta ang kahimtang sa tuang probinsya sa Zamboanga del Sur kabagtig Balgadas, di ba? Kung yuhang kahinumduman na ba, no? Pila katuigan nga ang Zamboanga del Sur musugot og sa dili anaa sa kining ikaduha sa pinakapobre nga probinsya, no? So Muna nga pinaka-importante kabagdig kabalkadas nga masayod ta kung kumusta na ang status, kumusta na ang ekonomiya sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Nan, niatong 2025, no, sa pinaka-latest nga data nga gipagawa sa PSA, wala na nabutang sa Puris Province ang Zamboanga del Sur kabagdig kabalkadas, no? Nakakuha na, nakalingkawas na. So, kagahapon usab, sa ilahang gipresentar nga data, nakita kabagdig kabalkadas, no, nga ang sa tibuok Zamboanga Peninsula, ang probinsya sa Zamboanga del Sur, mayon taga naguna sa pinakapaspas ang pagtubo sa ekonomiya kabagdig kabalkadas, no? So, mao ni ang atuang nasayran kagahapon sa gipahigayon nga kining kalihukan or dissemination forum mahitungod kabagdig kabalkadas sa provincial product accounts, no? Nakagahapon ang mga kalihukan gitambungan sa mga nagkadaiyang nga mga government agencies at lakip na usab mga stakeholders kabagdig kabalkadas nga nakahatag or nakatampo sa pagpalambo sa ekonomiya sa probinsya sa Zamboanga del Sur. O gadeen kabagdig kabalkadas, dili pa nato hingpit nga ipabati sa inyo ha kung unsa ba ang naguna, no, ang doon na bitaw ay dako nga contributor kabagdig kabalkadas sa ekonomiya sa Zamboanga del Sur. Ato sang ipabati sa inyo ha ang pagpakighinabi sa tuang provincial agriculturist, no, nga mao si Sir Dante Lauay kabagdig kabalkadas kay usa manggod sa nakita kagahapon kabagdig kabalkadas sinoon, no, motong gitubag ni Ma'am Dimna Biennes kagahapon katong nakita manggod sa data nga taas og percentage nga nakuha ang agriculture, fisheries og uban pa kabagdig kabalkadas, no, dito nakita nga dako og percentage nga nakuha. Moto nga gitubag ni Ma'am Dimna Biennes nga kanus-a ba, no, unsa bang tuiga nagpiait or nagreklamo ang atuang mga hog raisers kabagdig kabalkadas, no, mahitungod sa barato nga kumprada sa matawag tag ilahang binuhing baboy. Pero pag-abot sa kamerkaduhan, mahal ang karning baboy, di ba? Sa muto, natubag kagahapon, nga karong tuiga lamang, no, doon ay nahitabo nga barato ang kumprada sa baboy kung imong i-compare ni atong labayng katuigan or last year, itong 2025 kabagdig kabalkadas. Kaya ang data nga nakuha kagahapon or napakita na taas og percentage ang agriculture, fisheries o katong ikatulo kay 2025 nga data. Sumoto nga gipaningkamutan sa news team, kauban usab sa uban nga mga media sa Pagadian City nga makahinabi ang atoang provincial agriculturist nga mao si Sir Dante Lauay kabagdig kabalkadas, no? Kuno sa bay hinungdan nganong dunay barato ang kumprada sa mga baboy o ya mahal man ang karne diri sa kamerkaduhan. Pero gipaklaro ni kining Sir Dante Lauay nga doon na may mga barato nga karne kabagdig kabalkadas na sa mga supermarket, no? So ato ang tanawon, sir, unsa bay pangutana, unsa bay hinungdan kung nganong barato ang kining kumprada sa binuhing baboy alang sa tuang mga hog raisers.
3: Tungod sa ang presyo sa imported meat, barato mo gayo. So, sa una ang rason nga nung
4: ibaba ang pwede. Sa Zamboanga del Sur?
3: Biyahe? No. Nay karne nga gikan sa gawas ni sila sa Zamboanga. Ni sila sa Zamboanga del Sur. Or na po instances nga ang baboy gigawas dayon gibalik sa Zamboanga del Sur. Mura nga ala ba? Pero kasagaran yun ang produkto nga gikan sa gawas yun ka ng mga imported na to. Nga gikan sa gawas nga musulo diri sa Zamboanga del Sur.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katawhan.
1: Sa motoy pagpaklarohan ni Sir Dante Lauay kabagdig kabalkadas ang atuang provincial agriculturist nga gumikan matud pa sa mga imported nga mga baboy mao hinungdan nga kini ang nakahatag o nakaepekto sa atuang mga hog raisers kung ngano nga barato ang kumprada sa mga buhing mga binuhing baboy sa atuang mga hog raisers diri sa probinsya sa Zamboanga del Sur.
0: Radio Magbating.
1: Mabitaw na nga Department of Agriculture nagingon nga kinahanglan nga ilahang iban ang importation sa mga baboy sa pork or baka apil na gani ang beef tungod gabagdig gabalkadas kay kini ang nakahatag og epekto sa tuang mga local hog research diri sa probinsya. Dili lamang sa probinsya kundi dili problema kini sa tibuok sa Buanga Peninsula kay nganuman naapektuhan ang mga namuhi og baboy kabagdig gabalkadas gumikan lagi kay musugot kag sa dili mapugos na lamang kag baligya sa muhang binuhing baboy basin pag pilay kumprada lisod pod imuhan ang patigwangon og tama ng imong baboy dihang dapitan nga wa man kay mahimo kay barato ra man gyud kay kumprada nga tuhang mga komprador.
0: Radio Magbating.
1: Mabitaw na nga nangitag inisyatiba nga tuang nga kinikagamhanang probinsyal ang tuang nga kining inahan sa probinsya kung unsay ang ayan nga buhaton aron matabangan ang atong mga hog research. Kaya ang reklamo sa mga hog research, paunsa naman lang mi. No nga, dako kayo mi og gasto, mahal kayo ang pagkaon sa baboy, ang kumprada pagkang baratuha. Usaban mi, dili lang po mi gusto nga mangaon.
0: Radio Magbating.
1: Namuhi ganig baboy karon makaginansya nahitabo na ginansi naman hinoon ang kanunay ginansya ang katong mga negosyante kabagtig kabalkadas.
0: Radio Magbating.
1: O hinungdan kabagtig kabalkadas gipaklaro kagahapon puta pila bay presyo sa komprada na unta dapat no nga diin ang ayan kanusa maimplementar ang katong gipagawas nga executive order nga gipirmahan sa tuang inahan sa probinsya nga diin kabagtig kabalkadas pila bagayod ang gikatakda di ay nga presyo sa buhing baboy nga ngayang ikining ipresyo sa mga komprador.
0: Radio Magbating.
3: Kung atong tanawon magupod ang sa EOS nasa 150 ang presyo sa atong EOS gikan sa 150 to 180 kung ibaligyan na siya 260 to 290 ang kano siya karkas na siya. So kanang competition based po na sa gipakita nila sa Provincial Veterinary Office base sa ilang nakita nga pagpamalit o pagpabaligya dito sa atong sa gawa. So kanang nga presyo medyo sakto na gid na kaya siya nga presyo reasonable na gid siya nga makaginan siya ang atong mga trader o atong mga dealer sa presyo.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katawhan.
0: Radio Magbating.
1: Klaro ha? Klaro ang pamahayag kabagtig gabalgadas ni Sir Dante Lauay nga pinasikan sa executive order nga gipagawas sa atong inahan sa probinsya nga diin kabagtig gabalgadas 150 to 180 ang kumprada sa binuhing baboy or buhi nga baboy.
0: Radio Magbating.
1: Mao ni ang angayan no? Giimplementar na ni kabagtig gabalgadas pero gikinahanglan paghihapon nga aduna ni siya'y unsaman. Aduna ni siya'y resolusyon nga gikas sangguni ang panlalawigan. Kay aron kabagdig gabalkadas, matod pa ni Sir Dante Lauay, kinahanglan aduna ni siya'y support, no? Nga kining resolusyon gikas sangguni ang panlalawigan, aron nga kuno galing adunay mga komprador nga dili musunod sa kasamtangan nga gipagawas nga presyo, pinasika sa executive order, adunay sanction nga atubangon ang si kinsamang komprador kabagtig gabalkadas. Kay dito sa executive order nga gipagawas, walay sanction nga naka-indicate kun unsay buhok kining mamahimong atubangon, unsay silot nga atubangon kun ugaling dili sundon sa mga komprador. Mamatod pa ni kabagtig gabalkadas ang hinungdan kun ngano nga hangtod karon aduna paghihapon mga komprador nga dili paghihapon, wala paghihapon ning sunod sa kining gikatakda nga presyo na untang ipakining ipatuman nga mao kining 150 ngadto na sa 180 pesos ang kumprada sa mga buhing baboy dire sa probinsya Zamboanga del Sur.
0: Radio Magbating.
1: Mga komprador, mga negosyante, tako alam po ta, kadi bang hangyo lang nato, no? Nga buhay-buhay lang guta diring dapita, di ba? Dili kay pirming buhi ang atuang mga negosyante ang makaluluoy katong mga hog research kabagtig gabalkadas. Daube, kung muundang o pamuhig baboy ng atuang mga hog research, asa ka mo dapita mangumpra o baboy?
0: Radio Magbating.
1: Dili ka mo mupyait nga moingon na pod mo aha naman mi paingon mangumpra ring wa naman mi baboy sumbang ka del sor.
0: Radio Magbating.
1: Kombo to na hunaon, di ba? Daw dahil may daghan og mga ang atoang gobyerno ra ba magsigilag import og karne. Musugot tag sa dili. Magsigilag import muna nga problema kayo ni nga mapiktuhan ang atong mga local hog raisers. Unya what if me muundang ni sila gumikan kay nana lang barato kayo ang kumprada pagkahuman mahal kayo ang mga feeds. Mayintag musugot mo ang ipakaon sa baboy kanang lamaw.
0: Radio Magbating.
1: Di ra ba pud musugot kay gustong feeds gyud ipakaon kay kuno ang lamaw pwedeng hinungdan sa ESF. Unya pagkahuman kung nadunay kining binuhing baboy pagkabaratuha o kining kumprada. Muna manghinaot na kabagdig ng balgadas nga as soon as possible mapagawas ang resolusyon nga nag-suporta sa executive order nga mag-sa kumprada sa baboy nga 130 to 150 to 180. Karon kung nagaling ano ni komprador nga dili gani musunod sa price range nga gipatuman sa probinsya pinasikan sa executive order, mapahamtangan gigilayon og silot kabagdig ng balkadas kay daghang mga komprador nga mapahimuslanon sa kahigayunan.
0: Radio Magbating.
1: Gusto sa lalang permi ang makapaldo kabagdig ng balkadas.
0: Radio Magbating.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdingan sa katatawhan.
1: Samtang sa pikas bahin sa mga tuang nahisgutanan karong buntaga sa dipatang mo commercial break kabagdig ng balkadas tungod kay sa kunang gikaingon na nga kagahapong adlawa ang gipahigayon nga dissemination forum mahitungod sa provincial products accounts no nga diin ni saka sa gikan sa 5.1% no nga kining inflation or ekonomiya sa kining probinsya sa Sumbawanga 2024 ning abot kini sa 4.9%. Ubos matod pa siya kung boto na hunaon, pero paspas ang iyang pagsaka sa income sa probinsya sa Zamboanga del Sur, Kabagtig, Balcadas. Nan, ato ang karong sayran. Kung nun sabay nag-una, no, nga top 3, nga maingon tag fastest growing industries sa probinsya sa Zamboanga del Sur, Kabagtig, Balcadas, pero mubo og ingon man contribution sa tuang ekonomiya sa probinsya sa Zamboanga del Sur niadtong 2025 nan ang pamahayag ni Ma'am Dimna Bienes ania.
0: Radio Magbating.
5: The top 3 fast growing industries in 2025 were the mining and quarrying.

0: with 1.0 percentage point contribution, and education with 0.9 percentage points contribution.
1: Moto kabagdig gabalgadas, no? Fastest sa top 3 nga pass nga unsa man ning kining makaingon ta ba og sa industriya sa Zamboanga del Sur, no? Ang pass nga ning tubo mao kining naguna gayud ang mining and quarrying. O di ba di mo ni kalilong kay gani kagahapon ang atoang planning kining planning bitaw nga in charge nga si Ma'am Roxanne. Giingon na ni Kabagdig Balcadas, syempre magunag yun ang kuwan daw, dako yun o kining contributor ang quarrying kay ang atuang gobyerno dari sa Buanga del Sur focus sa kining infrastructure projects. Ikaduha ra ang education, Kabagdig Balcadas. Oh, ang pangutana diri karon fastest growing industries ang mining, kining and quarrying, and also the kining education. O ang ikatulo kay mo kining human health and social work activities. Pero pag-abot Kabagtig Balcadas sa contribution to GDP growth, pastilan ang mining and quarrying. Kaya naalamang ang iyahang na nahatag o na-contribute sa kining GDP growth sa 0.06%. Tagang ubusa, o diba? Fastest growing industries, pero pag-abot sa contribution sa GDP, pagkang ubusa, huy! Radio. Ang naguna, Kabagdig Balcadas, nga doon ay kining dako mitaw nga contribution sa GDP growth, kay mao kining naguna niini ang wholesale and retail trade. Ikaduha, kay mao ang agriculture, forestry and fishing. Ikatulo ang education. Oh, mao ni Kabagdig Balcadas ang gipadayag kagahapon sa tuang kining head, no, sa PSA Zamboanga del Sur, pinaagi ni Ma'am Dimna Biennes nga top 3 fastest growing industries, pero pagkahuman jutay rapod kayo pag-abot og contribution sa GDP sa Zamboanga del Sur. Halong pagbalik, dugang panglisgutanan sa tuntulumanon ang bagtingan sa katawhan alas sa East 28 sa buntag.
2: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cope. Dahil napapakinggan po parayo ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Kaya gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang po. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Set Living Testimonies.
7: Taas ang sugar, maungay, bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ang sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
8: Uwa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
6: Living Testimonies.
9: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo

0: tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mahimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana oh.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Eliana.
4: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
6: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
7: 106.2
8: FM. Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
7: Radyo Magbating.
9: Alas 6:35 atong oras kabagdig balkada sa balik tadre sa tulmanon ang bagtingan sa katawhan ni sibian paghihapon sa Radyo Bagdig Bell FM. At ang tulmanon sa kanunay nabagan kini sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga serbisyong gitanya ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, mao kining musunod ang prenatal check-up, management of pregnancies complicated with multiple congenital anomalies and high-risk conditions, fatal non-stress test, cardiogram, basic medical ultrasound, and congenital anomaly scan, pap smear, HPV vaccination. Higa man usa, lain pa mga espesyalista ang doktor sa Camp Health. Mao sala sa Dr. Gino Olivabancuro, Internal Medicine with a specialty in Adult Pulmonology. Sa Dr. Vibina Bancuro, Pediatrician with a specialty in Pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, General Pediatrician. Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. Dr. Janine Aliponso, Osaka Pediatrics. Sa Dr. Heidi Abali, Osaka General Dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext. Cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi Specialty. Radio Magbating. Iliana Bivio College, padayon nga niyabag sa programang Bagtingan sa Katauhan, The Builder Future Leaders. Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapon or panggabi o labaw sa tanan. Ubos lamang or barato lamang kayag tuition fee. Doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o BAELS. Ang Iliana Bivio College, nahimutang sa Balangasan, Pagadian City. Radio Magbating. Alas 6:37 na itong oras, kabagdig gabalgada sa samtang sa pikas bahay sa Lisgutanan karong buntaga, tungod kay kagahapong adlawa, diba, natigaw ang atuang mga katawhan diri sa Dumingag, Zamboanga del Sur, gumikan sa gikataho nga dunay duha ka mga individual, duha ka mga minero nga na tabunan, no? O ganito sa lalom sa ilahang kining gisudlan nga mina kabagdig balkadas, human matud pa kini nga DN gingon nga naapawan og tubig, no? O gahangtod matud pa karon wala pa gihapon nakuha ang duha ka mga lawas sa duha ka managigagaw, oh? Managigagaw ang nasangpit nga mga kining individual nga DN kini ang kagahapon nagpadayon ang gihimong retrieval operation sa tuang mga otoridad kabagdig kabalgadas aron lagi tanga makuha ang lawas or maluwas baka or kumusta ang kahimtang pero ning lapas na magudi sa 48 ka oras. So dako na gid ang pagtuo sa pamilya nga nakabsa na gid kinabuhi ang duha ka mga minero kabagdig kabalgadas nga giila nga si Rodel Tumubo nga usa ka 19 anyos og si Rigore Tumubo nga usa ka 23 anyos nga managsamang residente sa Purok 7 Barangay Paraiso Mahayag Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga mga biktima gingon nga ning sulod kini sa ilahang giminahan, no, sa dihang wala nakabantay nga dunay kusog nga pagbundak sa ulan kabagtig ka bulkadas og niadtong tunguran nga trap kining duha ka mga individual nga hangtod karon naglisod ang atoang mga tinugyanan sa balaod plus ang tag-iya matutpa sa yuta, ingon man mga kaubanan na ini nga minero kabagdig kabalkadas, dili matutpa usab mo kooperar sa tuang mga tinugyanan sa balaod, labi na sa BFP, nga mga hinungdan nga naglisod sila. O dili matutpa usab mo patakag sungasong o sulod ang tuang mga taga-Bureau of Protection, kaya sila nasayod kung sa bakaligon ang pundasyon, no, sa kining bangag o sa kining mina nga gisudlan sa nasangpit nga mga biktima. Muna hinungdan kabagdig kabalkadas nung hangtod karon wapa nakuha ang lawas sa duha ka mga biktima. O kagahapon usab, no, diin natunong nga ang ato ang kining pare nga mao si Father Reverend Father Zacarias Alinton kabagdig kabalkadas ning bisita, no, matud pa niya wala sa ilang plano, kidugay na nilang plano nga mobisita sa Dilo Dumingag. Og natunong nga sa ilang pagbisita dunay aksidente nga nahitabo kabagtig kabalkadas nan. Matud pa ni Father Alinton, no, nga si Father kanhing na assign sa lungsod sa Dumingag apan na siya ang hugtanon nga nakigbisog o nakigbatok sa illegal mining diri sa nasangpit nga lungsod apan gumikan sa mga dunay kakulian, no, nakadawat na og mga hulga sa kinabuhi ang atoang pare. Kini ang gibalhin kabagdig kabalkada sa lain nga simbahan o gibalhin diri sa Pagadian City. O ingon man, no, kagahapon natunong kabagdig kabalkada nga nibisita o matod pa ni Father Zacarias Alinton nga gidinay sa atuang kining kagamhanang probinsyal nga dunay nagpadayon nga illegal mining sa nasangpit nga lungsod kabagdig kabalkada. Radio
1: Magbating. Kini nga minahan diri sa Dilod, gidinay mo gani sa tuang gobernador, gidinay sa tuang gobyerno nga wala. Unya, akong katawhan sa tukuran, akong panihon dinhi. Or sila gid amo kasaksi, unsa ka tinuod kung kinsay bakakon ang ato bang namunuan, ang ato bang gobyerno or ang kamatuoran nga naa dinhi nga makita gyud nga tinuod nga dili minahan dili gyud bakak. Parang ako mga katawas na kuran, ako na panihon ni aron sila ang makasaksi, tinuod bang gisulti sa ato ang gobyerno.
9: Motoy pamahayag kabagdi gabalkadas ni Father Alinton sa Zacarias Alinton, no? Nga diin na lagi, no? Kapila na magud ni gipangulipas nga wala lagi daw nahitabo ang illegal mining sa nasangpit nga lungsod, apan gani kita mismo nakaadto man ta dito sa barangay Likabang na Dumingag dito kabagdi gabalkadas makita kung unsa ba kadaghag bangag ditong dapita. Mao na nga aron nga dili makita matudpa sa mga katawhan usab sa mga sakop ni Father Alinton sa kining lungsod sa Tukuran kung tinuod ba gayon nga dunay kining pinagpadayon nga mina sa nasangpit nga lungsod, iyahang gidala kabagdi gabalkadas aron makasaksi. Kaya lagi, sige mag-ingnon god nga namutbot lang o botbot lang ang tanan, buhat-buhat lang ang tanan o yakaron kay duna may duha kabok nga nangatrap, botbot ra gihapon eh. O gani kabagdi gabalkadas matod pa gidugang pa ni Father Zacarias nga bisan pa man tuod nga inaadunay cease and desist order nga gipagawas ang MGB, wala matod pa lagi gihapon kini gisunod, no, sa tuang kining kagamhanang probinsya wala gituman ingon man sa LGU kining Dumingag og lakip na usab nang tinukluray matod pa kung si kinsa ba ang mo implement, no, sa gipagawas nga cease and desist order sa MGB gikan sa tuma kasundaluhan.
1: Paghawa na ako diri atong nakalabay nga Abril, mas mi grabe og mas mi padayo nang atong ang minahan dinhi dito sa Likabang diri sa Dilod. Mao na nga gipadadaan na kani atong cease and desist order sa MGB pero wala mapatuman kay nagtulod-tulod lang ang atong gobyerno, ang mga pulisan, mga sandaluhan, ang atong LGU diri sa Dumingag nagtulod-tulod og kinsa maimplementar. Naabot na po ni ikaduha, magtulod-tulod lang nga po ni huwag kinsay mo implementar. Kaya ang tinood, dugay na ni cease and desist order nga gipadala at panula gay na tuman hangtod karon.
9: Mauna kabagdig gabalkadas ang sakit nga kamatuuran, no? Sakit nga kamatuuran pero ambot kung kinsa bagayod ang angayan nga mo implementar ni ini o ingon man kinsa bagayod ang angayan nga silutan nga no nga wala mangyod gisunod ang cease and desist order nga gipagawas gikan sa buhatan sa MGB. I'm sure ang MGB nasayod ni ini unta kung kinsa angayan nga silutan pero basin po nung mahadlok. I'm sure ang buhatan sa MGB nasayod na kadawat na daghang reklamo, daghan og mga kining impormasyon nga nabuhat pero basin og dunay kasayuran kung kinsa ang nagpaluyo o niya human dili po dila kayang pasakag kaso mo'y hinungdan nga nagpadayon. Or basin po doon niya o kabagdi gabalkadas nga tinuod ang giingon sa ubang katawhan nga maong dili makalakak ang MGB kay dunay kining nagdawat po doon ta kining tawag ani, nagdawat po doon unsaman nagdawat pod og kining bahin. Basin lang ha, basin tinuod ang giingon sa mga katawhan diya sa lungsod Dumingag. E kung boto na hunaon kabagdi gabalkadas, inyuha maning tahas, inyuha mangining under mangining sa inyo, syaro di mo makapasaka og kaso batok sa mga nagpadayo o nagpaluyo ni ining mga illegal mining sa nasangpit nga lungsod. Mao na di gina tumawala kabagdi gabalkadas ang mga pangaghap o panaghap sa ubang mga katawhan. Kinsa ang nagpaluyo o gingon man kinsa ang nagdawat sa income sa illegal mining. Karon ang pangutana, paunsa matabangan ang kinpamilya sa duha ka mga individual nga nangatrap nga ultimo matudpa ang kining barangay official or punong barangay sa barangay Dilod dili man mo cooperate sa ato mga tinugyanan sa balaod aron ta nga makuha ang duha ka mga biktima. Mauni ang pinakapait kabagdi gabalkadas, no, nga kanunay gibakigbatukan sa itong simbahang katoliko sa itong mga kining adunay mga katawhan nga nagpangga sa kinaiyahan pero dunay mga katawhan nga ang ilahang gisiguro kailang yunahuna ang ilahang lamang nga kaugalingon ang nahitabo kabagdi gabalkadas makaingon ta nga asa ang hustisya?
7: Radio Bagbag.
9: Asa na ang atong gobyerno, Kabagdig Kabalkadas?
7: Radio Bagbag.
9: Dili ba gyud pwede mga pasakaan og kaso kung si kinsa man og galing ang nagpaluyo ng illegal mining? Ikaduha, pwede man siguro maipit ninyo ng tag-iya sa yuta. Sharoh ka ng tag-iya sa yuta. Di gina kabalo kung kinsay financier na ng illegal mining?
7: Radio Bagbag.
9: Diba? Kung po sa inani ba, pwede man yun na inyo ang buhaton ninyo ng pigaon og tama ng tag-iya sa yuta, Kabagdig Kabalkadas, kay pangutanon matutpa ang tag-iya sa yuta, takumpod kayo kung kinsa o galing ang financier nining maong illegal mining. Daman mo'y gahom, gamita ang inyong gahom, no, nga mapatingog ninyo ng tag-iya sa yuta kung kinsa ginagpaluyo, aron nga mapapanubag, Kabagdig Kabalkadas, dili kay magpadayon lang ta sa pagpakahilom nining tanan.
7: Radio Bagbag.
9: Alas 6:47 na itong oras. Nunot dining tanan, Kabagdig Kabalkadas, no? Matod pa ni kining Father Alinton, iyahang panawagan sa gobyerno nga ipahunong na gayod ang nasangpit nga illegal mining. Kay tungod, matod pa ni Father Alinton, nakatabang mantood ni sa mga residente sa nasangpit nga kining lungsod, no? Pero kung imong sutaon matutpa sa ubos nga bahin, maoy makaluluoy, Kabagdig Kabalkadas, kay naapektuhan nining illegal mining sa nasangpit nga lungsod.
7: Radio Bagbag.
9: Aha naman. Ang ato ang IT niya. Oh, di ba napailas nga kwan clipping?
1: Kini nakaguba sa kinaiyahan. Illegal man eh. Hunungo na nato ang pag-promote og illegal diri sa Zamboanga del Sur og atong i-promote og unsay makatabang sa katawhan. Kini ni ana katabang sa pipila nga naa dinhi, nakasapi, nakapeskoy lang mga bata, kapalit sa kana, nakatahimo og mga balay nga nindot. Pero kung atong tanawon dito sa ubos, sa Dumingag, sa Mahayag, Mulabi, Tambulig ug apil ang atong Panggilbi, nakaroon contaminated na sa mercury. Hangtod kanus abon pila pa man kakatuigan ang maapektahan ni ining contamination sa mercury. Kung ato ning ipadayon ning maong mina, mao nga para nako hunungon ginatong minahan aron buna pay daghang mga kinabuhi, labi nang kinabuhi sa mga kabataan, sumabot pa mga katuigan aron sila magpuyo sa hamugaway o nindot na kinabuhi sa atong lugar.
7: Radio Bagbag.
9: Mula Father, ang imuhang panawagan para pangutan na ang naasa tuang katungdanan karon nga naglingkod kung nagtanaw ba po sa umaasa kayuhan sa umabot o sumusunod ng mga henerasyon?
7: Radio Bagbag.
9: Diba? Mawagin ni ang kining angayan na itong hinuklugan, Kabagdig Kabalkadas, no? Nga diin na kanunay na itong kanunay ang balik-balik, mayingon nga advokasya na mo, nga panalipdan ang kinaiyahan, protektaran ang mga katawhan, pero nga nung inaingon niini nga matang sa mga aktivite, Kabagdig Kabalkadas, tungod kay lahi ang gipamulong sukwahi sa gibuhat.
7: Radio Bagbag.
9: Muna nga maghinaot ta, no? Nga diin na seryosohon sa tuwang gubernadora diri sa Zamboanga del Sur, Kabagdig Kabalkadas, kaya sa tuwang kaingon nga nagpagawas naman ni siyang pamahayag na sagmuyo siya sa kining nagpadayon nga illegal mining sa nasangpit nga lungsod. So maghinaot ta nga tinud-on sa tuwang gubernadora nga lakagon ang angayang lakagon o pahamtangan og silot o silutan ang angayang silutan, Kabagdig Kabalkadas. Dili lang kay Kuto Brata sa Facebook post karong mga panahuna.
7: Radio Bagbag.
9: Kaya nga ito mga katawhan, Kabagdig Kabalkadas, ilabi na ito mga napiktuhan ng illegal mining nagkinahanglan o konkreto nga solusyon kung paunsa mapaundang ang illegal mining sa probinsya sa Zamboanga del Sur.
7: Radio Bagbag.
9: Alas 6:50 na itong oras, Kabagdig Kabalkadas.
8: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigal sa katatawhan.
9: Ang atong tulumanon usab hatod kini sa Eliana Bicuna sa hatod kanato sa Petron Gasol Rader nga pinagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde kabas ang anak si Clarissa Isa Bahamonde ang tagiyag tigdumala sa Petron Gasol sa makatawhan nga gusto magpalit or baka magpatubil og liquefied petroleum gas aduna sa Petron Gasol ang may nahimutang sa May Santiago do sa Dibimi kaduhang branch nahimutang sa Duterte Street gatas pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang sa may SMC College dool at Banks Pagidan Showmate o Bosabes Emporium. Dahil pa mga outlet, himuta sa Lungsos, Dumalinaw, Dumingag, Tukuran o Aurora. Nakip na usab ang National Irrigation Administration kuniya sa Zamboanga Peninsula panayon nga ni Abag sa Tuntulmanon ang bagtingan sa katawhan. Sa mga katawhan, no, mga mag-uuma, diri sa Zamboanga de la Sur o dibaka sa Zamboanga Peninsula. Pwede na may mga reklamo or pangutana mahitungod no sa programa sa National Irrigation Administration para tubig sa basakan o di bagkaha uban pang mga services or programs nga gusto niyo mahibaw-an bisitahan lamang ilang buhatan nga nahimutang sa May Regional Center Balintawak Pagadian. O diha dapita kabag di kabalkadas mahatagan mong insaktong kasayuran na aron nga matabangan sa mo sa inyo hanga pagpanguma sa matag karon og unya. Radio Magbating. Alas 6:52 natong oras kabag di kabalkada. Samtang breaking news muna tayo kabag di kabalkada. Tungod kay dunay nadawat nga impormasyon nga matud pa adunay kuta sa mga Chinese nationals nga gituhang nalambigit sa illegal nga kalihukan na kini ang girombo or kining girombo sa mga awtoridad dito sa may Purokdos, Barangay Gimo, CI, Zamboanga, Sibugay. Gipahigayon ang nasangpit kabagdig kabalkada sa nga pagrumbo sa mga kapulisan o sa mga tinugyanan sa balaod kaganina nga kadlawon. Kinihuman matud pa nga ang Chinese nationals giingon nga nalambigit sa Pugo. Oh. Radio. Hangtod ning kasamtangan kabagdig kabalkadas ongoing pa or nagpadayon pa sa imbestigasyon ang atuang mga awtoridad na ingon man na sa pag-imbestigar sa nasangpit ng mga Chinese nationals nga una nang gikaingon lagi nga nalambigit sa illegal nga kalihukan or kining pogo no nga diin na matud pa wala pa matud pa kini nakaabot og usa ka bulan nga nagapundo ang nasangpit ng mga Chinese nationals sa usa ka hotel og didto giingon nga nag-operate sa ilahang illegal nga mga kinik activity. Radio Magbating. So maghinaot ta kabag de kabalkadas nga dunay kining lintunganay nining impormasyon nga tuang makuha no kalabot nining gikatahong mga kuta sa national Chinese nationals human na kay lagi giingon ba nga basin up na kining nagkalisod na sila operate ngadto sa Metro Manila o sa pipila kabahin sa nasud muni nga ning balhin sila diri sa Zamboanga Sibugay no probintaha kabagdi kabalkadas tungod kay na monitor gilayon sa tuang mga awtoridad no ang nahimutangan sa nasangpit nga mga Chinese nationals. So angay ni nga pahugtan sa tuang mga tinugyanan sa balaod ang pagmonitor kay basin ba no dili lang di ay sa lungsod sa CI adunay operation sa Pugo kabagdi kabalkadas pero apel po di ay dire sa atuang uban pang probinsya nga sakop sa Zamboanga Peninsula. Radio Magbating. Unang angayan ng kining kanunay nga monitoron sa atuang mga tinugyanan sa balaod no kay duna ra bay uban nga muingon nga ginagmay nga negosyo pero di ay to gihimo lang kinibang ilahang kwan marabitaw palusot kabagdig kabalkadas no palusot style duna kunoy ginagmay nga negosyo pero matingala ka nganong dagok income kay dito dunay kining lahi na pod nga kining aside sa ginagmay nga negosyo duna day kining gitapinan nga laing negosyo kabagdig kabalkadas. Radio Magbating. Bueno, may buntag di ay sa to mga soking di pabinaw karong buntaga nga naka-monitor diri sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Good morning sa tuang mga viewers karong buntaga diri sa Facebook Live. Good morning ni kinsa man ni Rene Relativo di sa may Lower Dimorok Mulave. Rosalie Dalirepen, good morning. Palmado Tatsky, Kuya Butchoy, Meng Buntag. Good morning po. Tanan ng taga-poblasyon San Miguel. Giseline Bargayo. Lynn Chorbo, good morning. Juanita Sasel Caderon Tilaon. Aswa Buganda. Abugada Rader. Merly Timplado. Aysa Maghanoy. Aljuna Mukatkat. Si Jose de los Reyes Okaya. O ingon man, si Vanex Abamunga. Sa tanan nga nagpaminaw, good morning sa inyo ha. Bueno, kabagdig kabalkadas. No, wala ko yung oras alas sa pagpadayon sa programa sa kahanginan ang bagtingan sa katawhan. So, hangtod na lamang sa Lunes pohon. Dere sa tuwa nga programa ang bagtingan sa katawhan. Ako si Bagting, 17 Flores of Hima. Maing buntag, alas 6, si Quintay, isa is na sa buntag.
8: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatauhan.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili.

0: ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oima Soya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Are you planning to
8: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
9: Hardware. Sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon ng school-based immunization or bakuna eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan. Para sa ating mga magulang, ang kalusugan ng ating mga anak ang pinakamahalaga. Ang programa ito ng Department of Health at DepEd ay handog para bigyan sila ng proteksyon laban sa madelikadong sakit tulad ng tigdas, rubella, tetanus, diphtheria at HPV na maaaring magdulot ng cancer. Sa tulong ng bakuna, mas malaya at ligtas na makakapaglaro ang ating mga anak. Makakasali sila sa lahat ng school activities nang walang pangamba. at mas magiging produktibo sila sa kanilang pag-aaral. Ito ay libre para siguraduhin ang bawat batang Pilipino ay malusog at protektado. Ang bakuna eskwela po ay para sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7 para sa measles, rubella, tetanus at diphtheria at para naman sa mga batang babae sa grade 4 para sa bakuna kontra HPV at cervical cancer. Sama-sama sa Bagong Pilipinas dahil bawat buhay mahalaga.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center, kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner, balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Maayong buntag, Bagting o Kabalkada. So welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Mabati kita pinaagi sa duha ka mga sibyan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation nga mao ang DXCA 106.3 Bell FM Pagadian o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Live na live usab kita pinaagi sa itong official Facebook pages Radyo Bagting News o BBC's Entertainment. And of course, mamonitor usab kita pinaagi sa itong mobile application nga Radyo Bagting.
3: BBC Headlines.
1: Alang sa mga uluhan sa balitang lokal, Zamboanga del Sur, nagunang probinsya nga paspas ang pagtubo sa ekonomiya sa Zamboanga Peninsula ni adtong 2025.
4: LGU Kumalarang o Consulate General of Japan nagpirmahay alang sa rice post-harvest facility.
1: Top 3 best 3-minute policy pitch presenters gipasidunggan sa DOST9 ZCHRD.
4: Sa uluhan sa balitang regional, managsunod nga buto sa pusil giimbestigahan sa Cotabato City.
1: Lalaki gidunggab patay ato sa fiesta didto sa Bukidnon.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, gamay nga budget sa 2027 nga gipangayo sa Office of the President gikan sa Kongreso, dunay dakong kapadulngan nga programa o proyekto.
1: Kalidad sa mga family food packs taliwala unya sa El Nino gipaniguro sa DSWD.
4: Sa uluhan sa balitang international, 5 ka crew members sa usa ka oil tanker napatay sa mga pirata sa Somalia.
1: South Korea giakusahan ang North Korea sa pagbutang og bomba sa DMZ.
4: Sa uluhan sa balitang nga negosyo, pag-angkat og mga beef products gikan sa United Kingdom temporaryong giban sa DA.
1: Sa balitang sports, Alex Yala misita sa fan nga naglabay og cup para sa autograph.
4: Sa uluhan sa balita sa crimes of sa panlawas, DOH sa ZPCHD nagpahigayon og awareness activities alang sa Generics Awareness Month 2026.
1: Sa nasayod ka ba corner, nasayod ka ba nga gisaulog ang museums and galleries matag bulan sa Oktubre?
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, singer and songwriter Yang Constantino emosyonal human na sold out ang tiket sa day 3 o day 4 sa Biyahing 20.
1: Magandang mga uluhan sa mga balita ng itong nagkala pagkarong bundaga. Kami, inyong ting balita.
4: Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan.
1: Bagting 28, Kimberly Namuag. O garan alam sa kompletong detalye sa mga balita ng itong nagkala pagkarong bundaga.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Alang sa unang nga detalye sa itong balitang lokal, ang probinsya sa Zamboanga del Sur nakarecord sa pinakapaspas nga pagtubo sa ekonomiya sa tibuok Zamboanga Peninsula niadtong 2025 nga mikabat sa 4.9% sumala sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Base sa provincial product account sa nga gipagawas sa PSA Zamboanga del Sur niadtong Oktubre 1, 2026 mikabat sa 117.36 billion pesos ang gross domestic product o GDP sa probinsya niadtong 2025 gikan sa 111.88 billion pesos niadtong 2024. Bisan pa sa pagtubo, mas ubos kini komparar sa 5.1% growth rate sa miaging tuig. Ang mining and quarrying maoy nakarecord sa pinakadakong pagtubo sa nagkanilaing sektor sa ekonomiya nga misaka og 10.85%, gisundan sa education nga 10.8% ug human kun na human health and social work activities ka 10.7%. Sa kinatibuk-an, 2.6% ang pagtubo sa ekonomiya sa tibuok Zamboanga Peninsula, diin misunod sa Zamboanga del Sur ang Zamboanga del Norte, nga adunay 4.1% ug sulo nga 2.8%.
4: Sa dugang detalye sa balitang lokal, dakong lakang para sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura sa Kumalarang, Zamboanga del Sur, ang pagpirma sa grant contract tali sa LGU Kumalarang o Consulate General of Japan, baguhay lang may pirma si Mayor Roel Balong Molina uban ni Consul General Uno para sa proyektong The Project for the Construction of Rice Post-Harvest Facility in Kumalarang, Zamboanga del Sur ubos sa Japan Official Development Assistance kon ODA, agi sa Grant Assistance for Grassroots Projects kon GGP. Ang maong project grant maoy gamiton para sa pagtukod sa usa ka rice post-harvest facility o paghatag og rice milling machine. Pinaagi nini tumong sa LGU Kumalarang nga mapalambo ang sistema sa pagpalit og pag-apod-apod sa lokal nga mga humay ug bugas aron masiguro ang mas lig-on nga supply sa hygienically dried og milled rice para sa mga residente samtang makatabang sa pagpauswag sa panginabuhi sa mga mag-uuma. Human sa seremonya sa pagpirma gihatagan usab ni Mayor Molina si Consul General Uno og mga local products sa maong lungsod.
1: Pag-usang detalye sa balitang lokal gipasidunggan sa DOST9 Zamboanga Consortium for Health Research and Development kon CZHRD ang top 3 best 3-minute policy pitch presenters atol sa pagtapos sa training workshop in policy writing and advocacy niadtong September 30. Nakadaog isip top 1 si Ahmad Musahari alang sa iyahang policy pitch nga Bridging the Cancer Care Gap, Establishing a Community-Based Patient Navigation Network in Zamboanga City. Samtang top 2 nga si Ana Eunice Kona sa PASAP, nakadaog pinaagi sa Safe Child Zamboanga before online risk becomes offline harm. Nakuha usab ni Earl Rico Luna ang top 3 alang sa iyang policy pitch nga Juan Cusgan na Food Hub, Abot-abot kaya achieve na achieve. Kabahin sa training ang policy pitch presentations o action planning na nagtumong sa pagpalingon sa abilidad sa mga partisipante sa paggamit sa research findings alang sa policy development o praktikal nga pagpatuman.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Balitang Regional.
4: Giimbestigahan sa kapulisan ang managsunod ng mga pinusilay nga nakapakurat sa mga residente sa Purok 3, Mother Barangay, Kalanganan, Cotabato City pasado alas 10 sa gabi niya itong Setyembre 30. Maton ni Lieutenant Rochelle Evangelista, spokesperson sa Cotabato City Police Office kung CCPO, gilayon nga miresponde ang mga pulis human na dawat ang report sa mga buto sa armas nga gituhang gikan sa sitio Kidopo, Kalanganan 1. Samtang wala pa'y nakumpirmang suspect klase sa armas nga gigamit o motibo pagpamusil og swerte nga wala ra usab gikatahong na samdan sa insidente. Nagpadayon ang follow-up operations og pagpangita sa mga posibleng responsable niini samtang nanguligta pa og dugang impormasyon ng kapulisan gikan sa mga residente og mga saksi.
1: Sa katapusang ilisgutanan sa balitang rehiyonal, patay ang usa ka 25 anyos nga lalaki human gidunggab ato sa fiesta sa Purok 1, Barangay San Miguel, Manolo Fortich, Bukidnon ato September 29. Giilang biktima nga si Nikki, samtang suspek giilang nga si Brando, 22 anyos. Sumala sa kapulisan, nagsugod ang panaglali samtang namalit og buko juice ang biktima ug iyang higala sa usa ka tindahan. Kalit nga gibunot sa suspek ang kutsilyo ug gidunggab ang biktima sa walang abahin sa hawaka. Nakita ng lawas sa biktima sa waiting shed pagabuntag na sa September 30. Samtang nagpadayon ng hot pursuit operation sa Manolo Fortich PNP, aron madakban ang suspek.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Nasional.
4: Mas gamay nga budget, mas dako nga bili para sa mga Pilipino. Mao kini ang gipasalig ni Executive Secretary Ralph Recto human sa pag-endorso sa 10.15 billion pesos nga budget sa opisina sa presidente kon OP para sa sunod nga tuig. Ang naisigutang budget nga 64% mas ubos kaysa alokasyon para sa kasamtangang tuig. Ang gisugyot nga budget sa Office of the President nagrepresentar usab sa 0.14% o ikapito sa usa ka porsyento sa gisugyot nga 7.2 trillion pesos nga nasudnong budget. Si Recto mingon nga bisan kung mas ubos ang isugyot ng budget nga gihangyo sa Office of the President para sa sunod nga tuig, ang opisina sa presidente andam gyapong motrabaho nga mas maayo ug pulido. Sa samang higayon, ipamatud-an pag-usab sa kalihim ug mga opisyal sa opisina sa presidente ang pasalig sa administrasyon nga makigtambayayong sa Senado alang sa kaayuhan sa mga Pilipino ug sa mga interes sa nasud.
1: Sa laing detalye, gipasalig sa Department of Social Welfare and Development yung DSWD ang kaluwasan o kalidad sa mga family food packs kag imutang sa mga bodega sa tibuok nasud isip pagpangandam alang sa mga epekto sa El Nino. Sumala ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlawa, ang ahensya nagsunod sa mga parameter aron malikayan ang kadaot o pagkadaot sa mga food packs. Apil niini ang regular nga pagmonitor sa temperatura sa mga bodega. Nangistala ro sa bang DSWD og mga industrial ceiling kon ceiling fan aron makatabang sa pagkontrol sa temperatura ug pagmaintenance sa kalidad sa gitipigan ng mga relief goods. Sa samang higayon, ang DSWD nakig-alayon sa mga LGU aron mag-installar og mga heat insulated nga lugar sa mga evacuation center isip proteksyon sa mga internally displaced persons batok sa grabing kainit. Nagpadayon usab ang pag-deploy sa mga water filtration truck ug uban pang mga teknolohiya aron masiguro ang supply sa luwas nga mainom nga tubig sa mga lugar nga posibleng maapektuhan sa El Nino. Sumala sa DSWD, andam na usab ang mga nabansay nga personahe og augmentation support samtang si Secretary Rex Gachalian nagpadayon sa pag-iya sa Disaster Response Management Group aron masiguro ang igong supply sa mga relief goods alang sa mga nanginahanglan.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: BBC, Balitang Abroad.
4: Napatay sa mga pirata ang 5 ka-crew members sa Palau Flag Oil Canter Contanker samtang ana kini sa kadagatan sa Somalia. Sumala sa Somali authorities o nanilang gihimo ang pag-rescue sa mga sakay sa MT Honor 25 di namatay na ang mga biktima. Kini ang unang higayon sa pagpatay sa mga pirata sa Somalia human sa pipila ka dekada. Ang MT Honor 25 adunay karga nga 18,500 ka barilis nga lana. Giokupar kini sa mga pirata sukad pa kaniadtong Abril 20. Ang mga biktima gilangkuban sa tulo ka Pakistani o sa ka-Indian o sa ka-Myanmar National. Sumala sa Puntland Maritime Police Force kon PNPF ang mga barko luwas na o gananas kontrol sa gobyerno.
1: Gusto sa South Korea military nga mangayo og pasaylo ang North Korea tungod sa pagpabuto sa landmine sa demilitarized zone kon DMZ, ang buffer zone nga nagbulag sa duha ka Korea. Sumala pa sa South Korea military nga ang gihimo sa North Korea usa ka klaro nga kalapasan sa dekada nga ceasefire apan gipanghimaka kini sa North Korea og giingon nga walay basihan ang maong allegasyon sa South Korea.
2: Parting, Parting, Balita, Balita.
4: Sa detalye sa balita ng negosyo, nagpatuman og temporaryong pagban ang Department of Agriculture kun DA sa pag-angkat sa binuhing baka, beef products ug animal protein gikan sa United Kingdom. Lakip sa napiktuhan ang mga produkto gikan sa UK humana adunay na kumpirmang kaso sa bovine spongiform encephalopathy nga mas nailhan isip mad cow disease sa North Ayrshire, Scotland. Ang ban gipatuman pinagi sa Department of Circular 50 nga gipirmahan ni Culture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. niadtong September 21. Tungod nini gisuspenso sa DA ang pagproseso o pagpagawa sa sanitary and phytosanitary import clearances alang sa mga baka o guban pang may kalabutan ng mga produkto gikan sa UK. Matod sa DA, gihimo ang maong lakang aron mapugngan ang posibleng pagsulod sa bovine spongiform encephalopathy sa nasud. Gimanduan usab ang mga veterinary quarantine officer sa mga pantalan o tungpahanan sa tibuok nasud nga magpatuman og mas hugot nga inspeksyon sa mga kargaminto nga musulod sa Pilipinas. Ang balitang negosyo hatid kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka mog barato apan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories ayo na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian nananahimutang sa Maya Rizal Avenue, San Francisco, Pagadian City at Bangsa Paprenta. Doon na sab sila mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur ug sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
3: BBC Sports Balita.
1: Gisita sa Filipina tennis player nga si Alex Yala ang usa ka fan nga naglabay og cup ngadto kaniya samtang mogawas siya sa court human sa iyang dula sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Sa video nga mikatap sa social media, makita si Yala nga naglakaw. Paingon gawas sa court, dihang kalit nga gilabay sa usa ka lalaki ang cup aron mangayo og autograph. Mihunong si Yala, gipunit ang cup o gipahimangnuan ang fan nga dili angay labayan og mga butang ang mga player. Matod ni Yala, kung mangayo og autograph, kinahanglan kinibuhaton sa hustong paagi o dili pinagi sa paglabay og butang ngadto sa player. Ang maong balita giabagan usab ni City na former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clarissa Bahamonde ang tag-iya sa Piton Gasol Station alang niadtong gusto magpatubil o mupalit og liquefied petroleum gas kon LPG adto na sa Piton Gasol. Ang main na himutang sa Santiago near Dibim, ikaduhang branch na himutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang branch na himutang dool sa SMC College, ug adunay laing branches sama sa Dumalinaw, Dumingag, Aurora ug Tukuran, Zamboanga del Sur.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
4: Sa detalye sa kaimsog sa Pandawas, nagpahigayon og mga nagkadayang awareness activity ang Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development kon DOH ZPCHD isip kabahin sa Generics Awareness Month 2026 og ika-38 ang anibersaryo sa Generics Act of 1988 kon RA 6675. Gitambungan kini sa mga representante sa komunidad, lakip ang mga parent leaders, barangay health workers og seniors citizens aron mapalapdan ang kahibalo bahin sa hustong paggamit og responsableng pagpili sa luwas, epektibo, di kalidad og mas abot kayang generic medicines. Ang balitang kahimsog sa Pandawas atod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa obstetrician, gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Line pang mga espesyalistang doktor, si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Revina Bangkoro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalye o Dr. Janine Aliponso. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
3: Nasayod ka ba?
1: Nasayod ka ba nga aron mapukaw ang nasudnong kaambuhan, mapreserba ang mga bililhong kabilin ug mapalapdan ang libreng pag-access sa publiko? Ngadto sa atong arts ug kasaysayan pinaagi sa mga tinuig nga tema nga haom sa modernong panahon ubos sa pagtinabangay sa National Commission for Culture and the Arts kon NCCA, National Museum, National Historical Commission ug mga lokal nga kagamhanan. Gisaulog karon sa tibuok nasud ang Museums and Galleries Month karong bulana sa Oktubre. Kining maong tibuok bulan nga paghatag og bilis sa mga museo o galeriya, ubos sa mandato sa Article 14 sa 1987 Constitution, nagsugod diay sa lihang gilagdaan sa kanhi Presidente Corazon C. Aquino ang Presidential Proclamation Number 798 niya do Setyembre 12, 1991. Nasayod ka ba nga karong tuiga kini nagdala sa temang Bridging Divides, Preserving the Present for Tomorrow. Nasayod ka nga daghang mga bantugang museo sa Metro Manila ang nagtanyag og libreng entransya alang sa tanan. Lakip sa pwedeng bisitahon nga walay bayad, mao ang National Museum of Fine Arts diin makita ang sikat nga spoliarium ni Juan Luna, ang National Museum of Anthropology og ang National Museum of Natural History. Pwede sab ka mumusuroy sa mga lokal nga kasaysayan sa Museo ng Katipunan sa San Juan o Museo ng Makati. Ang balita usab sa nasayod gaba atul kanato sa Iliana Bayview College nga naimutang sa Balangasan Pangilian, nag-inusarang pribadong tulungaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag og gunom ka kurso mao kining mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology kon BSIT, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education kon BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies kon BAELS. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunan o panggabi busa wala nay rason aron dili ka makatunga, ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga mati o padi, ani ana ang balita, showbiz.
4: Alright, dinita sa balitang showbiz mga kabagting ug kabulkada. Emotional si singer-songwriter Yang Constantino human ma-sold out sulod lang sa usa ka oras ang tickets para sa iyang ikatulo ug ikaapat nga biyaheng 20 anniversary concert sa Smart Aranita Coliseum. Gipadayag ni Yang ang iyang dakong pagpasalamat sa mga fans tungod sa hugot nga suporta ug sa paspas nga pagkahurot sa iyang mga tickets. Samtang sa pikas bahin mga kabagting o kabalkada, dunay panawagan din higikan kini sa DSWD Labangon Cebu City. Dinanawagan kini sa publiko kinsay nakaila ni Oliver Estrada kini ang gituhang amahan sa batang lalaki nga si Francis Savi Zanoria, 7 years old na ang pangidaron sa pagkakaroon. Ang naisgutan nga bata gitugyan kini ngadto sa DSWD pinagi sa magtiayon nga si Marciano Masangkay o Mary Jill Masangkay. Matud pa nga gitugyan kini sa inahan nga si Jodeth Sanoria.

0: 8493654 sa labing daling panahon. Human sa usa ka bulan nga dili motungha si Oliver Estrada ang maong bata ipailawom na sa proseso sa legal abandonment. Kon hingpit na kining giabandona, pinagi sa National Authority of Child Care og siya maisuhan og certificate as legally available for adoption base sa Republic Act 11642. So kinsa man ang mga nakadungog karon, kinsay nakailan ni Oliver Estrada, hala sige pagkikutay na kamo sa DSWD. Kung naman mo din sa inyong lugar karon, dool mo sa DSWD. Aron ang DSWD din sa inyong lugar, maunay mo contact dito sa DSWD Labangon, Cebu City.
1: And of course, mga kabalding kabalkada, sa maayong buntag, sa makausab sa mga nakatune in, pinagi sa DXCA 106.3 Balof and Pagadian o sa DXBZ Radio Bagting 756. Sa mga nag-monitor usab, sa ito ang mobile application, pinagi sa Radio Bagting mobile app o sa mga wala pa nagka-download diha, i-search lang sa Google Play Store ang maong application. As long as lamo internet connection, ma-access ninyo itong mga programa matag-adlaw o inyo madunggan yung mga paboritong musika. Ogo, unsa pa man nga impormasyon nga angay ninyo masayran sa atong CBN. And of course, atong mga standby viewers karong oras sa maayong pagpaminaw o maayong pagpamahaw sa mga namahaw di karon. Og kutob sa asa mo abot ning atong programa karong buntaga. Good morning kaninyong tanan. Good morning po ni Aisa Maghanoy diha sa may Baroy, Lanao del Norte o ni Juan Elga diha sa may Pugwan, Mahayag, Zamboanga del Sur.
0: And of course, good morning ni Ernesto Raot Kabuga, Arnel Noval, ayan na Magallanes Alvareco din sa Gipo, Zamboanga del Sur, Warlito Dait Vlogs, og ni Nonoy Felix Dianon. And of course, bagting 28, samtang sa lipata manamili, happy happy birthday di ay sa akong ugangan si Mauricio Lirasan Senior. Ay, ka 73 na gyud niya karon nga adlaw na tawa.
1: Alright, usa tanang nag-birthday karong adlaw, October 2, 2026. Happy happy birthday kaninyong tanan. Wala kita igong oras sa pagbaray sa itong programa Kabating Kabalkadas. Daghan kayo salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod na itong pagpanag-uban. Dili lang gyapon sa itong CBN sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Sa makausab, gami inyong tigbalita.
0: Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan.
1: Bagting 28, Kimberly Namuag. Oras na itong alas 7:29 sa buntag o 83 days na lang, Pasko na.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
3: Said Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa Said Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgan motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Said Liniment.
4: May gani kay nag Said Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya Said Liniment wala gyud siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento.

0: Media, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Set Living Testimonies. Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, Puriba ko ala, ang Kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong lipid.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
4: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
3: Living Testimonies.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
6: Put na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang jud. Sa kape na lang jud niya. Nga paragis bila-bila. Niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Layo na jud ang imuhang UTI. Wala na jud siya kuan. Okay na jud. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin ano nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gitan ng kape nga bibila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto simple ako jud ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape niya unto mo pa inom na po ko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila please sa hiram pauses ko anako 5-7
5: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
7: Radyo Magbating.
8: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
9: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga makahisgot ug butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras ug kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon man usab sa atong probinsya. Kini, pulusuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
10: Mahiga na, kumusta may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Biyernes, October 2, 2026. Inyo na sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Hindi lamang sa nag-unang registration sa Nakbayan sa Pagadian. Kini inyong mahigala, Elmer Bagets Maghanoy.
11: Kinyasab sa Rex Robotin, mahigala, magiguban ka ninyos media. Oras nga tulumanon ang programang
9: Pulso sa
11: Katawhan. Thanks God, it's Friday!
10: Biyernes
11: na Biyernes, mga higala. Kumusta ka ninyong tanan?
10: Tingki atron.
11: Ating lupa dron.
10: Kana bitong gasolina.
11: Kana bitong istorya mga higala nga naglain akong lawas. Mao ni. Naglain yang lawas kay lupad ba nang katunga bilin ang katunga ni lupad. Lain ang lawas. Musta ka ninyong tanan mga kabatanunan di at least pasalamat sa PNP. Karon panahon na mga higala og barangay Tano diha mismo sa duha ka barangay. Unahon ato ni barangay San Jose. Okay, na yung mga mag-drag race diya mismo pasubidas rotunda. Masahay, huwag gabantay, na yung mag-drag race. Pero huwag gabantay, huwag mag-drag race. At least, diya mismo mga igala, kamalay-malay ng mga mag-drag race. Ito, usahay, mabalhin o airport. Ito sa trending nga barangay. Ito sa barangay nga pinaka-trending mga higala. Diha stiguma.
9: Pulso sa Katawhan.
10: Mal na magigit na. Pero mga kabatanunan ha, ay mo pataka din ha, kay madisgrasya gani mo, may na, mahal ng gasolina. Unya gani, mga tricycle driver, naghangyo nga magpa-increase. Kay, unsaon man po, og dili siya mo hangyo pa-increase nga, ang ayuda nga gihatag sa national government, kausar man po to. Unya, ning barato lagi ang gasolina, krudo, pero ning mahal naman po, nagsige magmahal, saon man na ni mo?
11: Okay, saon man ni mga higala nga, magnalimot naman ito mga senador. Ay noon, kinimanggod mga higala nga, magisgot ta og oil products ba? Kinimanggod nga produkto, maon ni mga higala ang dili makontrol sa gobyerno, bisan pa og, hisgota na sa mga senador, no? Bisan pa og, tibuok gabi, tibuok adlaw ng mga senador ug maghisgot diha. Maglisod gyapon sila sulbad ini mga higala kay balaod ni siya nga dili dili makontrol sa gobyerno gumikan kay gipanagiyahan na ni mga higala ining mga dagkong mga pribado tungod usab gibaligya na mga higala kini nga produkto nga dito sa pribado.
10: Private decision na mag-una siya. Pero kamindahan na nila, hisgutan yun nila, pero dugay-dugay yun, kinahalan mo kao nagpila ka to, eh, gay, ang kapital na nila nga ilang gibutang din ha. Listen, na po dito nila po itao ng ginansya.
11: Mauna, mga higala nga, mamahimo na lang yun nga information officer ang Department of Energy, mga higala, ining mag-isguta o oil products. Kaya naman gunibalaod. List dili manggod ni di manggod ni sila maka control yun ni mo butang bitaw gap nga direk kataman kay kana nga produkto ato pa man ang nyaging bulan jangkat mga igala nganong patasan man ni mo karon so money ang gap so ang gobyerno di pwede makabutang ana kay pribado man so ang gihimo sa gobyerno karon tama na lang yun sa pagmonitor listas ban paper nganong mitaas ilistas man paper nganong miubos
10: magin na lain mo ingon na ginangaan ni mahal ang kalibutan ng merkado ang presyo dayon
11: pero
10: nagira-gira po sila dito
11: pero nay gamay nga mahimo ang gobyerno mga higala kining excise tax direktas buhis mga higala buhis kay ang tax mga higala nga gibayaran nato anang oil products.
10: Dako-dako man.
11: Mura pug kuryente. No nga perting pagkadaghana nga mga tax mga higala nga gipangbutang diha. So sa oil products dunay mga dunay excise tax diha. Mm. Pero ang problema kay ang gitangtang karon excise tax mga higala. Ang kerosene o gilpidzir man gihapon.
10: Nindot po itong kerosene ra. Kaya gamay naman naggamit ana sa ato pa. Dili kay mapiktuhan ang kaning panudlanan sa gobyerno. Naara gihapon yung kwarta. Kaya dako na naman kitang utang.
11: Mm. Ang gilpidzir mga higala. Gitangtang ang excise tax. Pero maingon man to nga nag-deliver o gilpidzir. Ganong mahal man ang gilpidzir. Mahal manggod ang krudo. Mahal ang gasolina.
10: Kanang ilahang pagkarga, diskarga, tracking services, mahal bayad.
11: So, maragya po, guwa naman, Mga higala, di ba ka ha? Yahay, magunang nas gobyerno, mga empleyado. Kay, ang gasto ani mga higala, kay bayad man sa utang na to, gasolina. Gasto man sa gobyerno. LPG, dito kaya pa na sa gobyerno kaya dito na maglungag sa opisina.
10: So, muna ang ato ang monitoron, ato yung subtone kanunay, kay dinhi magod ang problema, labi na nga nanata sa last quarter na.
11: Mas may pag, mas may pag, nang kita mag-isgot ano yung mga higala, kay maglapad ato ulo, ano eh. So, direta mag-isgot sa panglawas.
10: Panglawas sa mga kabataan na po.
11: Kay bahalag maglabad ato ulo mga higala, basta doon natin tambal alam sa kumpang lawas. Okay, Rigapon. Kung bati ito, tamang ginhawa, Rigapon na niya.
10: Bitaw City Pharmacy. Nga, magpatsik up ka sa doktor sa City Health. Huwag mo po ibayad.
11: Libre mo po ang manhigal
10: ah. Ang gobyerno po drone, naningkamot biya po ang gobyerno. Para mapanalipdan yung panglawas sa mga kabataan, kanang bakuna. Sige naman ang bakuna. Unya, ang upang po mga ginikanan, mahadlok po. Kaya basi may mong zombie. Sa una bitaw, panahon sa COVID, may yung mas mabakunahan, may mong zombie. May mong mamblogger tanan.
11: Blogger naman tanan ron. Hasta, bisan pag, batang gamay, blogger na.
10: Maayaw mo, ay, musikseo sayaw.
11: Hasta, AI, blogger na.
10: Halos,
11: halos tanan mga ikala. So, mo din ipikto sa bakuna. Pero ito sa ipabating kadali mga higala, update sa City Health.
10: Kanyang bahin sa school-based immunization program.
11: Importante kayo ni mga higala, ang school-based immunization program na remis mo syudad sa Pagadian.
12: Sa ato ang tanan nga mga katawhan diri sa syudad sa Pagadian, nagsugod ang ato ang pag-implementar sa school-based immunization or balik skwela, bakuna. So, ang atong mga tanang eskwelahan public schools, tanang grade 1 o grade 7, sila ang atong recipient nga tagaan nato sa ato ang pag-implementar sa school-based immunization sa matag eskwelahan o ang mga grade 4 nga mga kababaihan o ang grade 5 nga mga kababaihan nga wala pasad na kadawat sa maong bakuna. So, among gihangyo, gipahibalo ang atong mga kaigsunan, especially no, ang mga ginikanan o ang guardian sa itong mga kabataan sa tanang grade 1 learners o tanang grade 7 learners nga diin. Ang ilang mga anak, wala pa nila gipabakunahan. So, among kinasing-kasing nga giauhag no nga atong ipabakunahan ang atong mga anak kay tungod ang bakuna nga gihatag sa Department of Health nga mao ang bakuna nga MR or measles and rubella o ang tetanus diphtheria vaccine. Kani nga mga bakuna mohatag kani og protection alang sa inyohang mga anak. Sukuhay no sa mga nakita ninyo or nabasa sa mga social media nga post nga diin mao kini ang hinungdan nga some of our parents og ato mga guardians nga diin imbis ang ilang anak ning hatag na sila consent para mapabakunahan. Some of our schools no ikasubo namo nga diin daghan nga mga bata nga mga grade 1 nga wala pa nabakunahan, especially katong last Friday na atay mga atong mga nurses nga na-assign sa Bugo nag-adto sila para magbakuna, pero subo palandungon kay ang mga ginikanan wala nila gipavaksin ang ilang mga anak. So among giauhag nga ang tanang mga ginikanan, mga guardian, nga ang paghatag sa bakuna sa inyong mga kabataan kini nagsugod ni adtong I think 1976 no nagsugod ang bakuna alang sa mga kabataan. So ato balikan og hisgot nga ang inyong mga, ang mga bata pagkatao pa nila naana na isay na dawat nga bakuna sama sa BCG. Para unsa man ang BCG nga bakuna? Protection alang sa against tuberculosis nga sakit. Ug ang ikaduhang bakuna nga nadawat sa mga bata sa pagkatawo pa lang sa bata sulod sa delivery room ang hepatitis B nga vaccine. So protection pud to siya against hepatitis B nga sakit. So pag edad sa mga bata manggod og 6 weeks sugla na nasla paghatag sa bakuna. Ang ilang dawaton is ang pentavalent vaccine dose 1 og OPV vaccine dose 1 og PCV10 vaccine dose 1. Pag-abot pod og 10 weeks, mao na ang ilang second dose sa PCV, OPV og pentavalent. Pag-abot og 3rd week, mao na ilang ika-third dose. Dayon pag-abot sa mga bata manggod og 6 months tagaan sila vitamin A nga 100,000 ayo nga dose. Pag-abot pod sa 9 months sa mga bata, mautong panahon na nagsugod na sila dawat sa bakuna batok sa tigdas kanang gitawag natog measles, mumps and rubella vaccine. So tananta no, pati ako, ikaw ma'am, ikaw Sir Dodds.
13: Yes.
12: Ning dawat jud ta anak nga bakuna sukad gamay pata og tanang mga kabataan karon. Ikaduha, pag-abot og 1-year-old sa inyong mga anak or sa atong mga anak, gihatagan po na sila ikaduha nga dosa MMR vaccine or the measles, mumps, and rubella vaccine. Unsay rason nga nung tagaan ang mga bata or ang mga puya og bakuna? Kay tungod ang immune system sa atong mga kabataan, dili pa siya fully developed. That's why, tagaan nato sila og vaccine para ma-boost ang ilang immunity, ma-protect sila sa nagkalain-lain nga gitawag nga vaccine preventable diseases. Mangutana na taon sa nang vaccine preventable diseases. Muna siya yung mga sakit nga pwede makuha sa atong mga anak nga pwede man di siya maprotektahan pinaagi sa paghatag o pagdawat sa bakuna. Sama sa tigdas, tetanus, pertussis, diphtheria, polio, so kana nga mga sakit, hepatitis, kana sila nga mga sakit ma-acquire sa mga bata o sa ato mga anak, pero di ay pwede din na silang mga sakita mapugngan o maprotektahan ang pagtakboy sa atong anak kung ang atong mga anak nahatagan na to o sakto nga mga bakuna. So mauna siya ang rason nga nung ang inyong mga anak ni abot o grade kay katong 1-year-old na kompleto na sila sa MMR. So nagkataas ang edad sa inyong mga anak, pasabot nagkaubos pod ang ilang immunity batok sa measles nga vaccine. So nagkaubos, so meaning kung ubos na ilang immunity, pwede na pod sila matakbuyan sa sakit nga tipdas or tigdas or tetanus or diphtheria. So mao nang kinahanglan pag-abot nila grade 1 kasi gikan sa ilang 1 year old nilapse nag mga 5 years tagaan na pud sila booster dose nga vaccine sa MR og TD para ang inyong mga anak ma-boost na pud og balik ang ilang immunity nga diin dili sila dali-dali matakbuyan sa maong mga sakit kay tungod ning dawat naman sila sa bakuna batok sa measles and rubella and tetanus and diphtheria. So mao na siyang rasyonali nganong tagaan ang grade 1 then nganong tagaan pud ang grade 7 kasi naghatag tag bakuna grade 1.
13: Yes, grade 1.
12: So ning lapse na pud ang mga 5 to 6 years na grade 7 ang bata.
13: Yes.
12: So tagaan na pud sila booster dose nga vaccine kay para ma-boost na pud ang immunity sa atong mga teenagers, no? Nga diin makadawat na pud sila sa maong nagkalain-lain nga bakuna kay nakita man gud sa data sa Department of Health mao nang naaslay strategy nga magbakuna sa grade 1 o grade 7 kay napagihapoy mga kabataan anak nga mga pangidaron mataptan gihapon og sakit nga tigdas. So mao na siya strategy nga gihimo ni Department of Health nga diin ang bakuna nga gihatag sa Department of Health alang sa tuma kabataan luwas og epektibo kini nga sakit kay kini ginahatag naman nato sukad pa adtong 1976 naghatag na tag bakuna og hangtod karon. So atong giawhag no nga atong mga ginikanan nga ang ilahang untang mga anak kung pinangga nato ang atong mga anak, ato silang pabakunahan. Kay para maprotektahan sila. Kay like sa mga teenager, naatay wala taga-encourage, no, because we discourage teenage pregnancy. But at times, naay mga scenario nga naay mga teenage pregnant, teenage nga mabuntis, simba ko lang. Ang isa ka buntis mang good mom and sir, kung matakdan siya og measles, no? Isa ka buros matakdan og measles, sigurado gyud na siya naa siya'y congenital defect ang anak. Oh, okay. Either mabuta, bungol, amang, no? So, ing anak nga mga sakit. So, munang kinahanglan jud kitang mga kani atong mga teenagers tanan, pag abot sa grade 7 ang atong mga bata, ato siyang matagaan. So, mauna siya ang rason nganong nag-implementar si Department of Health og programa nga school-based immunization. Kay kami sa City Health, kaming mga nurses, midwives, gikan sa City Health o katong gikan sa DOH code nga giugman sa amoa. Actually, additional na nga trabaho sa amoa ang pag-adto sa mga eskwelahan. But because we are committed and dedicated to serve, no? Because we want nga ang tanang mga kabataan dinhi sa atong syudad sa Pagadian, mahatagan gyud siyang protection batok aning mga sakit nga pwede di ay maprotektahan pinaagi sa bakuna. So, karon, no, kinasingkasing minaghangyo, nagpatabang sad mi sa Department of Education. Kay kaning activity is a joint activity between the Department of Health, Department of Education, and ang nag-implement ani sa pagbakuna through the LGU Pagadian led by our City Mayor Honorable Samuel Esco. Og kami po sa City Health gipanguluhan sa among maabtikon og very supportive nga City Health Officer to Dr. Debelintan Ildefonso. Naghangyo mi nga ang mga ginikanan katong wala pa nakahatag og consent, mga ma'am and sir, ato lang sabto, no, nga ang kaning bakuna alang gyud ni para protection sa inyong mga kabataan. Dili siya tinuod nga ang bakuna nga mong ihatag makadaot sa inyong mga anak. Kay ang kaning mga bakuna, ha, tested naman og ang bakuna is safe gyud na siya nga ihatag. Kay even ako, akong mga anak na bakunahan gyud na unsay mga bakuna nga gihatag sa Department of Health, ako gyud ang gipabakunahan ako mga anak. And another thing is ang kaning pag-procure sa bakuna, it cost billion. Kay mahal gyud ang vaccine, yes, no? So kita nagbayad tag-tax sa gobyerno. So in a way, kung unsay mga services sa gobyerno nga gihatag sa atoa, atoa ni siyang i-avail. Mm-hmm. Kay kaninga mga programa, especially atong giawhag ang atong mga kaigsunan nga mga 4P beneficiaries, no? Kay ang kanang mga services nga i-provide mangod namo, priority ang 4P, priority ang senior citizen. So among giawhag ang ato ang mga CityLink nga mga leader sa CSWD upod, si DSWD tabangi mi pag-auhag, no, nga pag-convince especially sa atong mga ginikanan, mga guardian nga 4P ato gyud pabakunahan, no. Kay na ako'y ihatag nga example, ang Pagadian City Pilot School, every time na ami school-based immunization, permintigid ng 100% ang mga bata sa pilot nagpabakuna. Ang kani mga bata sa taga-pilot, most of them, no, mga anak sa mga doctors ang ginikanan, no? Mga doctors, mga nurses, mga teachers. So, malipayon kayo, mi, kay nga, no, ang tanang mga taga-pilot school, ang kaning mga bata nga grade 1, 100% gyud na mabakunahan. So kaganiha ang ato ang nurse nga na-assign, midwife nga na-assign sa pilot sa San Jose, si Ma'am Arlene Magallanes, nagbakuna sila sa Pagadian City Pilot School karon ang ilang schedule. Out of 325 ka grade 1, so naay nabakunahan nga 229 school learners. So pasabot 70 or 70% sa mga grade 1 sa pilot, nagpabakuna ang mga bata. So, katong wala na bakunahan, either naisakit or ang parents wala pa nag-consent, pero paningkamutan na mo nga mapatawag, mapasabot. Kami ni Hangyo mi, nag-awhag mi nga, kabalo ko nga ang mga parents sama nako o ang guardian, kung masabta na to ang unsa ka importante ang bakuna alang sa ato mga anak, ako nasayod nga pinagipod sa pag-ampo no nga ang ato mga kaigsuunan nga mga ginikanan o guardian ang inyong mga anak ato jud pabakunahan aning ato ang activity nga school-based immunization program sa tanang public school dinhi sa syudad sa Pagadian. Kay naay uban nga private school gani nga nag-ask kung pwede na ba mo appeal sila sa school-based immunization program activity. Pero ang kanimanggong school-based immunization program is limited ang atong vaccines. Kay tungod, dili po ding anak ka dako ang budget po nga naalat. So, ang pinaka-priority sa atong vaccination sa SBI are all the public schools, grade 1 and grade 7. So, inyuhaning opportunity para gini sa inyuha ang bakuna sa tanan nato mga igsuon, no, mga kaigsuonan. So, maunang kami nag-awhag ng hinaot nga after today, atong mahuna-huna nga diin, ang bakuna is importante para ma-boost ang immunity sa atong mga kabataan, maprotektahan sila batok sa sakit nga tigdas, rubella, tetanus and diphtheria.
10: So nabati na to no ang nurse supervisor sa City Health nga mao si Ma'am Glenn Humalon. Unya si mo koy gitahasan gud ni Ma'am Debitan Ilponso, a City Health officer. May kitungod kining school-based immunization program kani pagpamakuna. Importante man gud ni kaya kanang grade 1 kaya kinahanglan gina mabakunahan tipdas unsa pa nang uban.
11: Halos tanan. Halos tanan vitamin C.
10: Bitaw kayo nga dagko kayo nga kuan tipdas unsa hangga
11: hangga
10: apil na unya mga kababayenan specialized ni para sa mga babae grade 4 o grade 5 kay do na sila bakuna pud nila so additional nga bakuna para sa gitawag nag cervical cancer kay ang immunization kanang tipdas madutan man to tipdas gyapon sila ang mga lalaki wa ni labot ani kini bakuna
11: sintid
10: cervical cancer ang mga babae ra nga grade 4 o grade 5 munang naghangyo man sila nga tabangan na to. Muna nga, kita po sa media, tabangan po na to sila.
11: Okay. Importante kini mga higala kay kini mangong bakuna, maigo gapon ka og sakit ane, pero mura ra og mulabay ra ba? Moagi ra bitaw, moagi ra siya, dili, mohapit.
10: Kaya bakuna gon. Pero kuwa kay bakuna, isod kayo.
11: Mohapit gyud ang sakit.
10: Maladaan ka. Pero problema na mo bang ginikanan, may nga akabaw gani, may bakuna, dako magliog ka, daog magyugo.
11: Kusgan magayo.
10: So kani bakuna ni kay sa unang panahon wala pa man pero gisugdan nila no September 18 ni hangtod karon kumbati paghapon muna nga tabangan na lang nato total wa may namatay ni bakuna
11: wa man po ikuan mga higala at least mas daghan pagaling naluwas
10: oh sa una sa wala pa COVID sige na man bakuna god
11: panahon pa man kani adto mga higala
10: pero na kuan lang siya na undang-undang na panas COVID kay hadlok-hadlok kuan lang
11: okay, naka-focus po ito sa bakuna sa COVID-19.
10: Oh.
11: Medyo nabiyaan po ng uban ng mga bakuna, mga nakita higala.
10: Nakita ganit, hadlok, ganit ang bakunahan sa una. Auna sila ng mga doktor.
11: Oh.
10: O, karang itagunan ang mga doktor.
11: Oh.
10: O, yan, hasta magani lang mga anak na mga bakuna. Di, kita po, nalisunod. Basta kay kanyang bakuna, sa una pa ni panahon.
11: Bernice man karon mga higala, part 2 ni. Ito na yung padayon, Lunes pohon. Kapsa na ito sa oras o panahon. Ang tadog mas sa mantag na sa mga istasyon, kininyo igalas kanginan.
10: Kina si Elmer Bagits Pagano.
11: Kina sab sa Rex Rabotin, naging salamat sa pagpaminaw o maing adlaw ka na itong tanan.
13: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon, kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang o walay kalabutan ang tag-iya o tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
14: Radio Magbating.
15: Oras, alas 8.
14: Radyo Magbating.
16: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
17: Armando Castillo ng Danday. Ayan ka ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ang ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Radio Magbating.